ẹni ti mọ pẹ ilẹ anu ọlọrun ki su ilẹ anu ki su lọdọ ọlọrun gbogbo ẹnu ma ya ale pe won ni ki jise fun yin bi mo se n prepare a message pe kini ti mo fe mu jade ninu awon kan 16 emi oluwa ni fi yen le so fun awon eyan pe ki won mo rora won pin o gbogbo eyin tenant ten gbo mi nu leyi mo rora pin o ọlọrun ni mo mo ero ti mo ni si o ero alaafia lati fun o ni igbeyin to da and every good vision always speak at the end gbogbo iran gbogbo eto ti olorun ba ni fun aye yan eyin ni mo ti dan o so mo pare keyin o to de mo pare ko to di pogode mo gbe nkan je ko to di pe testimony e jade mo ti do ole mo lo join adigun jali mo join cultist ona o si tun la mo join asewo o pada bimo o pada loko mo join mo lo gbe nkan je

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Wednesday oni lojo kan to tun se pataki ninu awon ojo ti a ki fi si awewa ninu ose mo ki eyan omo Olorun to logun to logun mo ki yin teleso teleso mo si ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo lembo lewa e dide nle Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan eyin ayan fe gege bi emi se mo wi ojo meta ni a ki bi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday meli ni lati ojo isimi lati ya si mimo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi wele ojo Wednesday ni won pe ni ojo iwubo lodi awon Yoruba awa gbagbo ko ni loju anu eyin wo le ra anu gba edide e ma bo ni bi pepe ojo jimo oloyin ni ojo keta ti a ki bi se awewa eni kan ni woli e so fun mi pe adua meta ni Olorun ki ko papa julo ni wo ojo bayi adua meta ni Olorun ki ko e ja sari gba adua meta ta yen papa ka to bo sinu eto lo ni rabaji gan oni lojo Wednesday ojo agbara awon bo ninu service loni for deliverance and healing service fun isin tu sile ati iwosan mejeji lojo wonu ara won and ki se yen nikan gbogbo le ma tun bo sori Facebook oluwa ni ki mo fi anointing o si enu lati gbadua fun awon eyan laarin ago mefa abo si ago meje abo isin service o bere ni ago mejo abo so nkan ko disturb ara won ni bulletin gun mi mummies ti ajo sari gbadua meta ti Olorun ki ko njo je mo pe to ba gbadua meta yi Olorun ki da si yan laya meta eta yi o suo ni bi nkan ba si da yan loju eyan mo fi gbari ni gbogbo le adua lakoko ti Olorun ki ko oni adua ope bibeli so pe Olorun fe oninu didun olope gbogbo igba to ba ndupe oni eyin mi Psalm 67 oni eyin eniyan mi eyin mi nigba ti e ba yin mi ma si je ki sunkun ile ko jade alaanu lo Olorun yi o alaanu lo Olorun yi o gbogbo eyin te ba mo po Olorun dara Oluwa dara Oluwa dara mo bo ni bi pepe e kan wa do bale daddy mummy e kunle ka jo dupe ka jo so fun ko seun oba to npo ni pa oba to npo si ninu agbara okan soso ajana ku ti mi gbokijikiji Olorun yi eni kan ni woli se Olorun gbadua titi dola titi dola wa ja jo dupe lowo e ja jo lo do bale ja jo lo ki Olorun yen ni e ba mi ki e ba mi ge e ba mi ki eni agba ojo bo se wa nki yen be ni omo yi ka otun ko omo yi ka osi lo to oni loju anu e ja jo ki engineer

0: ki o inu mi mo to tin dadun laaro yi mi mo na bi tolorun tun fe gba yo mo si ti mo so binu eyan ba tin du nkan tun fe sele ni mi mo na bi ti o ba yo laaro yi o oni Wednesday wa yi kan tun o yi ka o si pe baba mo dupe lowo re iwo na lagbara mi iwo leni to yato run bo ka bi esi re olohun ogo ni fun Jesu ke to dide mo mi kan so ni adua keji ti olohun ki ko on ladua fun idariji ese oni mi ofe ku elese on ti mo fe ni pe ko ronu pi wada ko si ku ese ele wa so fun olohun baba gbogbo ese mi lero loro ati nise mi dariji mi kan so be bo ba benu ejewo alaanu ni wa fun mi ni agbara ki mo dese imo kan so bo se le so yen bo ba se yi o oluwa dari gbogbo ese mi jemi iwo ni mo se si bibeli ni bi iwo ba nsami ese oni ko se nto le duo oni sugbe idarije nbe lodo re ka le ba ma beru e olorun dari ese mi jemi ese lero loro ati nise dari ese awon omo mi ji won ese lero ati nise won oluwa lu opa irin lati fo ipa ese ninu aye mi ogo ni fun o Jesu gbogbo eni ti o do bale gbogbo awon to kunle dari ese wa ji wa ki olorun ko sanu wa ni gbogbo ya. In Jesus name, Jesu Oluwawa. Mami se le gbadua eleketa. Adua eleketa ti olohun ki ko ni adua fun anu. Adua anu. Oni laarin odun ma so ise miji. Oni nigbati n ba si binu ma ranti anu. Eyin wo le nfe anu, oni to wa bo si ojo anu. Di day, mami e ka ise meta si waju. Mo di olohun meta lokan si o. Gbogbo eni ti n gbo mi laaro kutukutu oni. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Ninu awon ti o ra anu gba ka ka omo won in the name of Jesus e kigbe baba je ra anu gba eleda mi je ra anu gba ko to dale loni je ra anu gba emi mo nko yin mo so risirisi awon adua teyan le gba mo so iforisi adua bi mesan lo wa ikan ni mo pe ni adua keyin o sunkun si lorun adua ti won pe ni adua idirebe the prayer of pleading when you are pleading with your tears Olorun ki ko nkan meje le yan ma fi be lo yan ma fe kun be o eyan ma fo mi je be o na wo e mejeji soke oni loju anu Olorun sanu emi atomo ko to dale bo se duo yen ni mo ti joko Olorun sanu emi atomo ko to dale se ri gbogbo adua te ngba ajo ni ojo to ba kaju adua si mo dabi ala eke baba mi sanu mi ko to dale fun mi ni iroyin ayo fun mi ni ntemi na so erin le lori o olorun ipile ipa in the name of Jesus Christ now baba mi atolorun mi eje nse bayi gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi nle so le nawo yen siwaju owo ni mo fe na mejeji mo ri ti afefe kan fe ye mo si ri nkan ti won gbe lowo won di bi gba ti won ba di gift ti won ba di ebun won di ebun ebun mo ri ebun o manaka alade shatapa haya mo ri ebun ti won di enikan ni bi bawo eh ti won fi wrapping paper di kini ti amo awon sunshine ti amo bi di eru ti won ba fe gbe fun iyawo tabi fun eni ti won ba fe gun fun lebun mo ri o po won to si eyin trailer ah itume lei ni pa won ko gba ebun awon ko rire gba ebun le jomo ebun le jowo ebun le je se titun ebun le je anointing ebun nowo angeli ti pin ebun ti ni ko ja ebun le bi mo se nsoro lowo lowo bayi gbogbo eni ko ba le se ami ki won pin kan o in the name of Jesus Christ and now eje nse bayi mo mu nkan kan lana nkan mo menu lekeji alagoko ti mo mu ni pe mo ro re pin don't write yourself off mi o ni pada sinu yen elekeji ni pe mo ni start something small but ki n to so yen eje nsare mu oro yi eje ngbon ti mama iso eje n fe le iside and born service loni healing and deliverance service eni kan ni woli e mo so pe fun wa ni news line kini paper ti awon eyan so sinu omi awon kan o ni awon eyan ti ni o bo awon ti o ni ma fun won laaro yi gege bi ohun olohun mo so ileri yen fun won awon no ju ti won na sinu omi lati fi gbadua engineer eje nsare gbon ti mama iso
1: baba mi mo ma ni emi na ni eri o omo yin ni o yesa lati akure ni sa lata pe omo yin omo lola ni sa mo ni eri le ni o imi le ri ta pari program ni monday se ni pe ko ju 2 hours and 30 minutes emi na join yin online o baba mi o ba se pari program yen ton bayin mo ma ra oja ni mo ma ra oja won ma koja pa ko so ma koja fun mi en drinks ni mo nta pa koja fun mi at side o pada o wa ti wa poju ha ojo mi wa kin fi be rowo pada o wa ma so gbesi ko si gbesi ma fowo ile ma fi sanwo ile yi ha baba mi na ni eri o mi na ni eri o ba se pari program ba teni ka ma sukun si olorun bi pa laanu ni olorun ko si ko tolorun o le se emi na sukun o emi na sukun lori online ni o mo ti wo program yen na le ni o baba mi o emi na sukun e ku ti mo ma sun bayi ba se pari ori ofe bayi in oko mi so pe ki lo se ni tori inu mi odun ko le laaro yin bi mo tete joko gan mi jo wa shop leni oko mi wa pe ki lo se mi mi te da won lohun ta ton ma wa ba mi ni shop won ni ki lo se mi oko mi se send 1.5 si mi ni 1.5 ti won send si mi baba mi o mi o reyan fun mi lowo beyen ri won ni won ya mi o won ni won fun mi patapata ni mi o reyan fun mi lowo beyen ri o baba mi o baba mi inu mi dun o e se gan o adupe o ipe yin gaju o e se o baba mi e se o
0: nice yin wo le le egbon ti mama yen so won ni lori line lawon tin tele ma tun bo sori Facebook nisin ma bo sori YouTube ma bo sori TikTok enikan ni ah se tun sele nbe yen ko si bi n ba gba in sele nsale in sele loke ko si bi ti o ti le sele ewon ti mama so dale emi mo ko won bi yan si le sunkun so lon lo oko n wa se bi awon ni won sunkun si ni ko mo po lo ni e wo baba mi ologu ajobo wo n to ba n se bu mama ati ya e to se bu mama yi 1.5 million won fi boost your jar yen eh olon ni won lo ko mi awon oba run ko ri barin oda dide wa sare si waju mama make sure ko fowo kankan baba je n gbowo tin gbari nipa anu je n gba se tin gbari olorun jo oda kuku so bayi loruko jesus sanu mi lona to ti gba sanu enikankan rinu ran mi ebenu elo bi nso e maliya manasa haladus Oh, any kind of woman singing in Lori Facebook or Dekunli Epaphras would lean in and talk about it or Dekunli Epaphras, Baba Mew. Me see by your chat in Lori Facebook. Me buy your chat in Lori Messenger. Me buy your chat Lori you TikTok. So, okay, see. Come on, say, we can scam. My bow was scam chat or Dekunli. Oh, the boss of was scam. Someone below YouTube. A Japanese, hell, any kind of woolly. A left hour can in news line. Why do you see no meaning? Ikon wa lowo won ti won ka si awon kankan to ba oni bi eyin ba fe ti esi gbo ran o le ojere ile na to ba wa di ojo Sunday emi mo so pe atomode o atagba e lo wa handkerchief meji e te kan sile a da kan bori temi ba ti n gbadua e mo je ogede enikan ni isin agbara ni isin itusile hanhan ni isin temi o ti sure ti gbogbo nkan fi di olara ati fe ku ninu osu kefa ta ba ile jade ku ninu osu yi o ko su mefa pere todun iku ha eje se bayi ni ana mo so nkan kan si yin leti ikan ninu awon ti mo so ni pe start something small bere nkan kan bere oja kan ronu oja kan to le mo ta mo wa so nkan don't underestimate the power of small beginning mo je ki mo foju di bere kenkele so ebi mo so lana e wo church te wa nu e church to ngbo we mi to ngbo yi mo bere church pelu 40 naira 20 naira owo ni lailon yen meji o ni me bere church to ngbo yi bo nitori pe mo nse lo lojojumo o no je ki olohun sanu mi debi to de mo oni ta ninu we sakaraya chapter 4 verse 10 oni ta ni oge ojo ibere kenkele enikan ni baba mi ara mi ti o wa ya ina ni mo bo church la we emi o gbadua fun o ma so tele si o ma gbowo le o lagbara olohun bi n ba gbadua tan n ti e o ti e ri yato ategun ti tun ofe si o iyato yo de ba o mo wa so nkan kan every great accomplishment begin with humble beginning eni kan ki le so le bo se ri gbogbo ase yori nla tawon eyan se laye eti ma last ni o gbogbo ase yori nla ti omo eniyan se laye ibi bere kenkele lo ti bere iwo to ba ninu mi o fe bere ibi ni la mo ti fe bere wa gbo kilo yi kini kan won bere latoke iwo to olo fe bere nsale o ni do your beginning is small job chapter 8 verse 7 Though your beginning was small, your latter end shall be greatly increased. Bi bere re ti wu li okere opin re yoga to ba wa lo fe bere ni bi kengele oke lo olodun lo ti fe bere wahala wa o kini kan won bere la toke isale na lo ti parisi eni kan ni kini kan sare ni o awon ti en bere lati gbe sare oke won ti mo bere nbo won mo pari e si isale o nkan to je pe mo ri nu aye teyan bere loke to pari isale niyan mo bere gangan loke o sare ni o pada pari si o iku ni o o lo bi je pe gbogbo awon mo tin se yawu ngba ti wu re to ti wo 20 to tin ri bi odidi 500 million 300 million owo wa da nisin imi nbe lewon nisin ti amu be kin lo si fa o bere la toki eje menu ku nbe yen and another thing ti ma fi kun ni pe trust God's plan bekele eto olohun fun aye re oh my God God always rejoicing in providing for you to start your small beginning. Olorun ni mo pese fun eda lati le bere ni kenkele. Adura ti mo fe ke gba laaro eniyan. Gbogbo eyan so, Oluwa, da mi lokowo. Adura to dekunle e Abraham ngba ni. Olorun da mi lokowo. Fun mi ran mi lowo. Oni mo pese onje fun ojeun. Your God, o le da olokowo. O le bo odasi. Olorun fun mi lowo tin fi bere oja. I toro ni sunkun si lorun bebe fun trust God for his plan for your life onga so ninu Jeremiah chapter 29 verse 11 kuni mo me ero ti mo ni fun o ero alafia o de yin wo le fe bere oja eyin wo le fe bere business kan eyin wo le fe o fe ko lo won bere lotun pelu e dide ko wa nawo bayi baba nitori ku Jesu eh si shop fun mi nitori majemu da mi loko wo Olorun mama e ja pade n cha service laare ma se nkan kan to tun yato die ta tun se ri bo ti e je pe tu sile itu sile ta n da ko yen itu sile ko lo wo ebi ni o itu sile ti mo nso yen itu sile ko lo wo aso kan ni o itu sile ti mo nso itu sile ko lo wo ka mo ja han je ni o Olorun ba ngbo ma si de Olorun Elijah se yato si yen iwosan ta wa nso healing iwosan ni gbogbo abala ni o ki se wo san kara re o ya nikan ki gbe yawo re kare o ya so God can heal your academics life God can heal your marital life he can give you settlements oh my God gbogbo yen mi bi o ba duro si mami e ki gbe baba je ki mi o mi ki ya to de ba aye odekunle e pafra da ko ti e na e je ngbo nti mama iso
2: oruko mi ni kafaya yo lo se o wa lati ori tapere
0: ori tapere oh ya
2: ida si baba mi fun mi ni owo ni 2024
0: owo ke mo fun yin ba yen
2: e dawo fun mi
0: mo dawo fun yin
2: baba mi wa so pe awon si ri pe obirin yi kole mo wa mo so folo pe aso tele woli mi mojo lo lasan nu aye mi amo mo dupe folo ni pe olorun yi
0: Oya, e ku etesun na ti to. Oya.
2: Bati mi mo koko lo si alabaru ni ilu mata. Kan to fi ni pe kemi na mo abo. Emi na ba won si alabaru ti bi mo si alabaru to. Mi ri 5 naira. Mi ri owo kankan kojo.
0: Mo nbo, ise ko lowo. Mi mo olowo oso eyan do loro mi ma lagbara won ma won ti an lagbara ni lui ko so da lase onise po alase yori o to nkan gbogbo gba tin ba so mi o kewi mo soro ni mo so n toju tiri ni eyin wo le verse asela o tin wa si bi to ba bara mo to ba nwa dede ohun to ri se ni ojo pipe gbagbara lati se sit down yes
2: ti mo ba nda ko pe ah mo ma ra ile mo ni ah 500,000 400,000 ma so pe ni bo ma ti ri owo
0: bo le me alabaru ti be ru we mi ti ri 500 ti ri 5 naira
2: I le ri kojo mo ni ise ilera tori pe mo tun rora mi pin amo ninu
3: o to buru ju ni ke niyan rora re pin o

0: ẹyin wo lẹ ìwọra yín pé ẹjọ kan lọ bá mi já ọ lọ já bá àwọn mẹta máa kọ lé sit down. Hey, nice, mam abo ti sun so ti sun sa bo gbe yin omo Olorun e lo mura laaro yi a n bo ni wema ibi ta tun ti ke e mo gbagbe ta so debe mo ni start small bere alabaru kan la n gboro e gbogbo ti n ba ni o mo se ni okan mo se mo mi e lo mura lati iworo de wo moto gbagi ele be so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen se n so nkan fun o ise ti emi awon woli ra wa in to ni ase si aye ni sa ti wa ni ko to di pa ko lori ile aye je ki se ranse mi o dodu e je n sise ranse fun o gege ba se ran mi si o lo mura ago mejo abo ni service laaro yi mo ni paper kan ti mo fe fi le awon kokan ti mi o ti fun lowo paper ni o bo nkan be lare awo meji ni o so kan sinu omi ikan be to ka sinu awon nkan to nlo nu le omi to mo nje te nje iran lowo lato wa angeli and mo fi kun pe tin ba kun bi nisin emi oluwa ni ko mi mo fi anointing o iba enu enikan le fi nkan banu ki n fi sure fun yin bi ti jo sunday no se lo niyan enikan ni oro mama isa ti gbo ai gbo to iwo lo n to gbe engineer eje mama e ba n fun mic ko mo so bo yes
1: ama ninu pe baba mi emi na ra ile afu
0: era le
1: 300,000
0: nibo le ra si
1: ayegun
0: le ra si se we re ri bo le se tuwo jo
1: isi e mo mi mo rere mi mo
0: ise ise ki le si se
1: mo na ro mo baba mi na ni pe ka fi nkan mo nkan mo tun ta wara mo ta enubo mo sa ta gbogbo e inu re na mo ti ra phone
0: mi be be be
1: ile ko 30,000 ra phone emi na wa ra phone 190
0: 190. Nice car. Ora phone 190. Ora le 300,000. Anything salabaru niye. A kan wa si church lofo. A n si wa niye ni. Bo wu eku ba se mo ni mo se fi omu. So sun ni. Ki se ko lo dake sori oke ko mo gbadua. Emi mo nko yin beyan se ngbadua. Emi mo nko yin pe ke fi nkan mo. O fi elubo mo. O fi wara mo eyin na wo gbo nkan ki nkan to fi mo eh o tun fi ero o tun fi mo olufe pupo ru nkan bayi isin meji la se laaro yi o isin meji ni sin toni ikan ni ago mejo abo bayi laaro yi elekeji o bere ni ago merin fun gbogbo awon tin lo bi ise bo se nsise da bo tun fi nkan mo bo ko le se se in ta danwo loni ati ojo sunday ini lo nwaju yi ejo soro tintin nitori time
2: won ni mo ra phone oni 190 mo ra le mama e tin suma million bo se ati je nwa digini
1: ni rorun ko si nkan ti mo fe je ti mi abi tin ba fe je loku
2: eje npase mo di olorun elijah si o ki igba ko di o lara sit down eni kan ni agiwa ni nbo le re wa mama yi o le mi bi ni omo wa source in sunday ati wednesday ise ko lowo gbogbo bi to omo lo lati january osu kefa la wa elo lo ti wa kojo o bi nkan re o oni mo mero mo mo mu wara mo mo mu gbogbo e mo eyin na le ni a fi nkan mo oni mi omo bi mo se tu 300 okoko ra le yìí mọ bí mo ṣe tún jọ ó tún ra fóònù ní 190 yìí sì ń jẹun tó bá wù ó ní tó bá wù àfi tí n bá fẹ́ jẹun ẹ wá mọ wá chọọchì dáadáa ni mọ̀mọ́
1: kò sígbà tí n kì í wá
2: báwọn wá chọọchì ọ̀sọ́dọ̀ lò sí wọ́lọ́ ọmọ tó ń sin èmi mo ní èmi lọ́lọ́ yẹn tí ọ̀pẹ máa ṣe pásítọ̀ rẹ.
0: yáà yé máa ṣe pásítọ̀ rẹ ó lé yóò lò sí a ṣe bí kú àbárù mọ bá yege wọn lọ ṣe ń jáde jẹ ń gbégi ti mú ìpàdé chọọchì ṣèpàdé olóṣèlú sà gbogbo bí ẹ bá ti ń gbọ mi gbogbo ẹnu mo lè fi sọ ìpàdé atáyé rọ ni wa yi aye epo lodi wa bo yi soju an gbogbo tin ba ti yin omo se wo mo se gbogbo eyan ni gbogbo omo olohun patapata ni o mo ri anu jade laaro yi enikan ni han nti o je like enu pe eyan fi le ki so yan dolo si ah se bi mi mo nko yi iwo tele mu ore mu 2000 mu 1000 mu da mewa ida mewa mu jade mm ja wo nton lohun se gbogbo eyin te ba gbo mi laaro ma mo bo yo le ti omo ni o ti mo gbo ran account number church ni o je nfun yi to ba si ti datan e pade mi lori Facebook o dekunle e pafra tabi YouTube o dekunle e pafra tabi TikTok mbo wa ba mi na ago mefa abo laaro yi ta ba ti se yen tan oni ojo anu ayo le fun stores ni 8:30 la koko pade eyin te ba mo wa for service awon ti ba lo bi si o pade mi ni ago merin losan emi na le ba nbe ise ti an ni ase oni ojo iwosan ati tu sile ni lati wo odun ni ti wo moto gbagi ele fe sun gwe ma e bere church olorun ojiji ni bi garage eni kan ni e mo ti fun account number re fun gbogbo awon ti an ba fe san 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade fun gbogbo eyan omo Olorun e ma je so pa won ti en ba gbogbo eyan omo Olorun dan wo iyen lo be enikan ni ese bibeli wo la kan loni e je a pari iwe owe lati 25 31 eyan omo Olorun ti en bi loni ekunle now gbogbo eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni ekunle ki nawo soke mo gbo soke on to se to fi la ki oju e ko sisi be se mark wedding anniversary yin te mark birthday yin loni okiki yin ko kan ilekun anu ko si ni waju yin ogo yin ko tan na e lo gbile in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Number to share testimony in Siri 08 88 71 65 66 send the message Ire Atanuko Bayin. God bless you.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gbo 32 FM.
5: 32 FM 94.9.

0: Aso lali ana adada oba alagbara lori ohun gbogbo elo tun mu wa jisi imole alaye laaro toni adupe o amo lore o ile ise MTN Nigeria awon ni won so ni po we to yi o oro agba oruko mi ni Abdulrazak Abdul Gani Mr. GRA
1: oro agbare o e jagbe yewo
0: won ni ko mu ke alakan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN Olola aye e se jeje ke tele jeje tori pe jeje laye gba bi oruko enikan jeje lomo ni le tele ira jeje ni tele ni girigiri agba oje ki soro bi ewe ani keni to wa nipo kan loni ko se medo ko ma ro wi pe ohun nikan ni ohun ti ni gbogbo nkan tan tori pe eni to nbe nipo leni e so fun pe ko ma sipo lo tori pe ipo o le poruru be ni to nlo ipo lowo to ni to nkan ti yo wa mo poruru kaakiri gbogbo opo eni ko laye a ki dara tan ka mo ku sibi kan a ki lola tan laye a ki mo yan tan laye a ki ni gbogbo nkan tan laye ko mo ku nkan kan pe afin kankan bayi eledumare nikan lo ba to pe enje je mo wi pe e ki ri eran kan o le je alagbo molu niya oni molu bi ogorun o si nilo e ki ri eran kan ti ejeka ejo o se yo wa da molu lagbale yo pa tori e ki ri eran kan ni o ni gbogbo nkan tan bo ba je babo olola olorun se wo na lo mo fe tayo oko re njo teso ba gun to ba ni e ma sowo fun vulcanizer ti vulcanizer ba ni ha sise oju towo eni ko ni gbogbo nkan tan eni teledumare ba wa sileku ola fun ku se jeje ku se pele eyi lo mu mi ranti itan dowe awon baba wa ti won ni lani ntan kan ki ni wo esin o to le sin ni wo esin asimo ni wo igbo ba dola itan lani ntan ti ki ni iwo esin se a tẹsiwaju lori re sugbọn ma ranti wi pe gbogbo n to ba le ni fi jeje kun ma keji karu bi eni tin gbo keke rally
1: oro agbare o e jagbe yewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e lo sori Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbo ntin lo nbe Abdulrazak Abdul Gani, Mr. GRA. Look on me. Ile se MTN Nigeria. Loke la bo shupa. Owo omode owo agba kan ki to. Loke le man lo.

0: lampan gba ti de asu ere saki ti de asu awon agba agba ti o rowo lampan gba eji kora la ka mo so won kiyin akiyin akin kabo sori eto yin eto wa baba fendo ni atupale iroyin ti o ni aponpo abi aponlu ni to si kun fede yi o be yi to jire e ma wi pe ko si bi meji to gba tare bi le re iya yin gangan na ni aje dubule si ikoni 32 fm ibe na lawo ta tin da bi edun ta tin ro bi owe ko se be ti o wu ko ni lari aye gbagboro wa lo fi fa kale ile egbe laboruko wa lo fi tere kawaju oloko esu nikan kiyan agbadu nikan ko niyan gan owo ba mi edumare lo fori e wa faku ko wa awa na ko oba mi edumare ni mo kiyan o mo se yin ni pele ako ayorun bo da laye e ma wi pe gbugbu abai laji toni adeda lo meni ti yo ji tola lo fi je pe gbugbu igba ta ba tin ji ta ba ti wa ni ori ile alaye bayi ka ma dupe lowo olorun ni nitori pe ko se eyan to je wi pe o su ofun abenikan to le fo gbaya re pe a o na ni ani o na ni ohun o do ni abo ohun o dola awan dajo le adeda lowo ni ko ba mi edumare ko je ki erungba wa ati erungba re ko sogba bi erungba adeda ati eyan ba ti sogba bayi eyan ma jo eyan si ma yo na ni e ka bo emi ni kunle fani ifan latin fi computer adav ivami e ma lo sori tap kayo le jera facebook youtube awa nbe bakana instagram atun wa nbe facebook nko awa nbe lolokan ojokan e sawari 32 fm 949 fenye 32 fm 949 fenye e ma fi awon awile yin so sibe lokokan ati ejeji amu aka agban yebe awon wirin lo loko ojo kan won ti jae lojo toni iwirin the punctual lowo mi bakan na ni iwirin vanguard o wa nbe pelu iwirin the garden o wa nbe pelu gbogbo won na ni won ni ka ma shalai moju awon ba ita awa ma mu loko kan ati ejeji bigba to je pe agbaro to ba nto omo re ni leko kan bakan na lawa npe awon alari si wa ti won si lanfani lati ma pe kelu ati ni
1: joruko mi akojima
0: so iwero yin the punctual lowo mi bakan na ni vanguard an be pelu ati awon ro mi loloko ojo kan the garden na won ogbe yin delitos ti wan be this day gbogbo won na ni akowa so de lojo toni awa ma mu loko ka ti yejin e mo gbagbe nigeria tribune na wa ni pe ka ma sa jimla mu oju ohun ba eta onile gogoro
1: Ile ogoro yo lagba.
0: Gogo ba be ye.
1: Lawo yo ba se yoju na la se ba ka won. Yo ba se police ta la se ba mu eleyo yo. O de eleyo yo bi ti mo riwo. Eh wo lo ti mu be o?
0: Ah mo ti mu iwe royin the punch bayi.
1: E fi to ku le fe bi mi mo ka.
0: Eh o mo ka. O mo ka. O mo ka. So eye ja bere si mo mu awon arigba mu eyi to jade ninu awon iwe royin lojo toni wa o. Wani te ba wo iwe royin vanguard e je ki koko be lati be an wani sise na ni oro dabi pe en ti o ba fun lore sesin olodun be edumare ni oje te ba ranti idajo e ti le ejo giga kan nilu abuja gbe kale wi pe seri awon egbe oselu bi marun ona ni won oye tori alale an tele won o te won to wani sugbon bayi ile ejo ko ten lohun lole de wa nigeria won ti soro wani ewo seri idajo e ti le ejo on to gbe kale wani ati fagile bayi ki dajo si wa bo se wa ati bi o se ye bakan na ni won gboju agan si oludajo ohun livun bi pe iru idajo to dai o ku de ka to ati pe eke to dajo lorilede wa nigeria won gbodo pe ki won si fi oro wa ni enu wo bakan na ni ani ajanekin wani ibi ti won fi enu akorogun ko si lori ejo e to wa nle tele o na lo je wi pe won si duro lori re bayi o awon egbe oselu alatako won na ka lebu se bo se je wi pe ajaneki won o te wa soro an na wa bi da ke se bi odin won fi iphone se bi igba ti won mo nkan kan iroyin be ni oju iwe karun iwe iroyin vanga to jade laaro yi
1: e je ki mu die ninu awon iroyin to jade loju iwe iroyin ti punch nibi ti won ti fi die mule wi pe awon ipinle kan ti fariga o won ti kari bonu won si wi pe ko le sese be lori igbese ilegbimo asofin agba lati ri pe won tun se ayewo atunse si on to ni se pelu oro ina agbara ina lori ede Nigeria
0: to ijoba apapo orilede wa Nigeria n gbe igbese lati je ki igbese yi to lorin ko waye papa julo lori bo se je pe lakadi mo waye laarin awon agbe ati awon adaranje won wa ni e wa wo won ti se awari awon ibudo e ti won ya soto e ti on lo bi orinleni irinwo odi mewa 417 ibi ti awon eran ti le ma je ati awon igbese yi to ye le to ye pe ko fin si konun ko eran ma je bayi awon agbe o si ma da ko ran lo ti wa lo si ni sele won be ni oju iwe kejo iwe royin the vanguard to jai laaro yin
1: pelu e to n jade loju iwe royin punch na bi a se ko sibe won wi pe egbe oselu ti ndc ona tin gbe igbese po bayo loju na ti ri pe asepo eleyi to gbangban to damara on be laarin peter obi ati adije gẹgẹ bi igbakeji are sipo lorilede nigeria kwakwa so wi pe ame se oro di mo le pe a ni yara wa ni o ni o se ko
0: sinu ya bi aja fa gba to ko
1: ikaramo yi agbe
0: to ni oju iwe ke dogbe iwe iroyin vanga yi to ja la iroyin kan wa nbe lori eto abo e to me lorilede wa nigeria to wa de adele bi gba ti won gba taya oko mererin lese re wa ni gomina ipinle oyo soro oro to ba si dan loju ni koni kan se lenu eni oni ewo seri oyo oyo ipinle oyo ti wa koni dabe chipak igba pa julo bi won se je awon mo le ko bi ringi bogbe ni ojo na lohun oni ti wo ni ribe o pa bi yu abidun oro ni gba tun ba won ti won gun le ife wonu han ti won si n pe fun idasile oluko ati awon akeko ti won ji ni ijoba ibile orire ni lu ogbomoso onbe loju iwe ko dogbon iwe royin vanguard
1: mi o ti ko ni bi iwe royin ti punch to nbe ni arowo to yi o tori iroyin tun je jade nbe wipe adojo awon agbesumo mi ni a ti dalejo laarin wakati meji o din ni adota to ba je pe oro to ntenu alakoso fun eka eto dajo lori ile nigeria je iti a tele bi ron se gbebode laaro inu
0: to ni oju iwe keje iwe iroyin vanguard to jade laaro yi wa ni pe ile igbimo asofin ati senator si omole ni o da gba ti won lokiti pe bayo lori un to ni un se pelu ifofin de osu merin eti won ni ki Natasha kolore rokunle oron ba mo ko mo robo kilofa e bo si oju iwe kejo iwe re vanga to jade laaro yi
1: bi we royin punch se gbe eleyi na ni won tu se ka tori won so pe afofon na ogboro mo duro omi gbona ise to gboro pe lenu ile igbe ma sofin oriede Nigeria ni a ti so pe awon egbe won ti kaluku nbe ni simi won lasiko ti a fi osu ka ro ri sun kan leleyo eni ba fi okuta te ba ile atari kaluku tete dide nle ka ma bo ka jo mojuto aisi eto abo eleyi to fe di ipenija fun orilede wa Nigeria
0: lori eto abo e to me lorilede yi adupe o ba se nri itu ba se nri iwu na la nri itu o ni oju iwe kefa iwe royin vanguard to jade laaro eni wa ni pe ile ise omo ogun orilede wa Nigeria won se kisa egbe osuba kare fun won gbosa nje me pe awon eyan ti won lo bi meji din ni irinwo 398 o na ni won da sile lakata awon eyan to ji won gbe ti won si ni pe bi gba te eyan ba mu na ori o na ni won mu awon agbesumo mi mokanle logbon to je pe mewa ninu awon agbesumo mi mi nigbati won gbe igbese ti won fe mo ba fi japeta itako aye japati mokere won lese ti won si jolo ni pe on be ni oju iwe kefa iwe iroyin vanguard to jade laaro yi
1: e je kin bo sinu iwe iroyin ti daily trust pelu e ti mori ni oju iwe kefa re ribi so pe pelu gbogbo atuto ti a ni a nse ni orilede Nigeria on farawe wi pe owo naira won ni ko ti e ni kimi kankan nu na ni ajo imf ayani lowo ani so be won ni pe pelu gbogbo atuto ta la ni won ni naira bakan na lo mo sori loro re siri
0: to ba se nge won lowo ni won tun won ka awon wo ni awon agbebon ni ni oju iwe kesan iwe iroyin vanguard na mo wa won ti lombe won ni pe awon agbeban won ko lu ile eko yi ti won tin ko nipa ima ati ato yi to wa ni ipinle plateau wa ni je me wi pe won sekupa omo ologun meji bakan na ni itakun aye ja party mokere iliko eleto abo lopa kan lese ko ba mi edumare ko mo so wa eto abo nile yi
1: to ele tun fi die mule o iwe iroyin ti these days lo this day lo gbe eleyin o njo di mimo pe osubara bande ati opolopo sara ni are orede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ni an gbe fun awon ile ise ologun latari mo ni bi an se ikolu si awon igun kan lodo awon agbesumo mi ati awon dagiri to yorede Nigeria lenu won pe o ko e to le waju won won pe ni Bastuji won si o ga iroyin o la won omo lomo olomo lomo lomo to po ni abere sugbe ni ba ni fe si lo le gba we iroyin omu ko lo ka lekun rere
0: so ni raje ku oro ibi to je iwe iroyin punch je ki n bo tun punch e jade nbe mo gbeju gbere mo da gojo gojo mo bo si oju iwe kesan iwe iroyin the punch to jade laaro yi won ni ewo won ni pe nje yin ti e mo pe ninu trillion merin leni adota naira o le die 54.9 trillion naira leyin to je pe won ya soto gege bi ise akanse lati ma se awon oju opopon lorilede wa Nigeria won ni tipatipa ni won fi yo ida marun re won fi yo gbe ida marun re kale laarin odun meta e ti won yo nda gege bi owo ninu re ko to bi ida marun
1: ninu iroyin eti ifa ti o ka lekan to so pelu bi e se se ikolu si awon agbon bi kan ta tin ko nipa ogbon atinoda ati bi ko se ni teyin baje won ni omole isologun meji ati olopa kan ni emi won bo ni bi ikolu to waye ni kuru ni ipinle Jos ohun eni ba fe ka iroyin ni ibamu pelu bi e se mu ni aro to ni oju iwe kerin o din logbon iwe iroyin tribune ni e ko iroyin sibe katesi waju pelu eleyi na o oro nje jade le ati enu awon ti wa ni ipo agbara papa ni ipinle Oyo gomina Abiodun Seyi Makinde ni wi pe ipinle Oyo ki se chiboki awon dola awon akeko ati oluko ti nrako eyi lo nje jade latari abewo ti mati ose ti gbogbo eyan mo si vdm ti o se si ilu Ibadan nibi to ti lewaju awon eyan ti an fi ehonu han lori aisi eto abo eleyi to gbangban lori ede Nigeria oju we keta lai wero in tribune let iroyin
0: ejoba apapo orilede wa Nigeria soro won ni ewo awon ti gbe igbesi awon si ti fakoyo lori igbesumo mi orilede wa Nigeria won ni akosile re pe awon agbesumo mi eyi ti won lo bi adojo niye 115 ni won ti gbe lo si ile ejo laarin ojo meyi to je wi pe ijoba apapo joja lori won ti won si dajo fun won ti won sa won mo gbagba eyi ti o le won gbere eyi ti dajo ko wa fun be won ni pe won ti fun won si ti gbo bi ti won o de si won be ni oju iwe kerin din ni ogba iwe iroyin tribune to jade laaro yi
1: won ti ni pe eni to ba ti nwa ni oku re to je oku e lowo ona opada ke ni oku e je logoro ru e ni pelu iroyin to nje jade lori pe awon kan won ba ilana ofin eto dibo won ba pelu abasi je pe awon kan won tun fesu kan pe won o ba ati idajo eleyi ti livu to gbe kale to nje ki gbe yo ma bere pe bo ni kan tin lo lede Nigeria ni odun 1999 iroyin le bade ni bi je pe egbe oselu AD Alliance for Democracy nigba na won ni awon na ba ibere ti eka ofin to la kale ni to lori oro idibo ngba na Abdul Salami ni wibe o won ni sibe na won si tewo gba won ki nkan ma ba baje lagbo ti wo orun orilede Nigeria ngba na won ni isopo ti an se pelu egbe oselu APP ngba na o tako tako ofin eto idibo ngba na gidi gan ni eni ba fe ni fesin to ni se pelu eka oto oselu ko bo si oju iwe keta iwe iroyin ti tribune ni bi ti Abdul Salami ti soro
0: so ejin gbeju gbere mo bo sinu iwe iroyin daily sun laaro toni ibe na ni won ti fakomo okun re yin jade te ba to sesese e bo si oju iwe kefa re ke ka tan be won ni pe lori esu wi pe won yiwe won to bo we won yi fowo si enikan won oyi ni bayi ni won ni pe ile igbimo asofin agborilede wa Nigeria won se iwadi esun eyi ti osi omole eyi ti o petako apabio ti won si ni pe ewo owo gbodo pe ni sa keke o ni awon foro na se bi pe isinmi ranpe eyi ti won lo fun won pada sile ti won si ni ko to ba ti di ojo ketalelogun ninu osu ta wa yi won joko le tose ele ti won si mo bi oro se rin
1: bi ani ba bi mi lere pe kini pa mi lere won kuku wi ohun ti we iroyin tribune to gbe jade lasiko yi ni ni lo o ba lagara o jalero jalegun ni won ni ti waje to dibo to bo lodun 2027 egbe oselu ibi logba mi ndc won ni won ti towo awon adije won bo po bayi pe ke se ti e gba ipo tan lakata wa te wa ya lo bo mi o e to bo we ni oju we keta
0: be lo ni gbe mo ba fosun e se lo ki won to bo we ni abi ofin eto dibo ni yo so
1: nigba ta ba debi ajo so na ni
0: e wo se
1: ni dada ba da mi
0: eni ba da lo ba le lo
1: oju we keta we ri tribu lo wa
0: e mo ti wa nu we iroyin garden ni bi ton tin ko garden awon we iroyin jade ni oju iwe keta be ibe ni gomina ipinle oyo so ni pe awo ta pe ka ma fe mi are ni we wa bi ka fe mi are ni le ani pe lati ri pe awon eyan ti won ji ko ni joba abile orire won di nkan ti won pada sile won ni fingilaga bigba ti ade baroko e mo ohun setan bayi ohun osi ni kan kankan ti yo gba gomina jeje on be ni oju iwe keta iwe royin the garden
1: so won tun ti gbese won de o
0: awo
1: awon ti olodun ko kokoro orede nigeria le lowo ni lori esun wi pe a nyiwe won ni ilegbe ma sofin won fi oro po si omole ni fopo lori esun to fi kan are won apabio e mo pa ka ma royin na le kan wi pe won ti ni pe ki opin kode bayi simi ti awon asofin se lowo bayi e ja tete joko to ba di ojo keta oni logo osu kefa awa ti an sofin nigeria ni on be ni oju iwe ke lore na
0: agba ti de
1: agba re woni de
0: doctor na na
1: eda yes only point oju iwe kefa
0: iwe
1: royin the sun lo wa
0: e mo danu e de mo danu so orile de wa nigeria odowo olohun odowo awe eyan ni ta ban pariwo awon olori awa na nko lori bi won se ni pe if gbodun lo so e tin se laarin ile america atolede na pe o tin feri ti adeun si tin waye loloko ojokan e to mu ki awon eroja petrol ki won ma wa sile bi won se gbe owo lori bi ile ise bufopo dangote si yo naira 15 ni adorin kuro lori owo epo jala e ti won ta won ni pe nje ti e mo pe ni ilu abuja o mimi kankan mo miye ti won ta jale epo nje e mo wi pe egbeje naira o din 50 naira o na ni won sin ta bayi 1350 won ti e yo kuro rara won be ni oju iwe keta iwe royin the garden
1: olosa ji a mo rowo ra
0: ka mo rowo ra kini eja bara wa so toro
1: so tun wa fe ji ni
0: ko wa fe ti kini
2: awon ti awon tin gbowo ko le affect
0: o abajo
1: awon tin no kuta ni ko le affect
0: eyin e wo filata lo duro bayi
1: iro
0: be ba ma mu nkan mi mo se yi
1: mo la se ba fo ni
2: omi mo le lera
0: mo la ba fo iwo tun gbele oju gbe
1: no bata ni o
2: mo la ni belo mi fari
1: emi o se lo wa ba mo olodun baba mi o ti ba mi ge ya
0: the lord is my baba
1: je lady other day ani pari yoku mi ro ya victory o foriko yo si mo gba be ti so se
0: wow
1: boya ka lori ofa e ka ki alawile wa tuni comrade muidin agbakin boba jiroro todo wa boba didodo ti lu awon meri ara o le sa
2: ah boba didodo boba moran mo ni
1: boba moran
2: agbakin le yin bo mo easy
0: ko easy bi o ba bo mi ni
2: bi o ba bo mi mo ni
1: mo ri royin kan lana kakan ya nbe fere ka to bo sunu awon tite ni gbe ni won ni o to bi ogbon awon oba ti a ti sako ni ilu won ni ipele Kwara ki la wa ti pe ti boba didodo
0: nke se ti le yoba abi se bi se
2: Kwara le yoba ta ta pe
0: ro no kini wa se no se ta
2: si te konu wo to no ti abi
0: in to bi ti backup ni e ji won gbe yin pe e ti mu ti e se ti
2: yin
0: abi se no ti ni se no ti yoba
2: bo be la wa de se no trend ta gan ki le mo awon no to pe no central gan ki no se sa
1: ka ba
0: so ba won je nbi abi emi a
2: se lu ti yin kogi se yoba leyin abi ke je nbi kogi
0: so ba won je nbi abi
1: lodo yin kogi
2: ti yin kogi yoba leyin
1: lodo yin kogi
0: kogi wo
1: se se tapa mo ni
0: bibo
1: se se tapa
0: ile aloko lagbele wa en ba mi so kini
2: e ka oro gogo ara lejare aji de ara yo wa gi
0: ni pa ko je ni je ni
1: won fi enu je oda wita won ye wa o tapa le fi
0: e ale ku oya ah to aye ja bere si mu loko kan je ta ba wo lori igbese to di godun 2027 iroyin kan jade lana awon e ma won pe ha se bo se mo ri na nu pe eleyi omo to gan ti o papa julo bile ejo se gbe kale wi pe awon egbe oselu bi marun o won o ye o tori pe won o te won to tabawo ti awon ti oro si kan si ni pe a to lasan ni adaje to gbe dajo kale pa wi pe awon o dibo awon si wole laaro yi ireyin mi jade ile ejo ko ten lo lo lede wa nigeria ni pe se ri dajo ile ejo giga e ti won gbe kale ni ana ko te won to wi pe ki won fagile ki won ma si fi eti re gboro baba wa nbi ni eke to dajo lorilede yi kini pa won lawujo lagbo oselu ati pe iru dajo ti won gbe kale ti won takora won sale ni pe eke to dajo daduro gege bi e kakan se mo ani eka lase eni aka sofin ati ni eke to dajo si won dajo ti ke pe boko boko wa ninu ejo un enikan dajo pe bo se ye ko ri eleyi elomi o ni pe ko ye ko ri be
2: e se gan ni seri la kokona ye ka kan fi oko educate awa ara wa ta jo mo Nigeria to ko mo Nigeria rere la wa na sugbon to ma se wa laarin ta yan ba soro e ka oselu wa ka oselu to je pe opolopo awon eyan tin telo lo se lo wa ta nso oselu opo wa gangan loye oye aye se wa di nkan to fa ti nkan e fi ri bae ko to di pa mo soro tan ba ti ni nkan kankan sele si ego position kan won ni joba tin be lode ni ndofa bi esi ke ko se ri be to pe awon alakale kan be te pe o ma nsele to fi ma nfa pe egbe ijoba e woru awon awon egbe kan won gbe egbe kan lo si court bi pe egbe yi bo se registration awon ko tona to pe kan di register awon ko pa awon kini lo wa le won idaju awon eyan iyen ni eleke ti nbe nbe ni pe se ri eke eto idajo wa ni Nigeria yi awon na tin gbianju ati wa lara awon sugba ale so pe won bi pe awon ti won se kini yen oro oye Nigeria ti pe supreme court a mo pe highest judiciary body ni to dajo to to lawon review supreme court Nigeria lati ri sugbon tan so nbe ni pe ti awon ejo yi to ba se waye yi opolopo nkan ta mo ri ni pe se awon adajo wa yi se ko si awon bo se mo wo ejo kan to da ejo ni to ki won eleyi o so eleyi imi o tako to adajo kan labuja ti ba do so pe no ko ri be ta ma se convention kan ba abujo so pe rara ko ri be o tumo si pe judiciary wa e ka yen mehe o ti di e ka oselu e ri pe nigba mi wa awon so pe ehin igbekele en ti o le ni kan ile ejo se be si lo li Nigeria eri pe ni tan ba sai dejo yi se pe nikan o ji nkan kan o ji bread o gbaun odun marun won ti gbe lori
1: gbaun
2: odun meje won ti fun e le kan ni won lo ji fa o ni osun state tadajo ku fun
3: boyo lo ban
2: so o ibe leni kan si ngbe 210 trillion wa to lara awon oya to si ni won file na ara re o si iya to to
1: ibe EFCC se bodyguard fe lo mi
2: to gbo wo lu e ri pe oro to funny ni Nigeria ti pe yan wa le won ah o itun wole senate Nigeria ti pe yan
3: e se ba won ara ilu e lo di
1: bi tori awa mo kekeke tori awa mo kekeke be ba nso be yan ma yan awa ta mo tan kale ma ni mo
2: ni Nigeria yin la ti ri te pe eyan wa le jo former governor kan to clear pe o transfer dollar lowo owo ilu o n jajo lowo o ti gba ticket senate e ri pe ilu wa ta wa ilu to funny gan ni so ito fa de pe e ka ito dajo gan ta ro pe oni simi le ko ri be gan iye a so fin ko soro a se pa ko si nkan
1: corporate a tesi waju lori ten babo ta ba di lati oju oja 32 fm 94.9 kan den po sunu e ja lo jakade kaliko lekun rere lefa
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32 fm
6: 32 fm 94.9

0: Oya Esipeli Salary.
1: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
0: Ah, but that mean Esipeli Esipeli not the salary. Oya, look me beyond you. Esipeli Turmeric.
2: T-U-R-M-E-R-I-C. Turmeric.
0: Ekare. Pali omu isebe Maggi chicken flavor. Kofu hi.
3: Omu isebe Maggi chicken flavor. Pelu eroja alubosa. Salary ati atale pupa. Olu yi pada ayo.
4: I said you need to get radio, man. 32 FM, you are okay.
5: So aki pe kabo latojo oja sori ikan ni wa 32 FM 94.9 ikan ni aderin iposonu iwe iroyin ojojumo le wa ta pe ni baba vendor ona le tin gbadun lati bi iseju melo kan comrade muidin agba ki won se nbe ninu okolo pelu wa ti en ba wa se akuri lori awon akuri to jade ninu awon iwe iroyin toni won fe fi oro ntisi be kan le kan
6: lori tambabo na ni pe ile ejo ayipada riri atotun awon yan paru kan reform form awon na ti need e lodo won be yin to di pe yo mo se yin la nu pe gogbo my lord my kini kan bi kan ba ti dajo ko ni yo to counter me nigba kan ri ko de ri bayi n ta mo ni pe a lo li ejo ni even ti o ni lawyer amo so pe a lo li ejo lejo do ba wa da customer record everywhere awon grade a grade b grade c gogbo e lo po bo ni sin ko san sawon gan ti e fi atin de le ejo mo to do so ke se be yan lo nbe nbe ko se be yan lo wa nbe ki lo fe sele idayan mo jo lo e mo gbo slang en lo na awon eyan aro awon adajo wa awon to wa lapo ipo ase yi ka toto gidi wa to di pe o nda be ni pe awon eyan ri yo be pe won o ka toto mo de sise kan to de be ko rorun o
5: mo fi ti wa e se won fi gbolo meji sinu beere kan o na ni wi pe e soro wi pe awon eyan kan wi pe won ki fara balẹ ki won to ma boya fesi lori nkan ti a ba gbo ninu iwe iroyin pe boya ijoba lo tun de awon egbe to lo de judiciary e ka tu dajo lo de won si awon alatako oro Peter Livui baba bira wa lere pe aikawe to leka imo ofin ni abi na won lawo lo je ko gun oke odo lati so pe nkan ti judiciary council ti won ba so pe nti we wa wi lele o ti Peter Livu to fi so be ti o si ni sijiya on jo bi eni wi pe emi o mo bayi ba ti so ti ibaye do jeke se tori wipe angbale angba moto ni o je keka eto dajo igan o je nti n bowo fun mo I believe so gaju judiciary council Nigeria lo ni
6: e se gan ni se ri ko si bo se fe je ngba to lo se oluba tin yin awon adajo to pa won na ni looto a gbo pe won ni with the recommendation of kineka kineka ni won fi won si po ton fi won si sugbo ko si ka re so pe nti mo fe gbogbo won na ni ngba to ba pe o kaluku won e ma gbo pe ah yes it is democracy nigba ti o ba pe won democracy is bleeding so in ton fa ni pe kale to dajo ta ni awon adajo duro sugbon inti be Nigeria yi o kaluko mo pe ah o ni yoro ti mo lo ni kini kan ise ato si tan ti introduce gbogbo wa lodo ko je ko kaluku gan mo even lawon ti ise ka adajo gan ni ile ise ijoba mi gan ti awon nkan ti o tran te ba ngbo nigba te ye kan to ye ko gba nkan ni odun meje ti o ri gba en to si ku nbe lodo si ngba so ewa mo wo pe how come odun meje mo tatori ko ti kan mi ko ti kan mi eni kan wa ko ke po 21 days o si ya ri nkan yen gba o ti di oro man no man si leyi in ti o da ni o mo bi tori pe iyanje ati aite lo fi ni o mo sele e lo wo bo se ma je awon kan o fi tan gba epo awon kan si meeta ko go so won si ni fun won to pe kini kan ni e lo wo gogo won en ti wa ti belong si ka ko si won ko le gba n to e ko de Nigerian daru
5: amen e fa mi bi olowo ba kan mo me kunun ko ni sin olowo kire ja ina mo mi ani go to court
6: injo we do
5: go to court
7: na don
5: o wo le si go court
7: e se o e ta ba oju iwe kesan iwe royin punch e to ja ile aro iroyin kan wa nbe nibi ti won ti ni pe ijoba apapo bi ale bi ti patipa ona na fi yonda da marun ninu 54.93 trillion laarin odun meta fun ise akanse opopona tabasi wa wo ninu abeto suna odun ti awayi abeto suna odun to koja won ni pe eka ise akanse nbe o ye ko pari ni ogbonjo ninu osu ta awayi won ti wa extend there di ogbonjo osu osu kesan won fi bi osu bi meta kun e ja wa wo ise akanse opopona won ni owo ti won ya soto si fun 54.93 trillion ema binti o ba so wo mi ke dun ka lenu mi won ni bi da marun re ni won yonda e na bi kama fi ojo kun awon igbese sa kan se ju be lo ti won ba yonda

0: bob oba ya awon yan kan je so ita so nbe ni pe gbogbo awon okitibiti e pe kini kan 60 trillion kini kan trillion to won ba ti le bayi gram opolopo awon federal government ala ni state government ala ni won o yawo orisi e li obitibiti kan ibi te kan la fo ohun si ari re kan be bo ni nje akanse atodun megi meta budget mi gan ni ko ti lo le ni se a tin lo osun fa tin lo ewo ninu won gan ni ile ase kan wa ta pe mo track awon eyan yi pe e si sakanse yin won lo gboga re won ni yin se eyan se won judanu ni e ma tin to pe pe won ipile o le tin mo so yi wa won ju won fat won ti eri ega ati egbo re mo nitori wi pe won wo pe ile won fun pa ta lo bi o ara to si dara lu papo mo ara ile na niyan pe ise akanse ojo ran to da omi to da ina to nitumo ladugo wa nbe ni se won flash wa te merin
1: fun inabi
0: funa
1: e se bele money na se
0: money bo lati bi jobe de college
1: e lamu mora
0: asawo mi
1: abe wa gba mi
0: agun paro ijo merin wa marun wa sugbon won la won kan o sanwo awon ti wa sanwo yi ni fi aja won kan ni e ma ta gbe seri o nbe lara ti wa na to po repete in so ti gbogbo ti oni na bi ta wa ti ni na yen obi owo kekere won ni kawo eyan san yen ni laye awon o le san o si lo na jo meji so o bo si be sugbon ta so na ni pe ijoba e tun ayi ka wa se gbogbo e nawo ara yin soke yi o ni tumo ele ni se jo le lo yi
1: sugba won se coastal road abona gbo ile yin so
0: a so pe te ba ra won bomi inu yo so pe sa se wa lo lady ta ba n fi pe porto so porto zuwa se bi te yin lo se bo se riri yin eyin o mo royin am sorry e te ti e te e te gbe ji
1: a se n pe yo ma n je ki awon eyan ma
0: slow down
1: accident of ni po ni
2: speed limit ni lori oro te mu bo agbakin nipa wi pe awon eyan kan yabo ran won fe sanwo e ko si ninu awo funfun e ra balabe kan ti o ba dudu waye yo ti ni state awon da beyan o le ma si looto sugbon beyan ba wo oro aje orilede Nigeria na paapa leak ti ki se to je pe o jina si ilu to je pe laarin awon ti ori nta lohun na gbe abori nta on ganga abori nta everybody eyan mo pe scale of preference mo ranti ni economics scale of preference ni kaluku fin live nisin ewo lo important ta dawole ewo ni forgotten alternative lo bi sugbon kin to so pe ma sanwo na ninu economy ma kokko sanwo onu na from nkan ti IMF so nisin IMF ni pelu gbogbo reform ta so pe ani ni Nigeria sibe na akure te logo naira kilo biru ele kilo mu reform ti o le reform naira
0: soro lati le seri analysis oro devaluation of currency ori di topic kan te yin o joko si ta yin baba nwo dada ta wa analysis e ri pe ko si bo se fe je ni developing country ti ba nbe lodo awon eyan yi yo devalue o lati je kankan sa awon kankan fun won ni IMF si la won tin ko ba Nigeria ni tin ko Africa abi agbaye kaakiri se ewo ni won se ba won awon western power takora won jo ni sugbo awon ton so yen owo apara won niyan ko si ilu ohun ti won fe ya lowo ti won ni o devalue ara ton katet of man ya lowo won niyan so tan so nbe ni baba
2: kala ole o
0: e ja so dudu oro fun ra wa o ba se le economy o da to o ra data o lo data ni o o ra recharge card o lo o ka o ko ni o
1: se prepaid wa
0: prepaid tawon yen lo ni si te ba lo prepaid ni si to ba yi ta ko kutan na ni o gbogbo excuse te ba gboye 4100 naira mo ni losu kan to ni ka mo kan mo so yi tawon yen so yi to lawon
2: o la wa si wa sori la dugo ti wa ti wa ju ba nlo
0: eh alakowe le yin
2: alakowe bo ninu gbo ti mo gbe
0: eh ka wa manage ni bi ta wa wa nbe
2: agba ki ja mu awe wa kuro me ka ya wada kuro
0: seriously
2: owo na mi owo le elomi ni
0: o wa n ta pe kini awon o fe o nigba ta
1: wa na si lo gba isa gbo lo
0: awon kan si sanwo na won fo yidodun kan pe kan fi gbadun na yin awon kan pe ara egba na yodun kan ma lo awala won mo sanwo e wa le to sanwo yin na ni gbogbo economy kon ni yen ife nu to ti mo wa la se baba ile oni Nepal awa ti dagba amo bawo yen o se de ti won mo ri pe bill yin ti ke o town yen o gba bribe ti won ni sanwo Nepal gbogbo e la mo cause I have a person push Nepal ada so gbogbo awon kan yi ni awon amo se pe awon eyan ti baje pe kini kan jare afin ton ma mu won nipa a de fe nkan yi pada ta seri Nigeria e soro kan le kan eni ru ba se ri Olorun se yan ta fe fun wa
1: ta n bo gan ni ataba oju iwe keta iwe iroyin the guy da iroyin kan wa nbe ni bi ti won ti ni pe owo epo bentiro eyan jale pe 1350 naira ni bayi ni ilu Abuja pe o si wa be mi kan mi ta ba si ran ti iroyin to jade lana Dangote soro yi pe iye ti won ta jale epo ni le ise epo won oko ti ja 75 naira kuro nbe mo si ba wo ke se lu abuja nikan ni iroyin ba wi ta ba wo ita nisin eyin ti awon ti won loko abi eyin ti te ma lo epo je ati adiku ti ba iye ti won ta jale epo to ba ye pe won kede re pe won fi 75 naira kun laaro yi ni won ni kokko ta na to ba tin di bi osan a ti ri pe won o ti yi to lo to pe ti nkan ba ti won bayi a ma o ma ye wala lati fi kun sugbon to ba ti lo sile bayi yo lo wa ti kotiko lati yo kuro nbe to je pe awon adari si ni a si mo bu won
0: ona meji loro wa pin si Nigeria o le mo ye lomi to ba n gbo wa be lomi mo le mo bo se ko wu ni pe a ni fi ara wa kan foju aye se ni gbogbo n ta wa ni yen ijoba la mo da ebi re lu akoko ni ka to lo bi ile pode melo ninu awon loja lo raja loni o ra lo nde naira o dele won loja ti won odidi 140 o o to nira nbe lowo re o iya lagbaja ite ta jo loje mo tan won takuta o 140 won pe ni isile yin kain na mo ta o o gbagbe pe nu o ran gan ohun ti rere n to n fe ri gan already li so e ton fa ta fi n question wa tan wa na niyan e wa awon lepo ti wa awon elo wu won daada awon wu le nife omo niyan to pe loni ni isi bayi gbogbo won ya ko change e mo ba le ka so pe creator te je pe ni e se n ta won yin lowo ni mo ni jo te gbe ogile pe lati repo won ti pa iroyin ta n gbo lowo to sare change epo to ni e lepo mo ni e lepo wo to po laipe ni isin gan ni e awon ti fowo kun ta fi ra sa ni choice lati ma ra njo yen now ngba to yi pada creator yi pada ni e ah awon ti gbase e ti gbase ngba yen so in tin sele ni pe ofin ti mo won won ni task force emi ro ko won need to mo task force tin gba nkan won ni won ijoba creator we agency ke agency wo
1: PR wa to mo monitor
0: agency gi ni mo monitor pe ko mo monitor yeje awon to wa se won ni won di pelu e tabe pelu Nigerians ni se bi Nigeria ni e ri pe gbogbo ti won se lokara won ni pe melo la won ti won ti lo mu e lo wa mo ti won da lara nbe yen ile pe kan be la gbogbo won ya ba eni kan ora n se were were re nti e ko ni yi meter liter re ko ni se ye kan ora ta ni le ko kan to si ni nanu ele ko ta ni yen ni eyo kan la gbogbo wa nbe yen ke e ba be po rorun odo e ni e ma lo ko si
2: ba n se le duwe fun mi leyin sin o
0: duwe fun yin leyin sin
2: mo le po mi kan jo kan ti mo ti dada lati po mi ni in si binu in si je pe sugbe sin ni yawo mi
0: ani eyan wa ko eyan wa ko to sise le se ri won fi re won se po kan ni challenge ile po kan challenge won la won re po 60 liter won re ko si je 7 liter imagine
2: mo se ri mo emi ibrahim ji
0: so e wo ru wa ta ni lowo yen iru ba se ri ni elo won ka loku ah se so ni ke mi mo je ni
1: ba won joba fun
0: so en na ni se bi arin tan pe njoba yi se bara won ti mu won ati pe mo ko lati lu ebo wa ni o ati pe mo sa lati bi kan ni wo mo nigeria na ko to lo
2: e je lu sa be lara re
0: iwa tin be lara re na ni o kuro nbe elo won ton ba de bi ton ba de won fe dominate pe tan mo se nle ise ile ogun de ta ni mo da wa la le so to fa ni se pe a fi pe nkan o yi para laarin ara wa ah ni fi ara wa o kaloku ni ise e le ri ko pe ah bo lo ni se kini yo ko le fi han yin a fi ti o ko ba yin je o ni daru ja
2: ase eja tu ja ni na iroyin to nje jade wi pe egbe oselu ndc pe gbogbo awon adj won ni ti pe joko bayi pe a jo sade a towo bo we ni pe ta ba ti de ba ti ti labe egbe oselu wa ni wa ru yalagba lo sinu egbe oselu mi ngba te ba fi asia wa te fi kede ibotan bi ti mo ti fe de ka jo boju wo re sir se affidavit abi hot kan labe egbe oselu show hold any water labe 1999 constitution
0: sheri Anthony won wa se kini o mo tin so sugba ko ni nkan kan se pelu loselu bi ko ye kan waste time are ni yo to ti jo mule won gan se won o dale le so jo mu
2: mule africa
0: le africa e se
2: ah wow
0: kama so pe titi nkan kan pamo ke lo kan pelu ritin ai mo ya de to so fun ara lu pe in the next 2 years nkan o mo se se me yo la se ri nbe ka se pe oselu en tin ja na mo e ri pe ija kan se laarin ndc yen ati adc ati ndc ke awon kan kan se pe e le kan bo ta pe po gangan lo se ko kari awon egbe yi o n so fun pe owo ta fe fi se campaign nu account egbe ni ko mo lo e ri pe ogbon osun ni genje yen local ku wa o kan ka se le wo tan gba ton ma n selection wo la won ti mo ri je ko se le mo ri be n to to ege ajo wo en to fe gba form ta gba 200 million lowo re
1: to tale tona
0: to se ogbe e wa lowo je ko wa mo toju yin un mo bo atoju re
2: e sai sa tele ni
0: o ni se wa toju re
1: ki ni omo yin oya omo yin
2: iyawo yin bi
1: omo yin bi ma
0: ani onorebu kan wa ta lo ki nigba ijoba bo se wole gbara bata lo ki bayi kete 2 weeks ko 2 weeks wa ni e de wa ki wa ki bayi ati bob ti bi ti ro honorable omo yin gba gambu honorable e ta mo to be se wedding won si ka nkan to 40 inta gan ba logo ale so kankan mo
2: kai
0: ti ki la fe wi bayi ngba to si pin owo owo to wa no bag oni 5m ni lai ti mo pe ti mo se nkan o o si na tan lori beyen so e to ti na ko to wole e to wa na yen singba ti obitibiti ba wa de si o si saka se kankan
2: o gboro toju egbe
0: eni
2: yo toju egbe
0: sanwo olu sanwo egbe e ko so wa sanwo to gate eh ina ni result pe titi yin ba de nko da to pe ka ka ni aba mo nta yin se mo so ni yin go monday pe opo opo wa mo nta fe gan ini won bo won ba si la se sane kala aduo ni melo lara won melo lara won won mo gbon ni but ninu yin na ni won ti gbala body bi la si wa si na ni pe kala aduro so pe poverty ni oda 150,000 akato si do kato disbo owo fe fa 200,000 oloselu ti o wa fun 20 million odidi eyan ni yin ni o en to ba gboro ba fun odidi eyan la ni o gbe oludibo 1,000 ati gala ati minira ni ati resi atakara buruku kan tan ti loko won si ini o mo se re ko le work so awara alu ni kan wo ke kila wa gangan fe kilo mu to fi lo ba twitter o fi le ni melo lara won keke to pe won jade ani mo tun tun so bana young guy kan jade po na fe jade egbe kan egbe re to jojo so pe eleyi kini o fun wa o ntan re ni en ti o mo won ri 12 from nowhere won le ko le ni yen gbe o wa le bana bo se de oko ni gbogbo awon tin jeun yen o sanwo nge won don to wa le ba o sanwo won
2: o sori e
0: gbogbo everything o sanwo won don to wa ni abete o sanwo gbo won won ti ya ele won ti gbagbe
1: to je ti
0: won en ta jo ngbe te le mo ya re lo ba baba re pe ko se dada fun yin ekole en te moris fun to wa lati no wi e te gbogbo saye Lagos lo fi gbe iyen le fe dibo fun e wa yo wa to wa le ereti kan han mo ereti re
1: han eyin ka de ojo de oja ta ba ti de a pada a fun yara le lanfani lati da saye ba wa gba wa lori igbese awon osise fun ejiro lori ikun owo osu won lekan si asoro npe taye ba gba wa ikan ni ta FM le ngbo eku kale

0: Shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo. Don't land, oh.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi,
0: so good together.
2: Even in Niger, that hot pounded yam and soup can wait because a penalty is about to be taken. The FIFA World Cup 2026 starts June 11th to July 19th. All 104 games, pigeon commentary, and 4 dedicated channels. Yes! Get the special offer, DSTV decoder, dish, and 1 month Yanga subscription for only 15,000 Naira. The FIFA World Cup, live on Supersport, only on DSTV.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin
4: mo n ba ka ti 2 FM
5: 32 FM 94.9
6: e ka mo pada latoju de oja lambo ori mi so ri yen eh copyright wa lo ri yen copyright wa lo ri
7: eh egbe mi lo waju le ejo go to court
6: but ko si wahala
7: yes
8: awon lo ti le to fit
7: no go to court yes
8: e ka ti le e mo wa mo yen ni e jama gbe tolopa awon odaran kan nu o ti mo ke friendship ni yen o ti mo ke friendship
6: 0705 5000 949 0809 7000 949 ile okere +2349 06 2000 949 interabaka ni kebo akepe kelu te ba si fe da si pele lako o labo nigbati awon alejo ti won tin wole bayi leko ka ti yi e karo sa
9: Eshun 0705 5000 949
6: lori oro ti won so nipa ona ni ona odo adugbo ti wa na keyan ma da kekun ni bi ri si ibi ona adugbo mi won ti da gana sori e o ti lo bi osu bi meji bayi o tun ti wa wo kuro ni ori ti o ti bo sinu koto koto egbegbe drainage yen o tun ti wa worst si bayi
8: te ba ri awon oju ona kan ibi ta ti e manage tan lawon nse lona olodo sona
6: eyin na da ko tin
8: mi mo ko ra mi ona
6: Lambo na ti Lambo da.
8: O tun wa block oju ona kan yen.
7: Won we lo
8: wa ku be pe emi ba trailer fe fe le relu yan mo bi te yan duro si. Why? Lati bi odun meji se yin e dakun tori Olorun. Gugu ta la nsi joba ile ori na ni yen. Federal ni state ni e dakun ran wa lowo. E dakun. A nbe yin na ni awon latagbe yin debe.
7: O tun wa di e dakun.
8: Ah.
6: E ka ro. E ka ro.
10: Popila Mr. Lambo.
7: Mami e ka ro ma o.
10: Ekaro.
7: Yes, ma'am.
10: Ti agba pin be yen na 32 FM ni juno.
7: Amen.
10: Ya Elizabeth ni latoji. Ejo, nte mi o da si lori oro royin taro eni oro ti governor wa so. Ton da kun. Ireti pe to ma mu okan sesan lori awon tan wa ninu igbo. Ya so okan lorun lati jo o n pa wa lekun. Eh eni to wa nu le otutu mu ka mo wa ni eni ton lo ju ta ni agiju atawon omo yen. Kan jo ileri si to kan jo kan tete ba wa gbegbe se ka won omo yen o di ko mo da labo ara ko mo je ke mi won bo sinu bo yen kọmọ jẹ kan da láàbò ara kan jẹ ọtọrí ọlọrun ọlọrun la ti bẹ wọn ọtọrí kò sí ta lè ṣe.
6: ẹ ṣeun. Orí bẹ́ẹ̀ tí. Àbúrọ̀fà àgàbà ìkàfọ́rí wọ́n ní pé ọ̀nà ayé gan lẹ́yọ̀ wípé bí páńpẹ́ kú ọ̀nà ló jẹ́. Ẹ kàrọ̀.
10: Ẹ ṣeun.
6: 0705 5009 49 ilé ọkẹ plus 2349 06 2009 49. Ẹ kàrọ̀ mà. Lóríkorí lórí ìfikún owó oṣù wọn tá a bá sì rántí ní ọdún 2024 July ni wọ́n ṣe ìfìdímúlẹ̀ kí wọ́n máa gba 70,000 nígbà yẹn ṣé nǹkan tá a rò lábáyé pé tí wọ́n bá ti fowó kún owó wọn ara ó tù wọ́n níṣẹ́ tí wọ́n bá tún wá ń béèrè fún ẹ̀kúnwó náà tí kò ní dàbí ìgbà téèyàn tún fi pọ̀ lùpìn náà ni.
10: Ẹ
6: kàrọ̀.
9: Olóyè Akintúndé wà ní.
10: Ẹ kàrọ̀ sá. Wọ́n máa ń bá ẹ̀yàn sọ ilé yìí, wọ́n máa ń ṣe wọ́n bá ẹ̀yàn sọ ilé ẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká tó lè wá fúra wa náà. Ẹ jẹ́ ká lo nǹkan tó bá jẹ́ ti wa ká lò fúra wa. Ẹ kú ètò pẹ̀lú àjọ olóyè àti ìdílé mi.
6: Ẹ ṣeun.
8: Lórí ìbéèrè tẹ́ẹ̀ bèrè lẹ́ẹ̀kan yẹn. Nígbà kan rí wọn ní ogún aláàrú ìgbẹ́ kì í ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́ tá a wà
6: yìí. Ṣùgbọ́n gbowó oṣù.
8: Òṣìṣẹ́ ló ń jìyà jù whether private or public àwọn ló ń forí kò torí pé kò sọ̀rọ̀ táwọn lè sá lọ tọ́jà bá wọn ní ìsọlọ́jọ́ extend mi tí ó rà tó bá ra nǹkan lọ́wọ́ ẹni àlóyìn tó di 120 lọ́la yóò sọ di 140 ni. Ibo lẹ́yìn ó shift sí kò sí ó yíwọ́ fún both private and public ni kò sẹ́n tó jèrè kankan tó ń jẹ́ ìjọba kankan. Nígbà wọn láwọn ti fowó kó òṣìṣẹ́ nísìn ẹwà ayé ìgbà yẹn ẹwù sásìkò tó kálukú wa nísìn gbogbo ẹrí tí ń dà dé àgbọn ni kò sí nǹkan o àwọn tó ń gẹ fìlà gan wọn mọ lára o.
7: Àwọn ilé o.
8: Ẹyin ikọ̀ mo ti ẹ̀ ń bá wí sọ ọlọ́run kójọ kó ṣàánú fún wa. So tí mo sọ ń bẹ̀ ni pé kò sówó tán lè fi kún oton to ye ki osise wa ara won lemi na o tori pe isowe to ye afrika ni gbogbo e o sugbon ta nso na ni pe ke se afikun owo osu ta ngba yi na ki lo ran lara wa awon kan kan be to ye ki joba ti se to yato si owo osu bo ni joba o se fun wa lo ti o paro tin go to ni won ton ma fowo to fun wa lo fu to se gba pada lowo wa won bo se pe asu en
7: towo towo agba kin o e jo kini orilede yin export te fin reti pe ke economy o stable
8: kile kini dumping ground ni won so Nigeria da
7: o ti tan
8: so belo belo ni nkan ta ni gangan ta se okay afa ka duro lori nkan ta ran as in producing free o awon ti won ta to je
6: ani koko alepo
8: quality gan awon to ni quality gan in melo ninu won rowo se business awon to need grant awon to need loan melo ni won grant won ni ministry ka kiri je so lawon create kede kan ton ya won yan lowo ka kiri yen melo ni won pe ta lo sai fun we re ta lo mo ri won mo be lowo yin ni ta ni lubade gan melo ni nijo kan won gbe grant wa fa won odo awon olosodu kan si n fe nikan 15 ni pile o ta wa 15 fun yan kan ni 15 esi mo le ti ha many things la fi se ra wa to po tin kan fi lo e wa wo owo osu won fi kun kan fi won kan so 1 million atan pa lo ko 1 million kan awon lo le ko se se kan se awon wo kan be awon ajemonu ala won sis awon eyan ki joba wo be ala won sis la won yo fi gbera la ite fi kun te pe won fowo ton gba lowo wa ala won si ni won eyo tax nbe o fo si gba pada won to die wala si wa lori ni se po tun lo kin ko tun won so ki wa lanfani ta la ngba o se wo lo ngba dun won yoruba ni buruba se todu si fo lori lori ngba ta ngba kekere a ri gan kan o to se ko ko ko fe wulo ju gba to wa gan elomi o lo nje nle bayi
7: aje oyin daru gari
6: Ete ba si ni le ni o ni nikun
8: ni o nikun adua ni
6: 0705-5000-949-0809-7000-949 ele okere +23490-6000-949 ni number ti
7: emi ti bona ti o lo nje lele ni bi pe gbo nje mi wa
8: go buru bona ba si mu yo awon gbo nje wa
7: ngba gba ti o mu nkan yo
6: a ma tosho ati wa le ni pe ohun ra awon ra epo 30k ni seyin ka won to de money ya bi pe o ti tan ne
7: ko sa ina jina
8: eyi jina mbo ile ni 30k
7: ilepo ilepo kan ti se fun emi ati ye nikan mi ni seyin ba nri awon ilepo to loko ti ye gbogbo yin ma ngbe gege ni ba se gbe oko yen lalaye so pe krisa epo yi o si dada olohun ni ojori
8: yo mo
7: olomo ojori bi nu akololu
8: eje do asiri ni kan ibi te ba tin ri awon olokada
7: oni mi kra
8: awon mi kra
7: ta ile epo nu
8: ile epo ile epo won na o da awon lo mododo ile epo
7: won ti ka gira dada
8: ile epo won ti mo be won ti mo
7: e tu e do ti awon ma dawo te mo fun polo ya won tori won ma nsise ti ile epo ran won gba mi o
8: be
7: ati fun fanu ke to pe manager
6: ava raptori won so won ni won kiyin won ni pe to ba je pe idajo ododo state wa ti won si n fi jiya to toje awon to ba se ni won ni pe yo je gege bi eko fun awon mi to ba tun wa odaran aha ayo awon yan wa nbe bakan na adeboje yusuf wa nbe ati sele le kan e karo
7: hello
8: Let you don't get out of the one.
11: 0705-5000-949 ewo o se o ma re to so kan fin ewo esun gan le ma ka se abi ma balese number 2 ni to gba won odaran se se mo ti dajo mo ti fi o fi kan se to ma won to jiyan gbe don se gbogbo so ta ba da le bi ma so fi e ko no lojo ni ko de sibe o ba wa tun be se ti be o ba ti ni yanju Nigeria e ko mo ja ma lo lo be ta ko se
6: ba eshun en je ka ma lo abi
7: ko ni se ta ma la yi gba wa Shall we? Long on to we?
6: Eshun, eh ka be akame yo kan 0705-5000-949-0809.
7: Se be lori je na gbe we to e mo pe number be tin je subona.
6: Won ti mo
7: to.
6: E ka ro.
11: Ni kaluko lo da.
12: taba pada sene ko je ko re kala mama ko you do do to see ko to wa le ni kari 16 people be ni local government ni le kiti ni le je meje local government governor be race do bo ko to above my head bo se be di governor they are pending to be ka ti oju to see se ko yen me di local le ko ju so be taba je le ko je ko ba be e ko je ko ko na mama si wa e je ka su nkan to oju tu gangan soro igba le le le le le le le bi du ko le ba e le pari jara o pa
7: ẹ ṣeun adupe gidigan ma binu tori olohun awon onifere nfe tin ere idaya ti de se fe koja yi ara mi mo ti recently epo adupe pupo pupo lowo comrade muhyiddin agba kin ko yin si lati wa ma joko ma wo yi ara lu tori
6: a mi ti elegbo tan leni
7: wallahi gberin gberin ni oro awon analyst en ti o ni mo to yin abu yin en to ni dede yin a soro alufansa ati be be lo sibe na ko su yin adupe lowo yin gidigan ni olorun je o re yin
8: ko pa te ki nigeria le da o oju oni ti wa
7: a me jesu awa mo lo nisin mo fi faale ko le ba kun won ni agbere idaya wa lede igesi
6: mo si ti ko mo ju ni
7: abi nbolala meji lo ko temi
6: emi ni kunle fani e ko kale

Dodi badi beda badi di de. Eli la joma shi a joma po opo. Elio. A jo she to ma kun reke gangan to ma da. Bien ti se man gangan. Eka aro o, eku o jumo o. Elio. A jo po opo ta ki gba. Loko gba nwe nyan zinti dako. Loko gba nwe nyan zinti dako. Mo kiyin o loko gbo won mu kiyin se yin pele ku ojumo o ti amiju adebayo to ta sin loko mi ise ya bere laaro ise ya eje asise ise bere eje asise o awon ole ni ejogun osi osi legbi ole nile aye emi o mo ni segbi ole afi kamura sise o baba ti lo se ikede ati ipolowo oja akoko laaro ita lo ta de Ibere kan wa ti ma bi wa ta fi ma soju opo le. Won pe kini kan ni lucky. Elio, won pe kini kan ni lucky. Adu salam. Won pe kini kan ni lucky. Won pe kini kan ni lucky. Adu salam lucky ni won pe kini yan. Ayaya. Ayaya. Lucky ni won pe kini yen wa le ni e jam o lucky o se luck beyan ba jam o lucky nkan ti ma nje ki lucky o sise nkan yo kan ni ki lo ma nje ki lucky o sise oh god mo tun de o won ni ke se gbogbo eyan ni ma jam luck yes Kewari to ba jam lock nkan ti o ma nje lock sise yi o le sise fun o yato si lock to ma jam oh god e me pe o kin to so won ba npa e kin to so die npa e ota Bing bing bing bing bing bing Lori 32 FM Lawa yo Lata house Leta ati ideri hepo zonu Kode nto bako tolo mwa vereri Ile ila ati ideri hepa Ok tente premia Mako la leba do Bad, bad, bad, bad. Kaka, kaka, kaka, you're like a bow. Oh, my God.

0: kedi ati igbolowo oja laipe yi bin ba ti wa de ma soju opo le ma bere si ni gba ipe wa wa le niyan jamu log
1: oko won olojo olojo
0: wa ni opportunity anfani yo fun o kan kan ti e ni gbi amọ nkan kan wa to ma nje ki lock yen sise kini kini yen
1: oko won olojo olojo
0: a wa loju opo 32 fm 949 fe yen loju opo ti face fan page bi an se nwo nu
1: e ba mi lekun yi o mi ma ro loju opo tena
0: lori 32 fm 949 fe yen un ni be na tin wo won mi wo daada nbe eyin na le lo le wo awon la fa ti alata gbe ni ti wa nbe
1: e ba mi lekun yi o mi ma ro loju opo tena
0: e je lo ka pada leyin ikede ati ipolowo oja wo ta an gbera niyan sowo waju ele nbe un e ku ka

0: Tomato Sachet. Oh, Sonia. Mo fẹ́ràn Sonia Tomato Sachet gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Ti n ba fi sebe. Jollof rice tabi spaghetti. Awọn ori ato yo. Ounje mi a dun si. Sonia Tomato Mix n je ki ounje dun.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbọ ka ti tu efe.
3: 32 FM 94.9.

0: won le pe ni anfani opportunity won ni anfani yoju awon kan ma npe ni luck amo nsise pelu nkankan
1: oh god
0: ida sise laye ko le da sise laye en ti o ba mo tele ko ya mo o ohun o ki nda sise

0: kini won pe
1: seribe mi kan siwaju
2: aladi kuko olorun ba soko se
0: aoko ti lock yen ba wa kini kan ma nsise po mo ti kini ke o ba ti kini yen o ba ti si nbe kini yen o le pe amọ kini tin sise po mo yen o le daduo to sise ti o si gbe ni debi te eyan nlo lai si kini lock yen nbe nje
3: oh
0: kini to daduo yen ingangan ni mo n ro pe kini yen ma je sa

rẹ doju owo ni o a sise rẹ dada a se ta pe ti o ni si konu nko kankan nbe amose wa ri bi opportunity ba wa bi anfani ba wa ba file si kini yen nbe sa opportunity yen abi anfani yen yo lo in opportunity abi anfani yen se le wa useful afi kini yen wa nbe

0: owo de ti owo ya pa sowo eyan ti o ba si kini yen be owo yen a lo o e ti mo nso la aro yi ma lo a tun fe lo segede ati ipolowo oja mi e nronu si 070 5 2 9 4 9 kini yen be nto si wa eni o fe si money nsin ti gbogbo e fi dabi nkan ko si wa nkini yen wa opportunity ti po ni nsin lucky ti yapa ikan ben 32 fm na lucky lucky ti yapa lucky po bi opolopo awon eyan gan be ba rin le mi meji meta ogbo lucky eje lucky odowo mu yin me mu oko lucky oko omo lomo ta npe tinu re ndun te wa mu te so te fi so pe titi yin eje o gba yin
1: omo pa natalie
0: everywhere ni lucky yi wa bayi everywhere opportunity wa opportunity to hardi lati ri ngba kan o ti sunmo nisin amo yin ti yo je kikini yen wa pe ini o wa simo lawujo kini yen 070 5 meji odo meta 949 080 97 odo meta 949 090 62 odo meta 949 090 62 000 949

0: je ngba ipe ka to sekeri ati ipolowo oja e ku oju me ka aro o
1: oya o e ku oju mo atakun ojo
0: yes sir o ko yin sir
1: kola wole ni mo je o lati wa ka jaye agbagba ibadan
0: mr kola wa ka jaye
1: be ni sir
0: all right sir mo ngbo yin o
1: alubarika ni je te yin ori ori re lo sir
0: alubarika
2: o komi ni abdullah lati idiroko
0: mr abdullah lati idiroko
2: humanity
0: idiroko humanity e seun o humanity na pe o e seun mr abdullah humanity ni humanity la won

0: ti se kede ati ipolowo oja ta tun lo ta de. Oh my God. Pe o seri ire baba yi. Ayuba sa nyo ni. Ayuba nyo. Ayuba gangan lo e ka ma pe ni yo sibi. Ti beti, beti.
1: Charles, Charles.

anfani opportunity opportunity na npe anfani ni mo ba wonu le awon kan pe ni luck abi be ko English mo be foto mama isubu ola mama lo nsha no mi owo ba mo si fi gbogbo ara gbe ibo na

0: 070-5 Odometa 949. 080-97 Odometa 949. 090-62 Odometa 949. 090-62 Odometa 949. 070-55 Odometa 949.
1: Over doctorate.
0: Eka aro eku ojuma. Eku ojuma eka aro. O ko yin bulletin. Hello sir.
2: Eka aro.
0: Eku ojuma sir. O ko yin sir.
2: Dotun lo nso lati lo eru o.
0: Mr. Dotun lologun eru kini ti mo nso laaro yi sir.
2: Beni o. Loju wo se temi itelorun ni o.
0: Itelorun baba iwa.
2: Beni o.
0: E seun ba mi, e seun o Mr. Dotun. Itelorun, e seun lati ologun eru Mr. Dotun. E seun. Hello, e ku ojumo iyen re. Orebe. Orebe.
1: Olori abi.
0: Ah, mo like bi bari se kiye mi.

0: hello do e la fe gbo lo mi ko sa mo ki ajogoto olohun hello e ku ojumo o
1: ewo mo la bi ni o si mo la rin wa
0: o ko yin sa
1: ewa pale di abraman
0: mr abraman lati
1: okay pad
0: okay pad omo lu abi ni o si mo
1: ewo mo wa omo lu abi ni o si mo la wujo wa on your own opportunity lowo
0: Eshun,
2: Ife ni o simo.
0: Ife o simo o ko yin.
2: Ife la kunja ofin.
0: O ko yin sa.
2: Oloye murawo lati lula late.
0: Eseun oloye murawo lati lalate. Eseun ba mi. Eseun ba mi o.

0: pa fada un lomode koni o pa baba mi na lomode o baba mi o ti dagba o iku to pa fada mi lomode koni pa mi lomode esa mi a ise ode la da sama lo ton ton eye ti wa lo de ti je si fa o ah oni re omo da sama lo ton sin ta won ali mo ngbo mo ma fun agborin tutu mi ni yo olomo je ayo subu omo abibuta yo oh omo abibuta pa lo eje nse kedi ati ipolowo aja bi n ba pada de ma si soju opo le kini yen ti won gan bayi o o de ko mo ntele tele ele nbe je a lo ka pada e ku ka ni e ba mo sa lo
1: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay
2: emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
3: s e l a r r I e
2: celery ah boda mi espelli no di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
4: t u r m e r i c
2: e kare pali ohun ise be

0: Oda jonpe ere ti ya o ati doju gba gede oja sarebu don eyin na ti mo wi pe oloko ojoko ebere la fi ndara wa lara ya mo siwaju gbogbo oluwa mere omo ojo loruko temi
1: ba muto adimola dejumo e ka bo soro to yin te tin duro de
0: yes ke ba mi o e ja gba pa bi wole
1: mo nje o
0: gbogbo awon ta je 11
1: mo nje o
0: ati fun won o e je mo da ko won olanike afolabi e ti gbebun yin abasi asisi lati sale afa awon na ti gba akin lati do baba aleshin loye salawu mansura awon na ti gbebun won gbogbo yin lati clear
1: te
0: ba gbo pa o clear o clear patapata
1: lati ko lewo pe won ji mi lorin lo
0: o ji mi lorin lo bibo ada sare bu dole ngo lati koni aderin poshonu 32 fm 949 eyin na ti mo atun ti ka won ibere de
1: a ko de ni
0: ni biba
1: sugbon so ri baba tin bo sori eto bayi I ma se minika yi fi won ma nko mi lomi nu awon to si wa lahamo
0: se to wa lahamo
1: ma ji ni gbe si wa nbe osu kan ti pe
0: ni me mo pe diaji wa lana
1: pe laso yo kan lorun
0: diaji wa lana
1: ha
0: won ni won ti be sin lo awon ogbon ati
1: awon ogbon wo fun won se ninu re na won tun ni awon eso alabo kan tun gbe
0: mi
1: nu ose ta wa yi olorun na la mo be ta li damu olorun ba ni fo tun lokan ki won fi wa le wa ba wa layo atalafia lase olorun
0: Ami,
1: alakala won mo la atoko ati gbogbo ara ile won ati yawo ati baba ati ya olohun gba wa o
0: lo
1: gba gbogbo nigeria o aile ilagbara po
0: o lagbara
1: ami ami
0: a
1: o lagbara o
0: ba mi o nbo wa dero
1: ami ami
0: omo mi ran ti orin amoye jo je nlo be mi ba ni mo oko ojo otun lo tori gbogbo ti je kini o ti le ti lo tele amo awon ti won lo olohun ba da won pada wa layo atalafia asi ni gboro yin aburo oye je adoju ogbagade sare budan bayi tori pe kini bi se o ba pe ni enikan na e ba won pese ojo opo to wole sinu kolo 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 on loju opo meteta to wonu okulu losan toni te fi lanfani lati ibudan e mo wa gbagbe o papapa ni eja ajose eja mo ge kuru awon eyan po ti won fe noja o lori eto to ti ye yin baun 0705 5000 949 hello in te fi se wa no wo ya wa o hello
1: hello sir
0: afa jobi olutaye
1: afa jobi olutaye kare ni baba mi
0: afa jobi lo ko pe wole loni
2: eke pe o
1: yes sir
0: Ibere kejo baba fajo bi olutayo
1: baba
0: oda baba e mo gbo mi o
2: mo gbo yin
0: won ma nki won lori ki yi won ni awon omo onisu mefa meji ni awon omo onisu mefa meji ni jije meji ni tita meji to wa ku won fi bo orisa baba won ti o leyin won tun le so wi pe awon ni omo ni mole afeleja o sa to birin o gbodo fojuri awon wo ni won ki be
2: omi mole afeleja awon ota ni
1: awon ota
3: mass kid show
1: awon ota baba la awon ota ni
0: awon ota
2: awon ota ni be ni
0: Oda yin loju ba mi.
1: A sa wuri fun won ta.
0: O ti da na ifa jo mi olutayo. Mo jo ta bi ojo ta e mo mo.
1: Baba sa wuri fun won ta.
0: Baba sa wuri fun won ta lo to. Ti e ro lo bi ba mo to gbe lo. Oda 0705 5000 949 hello.
2: Sare bu.
0: Sare bu de ka so o.
2: E pa se ko to ko de ba.
0: Yes sir.
2: Ba mo ta.
1: Yes sir.
0: Ogutade se yi.
2: Agade ti are ko ta lowo. Be le.
1: I'm number 1.
2: Tata Ogutade ko so lo iki aya be number 1. Re ba je o.
1: Ogutade fe ba le ja lo san.
2: Ati ri ale yen mi lifo ko do fi go yen lo si o jele nda ko we pe ni awon.
0: Ah.
2: O ko do kamela o kamela o ko mo ti lo. Tata Ogutade ti are ko so lowo o. Ata la ya ya mo ki ko ti lo. Awata. Ati re fe mi le ke sa igba la ka tun bo.
0: Ibere ke lo
2: ibere kesa
0: ba mo to wo ni ro eyin ni ke mu dada o
1: mo nse ju si e kare o ye kare pe mo nse ju si
0: oda e fun mi ni oruko meta mi ta le pe e fun
2: yamu yamu
0: o de ni
2: ah yamu yamu yamu yamu
0: oh yeah.
2: E fa fun ari abi
0: e fa oruko meta mi ta le pe yato se fun e ti mu yan mu yan mo de ni
1: wele wele ki
2: mosquito mosquito
0: ah
1: mosquito mo ti se le bu
0: ogun ta de se yi me lo gbo won ni mosquito
1: babun baba

0: ma se ri fu
1: ojojumo la ma da ko lu o
0: eh ojojumo si ni o ah to ba e hmm
1: oja a ti da ko e dari loni
0: o ye ki won ti e ri ba
1: eh won ti mo
0: eh elo e ka so o
2: elo abacha si si la la fa
0: eh eh ka so so
1: le tu wa o
2: ati ri ka di lana
1: go go
2: aku na wo e ba ni ki awon eyan wa o
0: ma gbo
2: wa yo won ba wa o
1: amen
2: ojo anti mary ibere keje
0: ibere keje
2: ada
0: abasi afa lati abasi asisi lati sunday afa eseun ibere keje mi o fe da yin lagara se ngbo mi e fun mi ni oro mewa to ni ami domido lori oro mewa pere
2: domido
0: mm
2: o se wo domido
0: oro ko soso
2: inaja
0: inaja o de ni
2: ko se wo
0: o da je fun yin
2: ko wopo
0: meta
2: ko wopo
0: mhm
2: ah ah pata pa pa ri ko je ri ko
0: ki le pe
1: mo di so le bu
2: inaja inaja
0: e se fasafa mo fe gbo adugbo adura afoku gbogbo ebe hello
3: hello
0: hello e ka so ma o
3: e ka so o
0: yes ma
3: o ko eto
0: yes ma
3: wa beji lo to lo lati moniya
0: ah mommy beji lati moniya e ka so ma
3: mo gbe bank mi ni meja
1: okay
0: ibere ke lo
3: ibere wa
0: ibere ke wa se n gbo wa dada bayi mommy beji ah ojo opo mommy beji yo ojo opo won oto
1: be ba lanfani ati pe pada
0: tun pe wa pada 0705 0809 tabi 0906 2009 ambe loju opo Facebook wa 32 FM 949 fenye hello
4: Hello,
0: Eka Roma.
4: Eme Seleka.
0: Ah, okay. Oti e.
1: Koni kokoro abi.
0: Oti lo. To ba ti pe wole sori sare budole eko, so ngbo.
4: Enna.
0: Ehe, to ba ti mu bere, to ba ti down, oti lo. Wa wa pe to ba ti di ojo mi, ekan sosodo lanfani lati pe sori sare budon. So ti gbo.
4: Mo ti gbe la ese na.
0: Ehe, o se. Ah, awon alejo wa ti.
1: Eh, mo like it.
0: O be mu mi ni.
1: I love that spirit.
0: Mi, mi. Beji ba daddy atugun ni. Hello.
2: Hello, ba mo ta.
1: Yes sir.
2: Agbeto.
0: Yes sir.
2: Olorun ni joba je.
1: Amen. Amen.
2: Yes, sir. Oya ba mo tan ja lo do afore mi ni wo.
0: Ah, o ti dalare o re.
1: Bere le ke lo le fe.
2: Ere ke fa.
1: Ibere te mo ni mo fe bi yin o, e wa fara bale. Ke le gba. Se ngo mi.
2: Omo.
1: Elede te mo, elede.
0: Mm.
2: Be ni.
1: Eyin mele lo wa lenu e, ko ba ti dagba.
0: Lo ba tan.
2: Eyin meji.
1: Eyin meji.
0: To ba ti dagba tan daada ni o.
1: Jesus ki nje lede.
2: Ko eyin madu, bi eyin madu bayi na ni eyin won.
1: Jesus ki nje lede.
0: O ni ojo mo.
1: Wa ki nje. Wa ki nje.
0: Ibo ti dolare ore ma mo to. 0705 5009 hello.
5: Hello.
1: Yes.
0: E ka so ma.
5: Yes, my question.
0: Yes, ma.
5: Sumaya ni latamuloko.
0: Sumaya latamuloko. Ah, mumo Sumaya kan be yen. Sumaya latamuloko. Se gba kokoko yin lori sare budo ni.
5: Be ni ma.
0: Ah ah, Sumi baby. E ka bo sori sare budo o.
5: Yes ma.
0: O ya ta le fe banoja.
5: Eni.
0: Ah.
5: Obirin.
0: Obirin.
1: Obirin lo mu.

0: Ada. Oya mu lo ba bere yin.
1: E pa ni bere ta mo. E fun mi ni ibere kefa.
0: Ibere kefa. Anti Sumaya ko ti e je gba akoko yin lori sare budan. Se ngbo. Kini Yoruba npe ni olo? Kini Yoruba npe ni olo?
1: Olo.
0: O as igbiyanju to.
2: Be be ni a fe ki won ori
0: lo. Ko ri lo ni, won o tun ri lo. Hello.
1: Hello.
0: Ehn. Ma e ka so ma o.
1: A ti po ta lo lowo.
0: Afa.
2: Balu lewo.
0: Afa se ri fun lo lowo.
2: Balu lewo.
1: Ni mu ba
0: mo tan. Ba. E mu ba mo tan lo o.
2: Mo yo da mo ti e yo da. Mo yo da wa. Ibi to ru eti ran mo yo da.
0: Ibere keji. Mami e mo gbo o.
1: Eh, eh, laya. Agba ba ti gba.
2: Inte mo dada ni o.
0: Inte wa mo ni. Oda.
1: O sa ti ya.
0: Owo ngbon be. Owo ngbon be. Enu so. E pari owe yen. Owo ngbon obe enu wa nso
1: o nso na ni po nkeran je
2: oju na de wu
0: ki loju wa wo
2: oju
0: ami ami
2: inta
0: yes ma
2: e ba bi ki won no we o
0: sha ti lo ni bi won ba gba bere won ba ti lo
2: no we
0: ai gba bere ni. Hello.
1: Ah, ma tan gba ton wa le bi mi le ye lede se mo se nu lede yi.
2: Ah. Wo ije ni mo ti ni ba be ije. Mo ti ni ba be ije.
0: Si e so ti binu pe won
2: le. Ba be ije.
0: Hello.
1: Hello,
0: e ka so.
1: E ku
0: eto. Yes, ma.
1: Aki ni o.
0: Yes, ma. Ami ma.
1: Ani ti ni
0: o. Ami.
1: E wa ma ta ki yin.
2: E ka bo sori to ya mi.
0: Yes.
1: Fatima
0: you
1: fit
0: to that thing. Ah, mommy, e ka so.
1: E ka, ah, kele leta ni koko je.
0: Sokole, sokoro. Sokole lo wa si mi lori bi mo se gbo oruko yi.
1: Eh, that's bad, eh,
2: that's bad. Ah, li magbe o.
1: E wo, antire le fun keje.
0: Ibere keje. Ah, kini mo fe fun mama yi o, o pe ta gbo won mo.
1: Emi na ba ta ba mo na ni.
0: Ah, oda. E fun mi ni oruko kokoro to ma nje ogbe ori adiye.
1: Kokoro ti ba je ogbe adire. Kokoro. Etini ma ba le mo lori.
0: Ah.
1: Se kokoro kan tun wa.
2: Bo ya won isin, won isin.
0: E si di eri.
1: Kokoro ti se bayi. Koko bi na ni bi na.
0: La. Ina ko. Oda. Oda e mo loni e farabalẹ. Gbogbo e na la fi down si 0705 5000 won ko call esin ni. Oni ina le mo. Elo e ka so. Ah, ipe yen lore. 0906 2000 9499. Hello.
3: Hello, I can't.
0: Ah, yes, sir. Won pe wole lana.
2: Wa wa, ah, guru won lana.
3: A gbin oju ko wole.
0: Ah.
3: E kuto.
2: Yes, sir.
3: Dadu ba ti gba pa lado eka.
2: Hello.
3: Hello.
2: Yes, sir. Yes, sir.
3: Won ni tadu ba ti gba pa lado.
0: Ah, oye yin, oye yin e wa be.
3: Adu wa ma gba.
0: Ami, ami, ami.
3: Ati gba won lati leyin oju oni ti won.
0: Ami.
3: Gbogbo ṣe ta ti fẹ na wọn ilẹ fi pẹtọ
2: yi. Ami o.
3: Ramadan.
2: Yes, sir.
3: Ibeere kẹsan.
2: Ibeere kẹsan. eba mi daruko Ife Mefa nile yuba
3: Ife wara
0: Odeni
3: Jebufe
0: Odeni
3: Ife Oshun
0: Ife Oshun
3: Ife
2: Tuwa Oshun Odi Meta
0: Odi Meta
3: Ile Ife Jebufe
0: Jebufe
2: wa. Kojoku dada o. Eh, ko ti ba wa mu mo.
0: Ah.
2: Ife ni.
0: Ife ni.
2: Ife ni.
0: Ife ni.
2: Ife ni.
0: Ife ni.
2: Ife ni.
0: Wa
2: je pe
0: won
2: de
0: wa joko ti won fe dada ti won mo.
2: Ti won fe dada.
0: Ah. O mo. Hello.
1: Hello,
0: Ekasan. Ah,
2: Ekasan,
0: ma.
2: Mommy
0: Abi.
1: Ah, I just pay awole. Emi ni o ese won ni pelu ni seyin na.
2: Amen.
0: Amen.
1: E ko la tare ni jabi mo ta ti se femi ni na.
2: Amen.
1: Ata wa la ti eyin wa won mi.
0: Amen.
1: Anti Mary aje papa bere. I don't know ni ti mo ko hun yin je nkan kan ni je ta.
0: Ah, ko pe Mommy Abi bu. Ani meta ni ke ko.
2: Mbe.
0: Eh ko.
1: Se wa ko meta ni ti daddy mi ton ba mi gbege. O da re fun mi ni. Fun mi ni se ke yo.
0: Igba won ba yin gbe orin te tun duro laarin ogbon seju aya.
1: Ti ba ni ton ba mi ko. Ka ton ba mi lulu si.
0: Eh, mo fi abibu. Be ba ti da wi bere, e mo tete mu papapa.
1: Mo mo e na lele. O da e fun mi ni bere ke yo.
0: Lato dota ni.
1: Ado yin na ni.
0: Hmm. Ba mi.
2: Mo kuku ngbo yin.
0: Mo fe gbe Mommy Abi bu rin.
2: Lo si Norway.
0: Ah, e mo je ode Norway.
2: Mo ma le Norway.
1: Ni lo Norway. Ni Norway ni o je na do daddy.
0: Mi fe gbe won rin jina ju.
2: Mi lo Norway.
1: Tada, tada won lu ti won, ti won si laye mo. Ti daddy. Ni le ti laye mo.
0: Ada. Mommy Abi bu e je ajo sere owo. Ibere to ro ni. Hmm.
1: Oya.
0: E fun mi ni oruko eranko marun to bere pelu alphabet T. Se ri koro.
1: I
0: T T T.
2: Tayo.
1: I
2: T T T. I
1: ko Tayo.
0: Eh
1: eh. I
0: eh.
1: Ah.
0: Oro e mo.
2: Oro ri na.
1: Emi a mo.
2: Oro ri na.
0: Oda, mo fun yin tolotolo.
1: Efun mi
0: mi. Tolotolo e mu merin si.
1: Tolu. Kati.
2: To ba je pe lo Norway ni.
0: To ba je.
2: O ni mo tolotolo ni ka.
0: To ba je mu tolotolo ibi ta ta bembe.
2: Ah. Ba ni won ti tele mi lo Norway. O ni mo tolotolo ka ki.
0: Da, a si ni seju meji si. Hello.
1: Hello,
0: Ekasan.
2: Hello, sir.
1: Adupe lowo awon lati leyin wa.
2: Adupe.
1: Ayowo ba wa o ni
0: ko.
2: Amen. Amen.
1: Ya fe lati moniya.
2: E ka bo sori eto.
0: Ka
2: le fe banaja.
0: Lati moniya.
1: Anji Mary.
2: Okay. Mo fun won tolu tolu.
0: E mo je fun won tolu tolu tori Mommy Ife ti won je ni. Oda emu na ba bere yin Mommy Ife lati moniya.
1: Ibere ke wa.
2: Kidada fun tolu.
0: Se ki wa lo tolu.
2: Fun lo tolu.
0: Ki wa lo.
2: Fun lo tolu.
0: Ba mo to tin ki fun yin. Ada ibere ke wa, Mommy Ife lati moniya. Se tin gbo mi o.
1: Be ni.
0: Ehn. Ada, e fun mi lowe mejo pere to loruko eranko ninu.
1: Owe mejo to na ruku se. Kaka kiki ni won sakapo eku.
0: Mhm.
1: Oni kaluko soja ara won.
0: Odeni. Mo ba yin di si marun, o ye mo mu lo.
1: Okay. Ologbo yagba.
2: Ere dede lo mo je. Odi meji.
1: I don't get any kin aparo.
2: O ba di meta.
0: Mommy. To ye ki Mommy Ife ti te bere.
2: Ka ma gisi.
0: Eran dide ni.
2: Ka ma re si.
0: Mommy Ife. Ah, oda ba mi.
2: Oda
0: mi ta de lo ni ni. Ti duro.
2: Ta ko ra so awon idahun si.
0: Idahun si be
2: Lodo temi tori jo mi, afi oba to tobi ju le yoba, afi olowo ni o, kabiyesi. Olowo tilu owo. Ilu to tun ni afara to po julo lagbaye, Hamburg. Ojojumo la ma daruko Hamburg.
0: Ojojumo ni o.
2: Ni ni Germany, ojojumo ilu Hamburg mi tori jo mi. Awon ipinle marun to ti fun ani olori orilede le meji meji Anambra o fun ani Zika ti Ronzi Ogun o fun ani baba Basanjo ati baba Solekan Katsina fun Ambuari ati Yaradua Naija fun ani Abubakar ati baba Ngida Kano fun ani Muhammad Murtala ati Sani
0: Abacha
2: le kan bere yin elede to ti dagba dada merile logoji ni tori ijo mi 44 ni
0: kese meji igi muji no sori
2: kese ti modu ti so lekan e to tun da bira won fe to wa ba mi njebu ijebu fe yes ife wara ife odan ife jumu ni kogi ife luko tun na wa kogi ife tedo na nbe ni osun ado fe wa ni pele ogun tori jo mi oda ko ti tan lodo ti
0: Oda oriki ti mo ki lekan ti mo ni omo onisu mefa meji ni jije meji ni tita meji to ku ni won fi nbo risa ile baba won ti o leyin ikorodu oga ni o tori ojo mi iyun fun baba mi fajo bi olutayo mommy ife won ni aja to ba leni leyin apo bo aja ti yo sonu na ki gbo fere olode aya bele obi are tori ojo mi die nu nbe nu ta lo tun mu ibere tolo tolo tata hedomido afoku wadura ibere ti awo mu okule tori ojo mi asale atule pe ni okule bi okuile okule oda ba mi ojo ojo ohun o ti se kini o ti ko wa papa mora dokita ori afefe ina lo nbo leyin pelu olubi pe fatoye ti sojo mejo ta mo pade oluwa mi ri omo ojo loruko temi
2: ba mo to ademola dejumo

0: iṣẹ lo ṣe da ṣe owo ṣe dana
1: ilera loro
0: olohun lo ni ko ru o wa opolopo mi lo wo pe o ye ko ohun okuku sise dojo oku ni
1: loro yi o ko re de
0: belomi ba tun wa loju orun yo tun ma lala po ntun sise lo na ni gbogbo koko janja edalaye ko lodi mari ko ma ti asa se danu mo ti en bi dokita kan lara awon dokita wa lojo kan nigba ti mo ri dokita ta won na gbo bayi tun gbo bayi tun gbo bayi won wa ko ogun si waju dokita na awon pe egba elele elele won ni e jo se dokita na mo sai san ni Olodumare oba nikan ni ki saisan ko sin ti ki re ore le epo kan jo ni e wo won pada so di feed ni o o fe Olodumare ko ma ja wo saisan na ni dokita ori afefe na le to te lori ofe lati ma gbo bayi nikan ni 32 FM 94.9 ti bi ta ti ma salaye nipo kan ojo kan awon ilera wa ba se le mojuto ba se ni rolu kan koto ijogban isan
1: ma pe fokorede
0: e ma bo loju opo aye lo jara itakun idore sore gbogbo social media wa e ri wa nbe Facebook YouTube at Instagram as 32FM949 feyin e ta ba ni gbogbo awon to ni aisan aromo legun lara e ta won akosemose onimo se goyinbo ti won pe ni sickle cell e ba nke si won eni pe ki won o yin radio won si 94.9 ki won wa pade akosemose dokita onimo segun oyinbo olubi npe o ka dokita o tori re na la se pe ki awon dokita ki won darapo mo wa lori eto yin lati la wa loye ah pa lori ofe Olodumare ninu kulu yi feyin te ba lori ofe lati ma wo wa to le fi awile yin so wo ranse si wa dokita nbe pelu mi dokita Pizza Ogudeji ti won je akosemose onimo segun oyinbo nipa ka tojo awon ti won ba ni aisan aromo legun ta mo si sickle cell akosemose onimo segun ni won ni ile ewosan nla ibi ti cement to gbe dole taya pe ti won ba so pe won ni e ma lo si ile ewosan e ti mo tin ti daruko beyan ba eje ti onko gbe lare eyan yo fe to gorodom ke ngbe ma se tabi ta ba ti e gbo pe won gba awon eyan lo be gan je pe ile wa lo be gbogbo awon ti nbe nibe won san la se Olodumare awon ti gbo nbe lori akita isan na ni gbogbo ile wo sati ninu ile ade da o da wole won dokita Peter Ogudeji e ka so e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa jake jadu
2: e ka so gbogbo ara le o inu mi do lati wa lori eto yi losan yi lati la wa loye nipa aisan aromo legun igbagbo mi sin ni wipe gbogbo nkan ta so le ni yo le je fun anfani fun awon ton ni aisan yi lati fun won ni ireti ati awa ti ateti ni oko ta ti ni yawo ka le gbe igbese to se wipe ta ba bi omo a ni le ni bi omo ti yo ni aisan aromo legun
0: e se on dokita e je abere lati bi te ba wole na ni iru awon wo aisan wo o la npe ni aisan aromo legun awon wo lo ni omode ni agba ni okunrin nikan ni momu ni aboyi ki mobirin e ba wa salaye ke ti mole se
2: e se aisan aromo legun je aisan ti baba ati iya ton le fun omo ton bi je aisan ajogunba ta ba fe pe be tori nkan to ma nje ki eje wa kosun orisi eje orisi inu eje wa orisi awon kan meta lo wa nbe okan to ta npe ni eje pupa iyen lo ma ni aisan aromo legun yi nkan to si ma nsele ni wipe lara baba omo yi yo mu nkan to ma nfa aisan aromo legun yi lara momo yo mu nkan to ma nfa aisan aromo legun yi to ba ti wa mu mejeji a je wipe eje pupa to wa nu eje re yi ko ni le sise bo se ko sise o ye ki eje e pataki eje ninu ara wa ona ni wipe eje lo ma ngbe afefe ta mi sinu o lo ma ngbe unje ta nje kaakiri gbogbo ago ara wa o si ye ki gbigbe eje kaakiri yi ko ma lo line ni idiwo kankan so awon ton ba ni aisan tan pe ni aromo legun yi e je won yi koni le lo gerege ninu isan ara won koni le lo gerege ninu isan ara won ibi to ye ki ategun lo ategun ni debe ibi to ye ko nje lo koni debe nitori na iyen lo ma nje ki won ma ni egun didun ti Yoruba se won fi n pe ni aisan aromo legun ni gbogbogba itori na awon obi na ma mu aisan yi wa si odo awon omo won ti baba ba je boya baba ba je es ti momo je es tomo yi wa mu es lati odo baba to tun mu si lati odo momo so omo yi o wa ni si meji yi in lo ma nfa aisan arumolegun ni orilede Nigeria awon ti won ni es tan pe ni awon yen won ni aisan arumolegun awon ti ba je pe genotype ko tan pe ni genotype to ba je es won ni aisan arumolegun so pe to ba je es to ba je okunrin abobirin to wa lo fe elomi to je es igba ton ba fe bimo won le fun omo won ni es ki baba fun omo yi ni es ki ya na fun omo yi ni es omo yi a wa je ss iyen lo ma fa aisan arumolegun ni orilede Nigeria le ni ta ba wo ta ba pin omo Nigeria si 100 ida 35 n lo je awon ti won je AS nigba to se wi pe ida kan si ida 4 un la won ti won je SS so nkan to fa ti aisan arumolegun fi po niyan mo de fe so fun pe ni gbogbo agbaye o ni gbogbo orilede agbaye orilede Nigeria lo ni awon ton ni aisan arumolegun julo ju
0: kilo de tori
2: be tori nkan ti a ri ni wi pe ti a ba gbin odurun 300,000 people ton ba nbi omo to je 300,000 people ni ododun kakiri agbaye ton ni aisan sickle cell disease 150,000 un lo wa lati orilede Nigeria
0: ah awa nikan
2: bo se ri ni so awa la ko bi ilaji awon ton ni aisan arumolegun kakiri agbaye ade ti se wa di pe kilo de to se ri be nkan to se ri be o na ni wi pe awon ton ba je AS won kin saba ni aisan malaria ti yo le ti to buruju tori AS yi o man da bobo ki a ni malaria ninu ago ara wa ju eni to ba je AH lo awon ton ba je AH malaria ma nse won le se pupo ju awon to ba je AS nitori na lati gba ti aye ti wase a ri pe awon ton je AS so won le gbegbe aye peju awon ton je AH lo n lo je ko po ni awujo wa tori malaria lo fa gbogbo nkan ti a nso yi sugbon leni a ri pe tori pe irin ajo afe ti wa kakire gbogbo wa la le lo bi to ba wu wa ka gbe bi to ba wu wa so awon orilede agbaye kakire na lati wa ni awon ton ni aisan arumolegun sugbon o po eni orilede Nigeria
0: dokita e seun eh gẹgẹ bẹ ti so e ri wi pe orilede ti wa boya tori pe awa ji orilede to mu oro esin ta nigbagbo nu olorun daada tori pe elomi wa to je pe nigbati afesona mejeji ton ba ti jo wa o sese ka won mi o ma mo awon mi si le mo wi pe AS ni iyawo AS na loko sugbon won so pe e je adodo daddy ti daddy baba wa gbadura si tabi ta ba dodo afa wa ngba ko ti mo ba wa ba wa fi ta ba fi keu ta se gbogbo e me yo lo oju wo le yin fi wo pelu pe ta ba ni gbagbo ninu olorun eyin o gbagbo ni eyin dokita eyin o gbagbo po lo nbe rara dokita
2: e ti so
0: mo era mo nbi ni eyin o ni gbagbo rara bo ti wo ko mo ni
2: oda oda be ni wi pe ki a bi omo si orilede Nigeria le ni ko ma so wi pe ohun se omo Nigeria omo lo America lo
0: itovu na ni gbagbo na ni
2: eyin o se gbagbo n tora re je ni omo Nigeria ni alawo dudu ni ko se alawo pupa so bo se ri niyan tan kan ta ba ti bi mo yan ninu ago ara eyan olorun le se ohun gbogbo sugbon ti olorun ba le se ohun gbogbo e ma je ki omo ta fe bi e ma je ka fi gbagbo wa sori omo e je ki a wa gbagbo pe boye to ba je AS mo mo popolopo awon eyan na je AS so se wi pe won ni idaduro ninu igbeyawo because won ti ri AH ton fe ninu okan mo mo popolopo eyan be sugbon imi ba ro pe gbagbo won nkan to e ko se fun ni pe en to ba je yes ko ni gbagbo debi pe yo le lo wa yo ri ehe ko gbagbo pe olorun fun ni ko de ko olorun de fun ni
0: oro fe wa nkan bo la wa fife si
2: e kan tan so na niyan because e soro to wa ninu pe keyan ni aisan aromolegun ko nse isoro ti o le lo kiakia isoro to pe ta ba ti bi omo opolopo gba lati bi osu mefa lomo yi ati ma ni apere aisan yi ninu agwara re
0: titi lai lai
2: ya fi to ba wa to ba gba awon itoju kan to se wi pe o ma fi change genotype iyen de won gan te ba fe se ru boya ma de be to ba ti ba fe se ru pe boya fe se kan tan pe ni transplant to wa lo mu eje ni to je ehe wa mu eje ni to je yes gbogbo eje la ma kukuru nu ara re awa ku eje ehe si a de ji pada di ehe won se ba fe se ru kan beyen ni si lo de Nigeria ole na to be abi 100 million naira lati se nkan tan so yi so emi lo wa le ni 100 million lowo lati gba toju to ba je pe bi America ni le so boya bi 300 million to ba bi UK boya bi 450 million naira lati se transplant lati change genotype lati SSC boya at least AS
0: aje pe eje eleje na ni won o lo gba si abeje
2: mo so ma gba eje ara ale re eje ni to ba sumo on la ma gba lati because ta ba fe gbe eje yan kan fun te ba wo ba se ma nse eje fifun yan eje yan gbodo papo mora won eje na gbodo papo mora won so ba je eje ara le re ti won papo ti won jora won pe omo ya re la saba ma nlo lati fi se eto yi fun won
0: oda e seun dokita peter Peter Olasupo mo jenu ri odun o Peter gidi ni e to wa lori afefe pelu temi ki se ti e o toro tin gapa wi pe yes dokita je ka wa wo nje awon ami kan wa to je pe eyan fi lete ti mo bi pe omo yi to ra won mi wa to je ko won so pe te ba ri won won ni e ni mo won loju pe won ni iru fe je bayi lagbara se looto ni ki wa la se lete ti damo bi omo osu melo o la won ami ti ma nfarahan lara omo tori po sese ko je pe omo tutu mi ti won sese bi bayi ti ya ri o ti mo pe irufi omo won ni ru nkan be lara
2: e se so fun lati salaye ko le ye awon ara le dada
0: okay
2: eje omo to wa ninu oyun o yato si eje omo ta bi eje wa ma n o ma n jira pada lati gba ti a ba ti loyun di gba ti a bi omo idisi ni wi pe omo to wa ninu oyun fun apere o ni lati gba tegun latodo iya re ko le da tegun mi lati inu ofurufu
0: okay
2: so atego ti ya re mi sinu ni o gba so gbodo ni iru eje to ju pe o ni agbara lati fa eje lati nu eyan kan
0: ha
2: so eje yen yato si ti ya to ba ti wa bi omo to ba ti di bi ninu osu keta si osu kefa ta bi omo
0: okay
2: eje yi ayi pada si eje ti agbalagba so iru eje ta omo kekere o ma npe ni fetal hemoglobin hemoglobin to je ti omo tinu eje ti awa ti ati dagba bayi a ma npe ni adult hemoglobin so laarin osu keta si osu kefa ni eje yi o ji pada igba yen lopolopo awon omo to ba je pe won ni aisan aromolegun no ma bere si ni gbe apere aisan yi jade
0: bi bawo e daruko awon apere aisan yen e sugbon eje lo soju oja ki n pada de olubin pe olorun gbese melo laro olubin pe 32 fm 94.9 dokita ori afefe ona leto n pada bo

0: Moki wa kaabo pada lati ojudi oja 32 FM 94.9 koni tatin derin po osuno dokita ori afefe na le to te lori ofe lati ma gbo wa pelu dokita Peter Ogundeche ha gege be tin borobo le ko pe awon ami ara to sese ka won bi yen ki won fura si ti won fi mo wi pe omo yen ni idojuko ati wi pe e so pe a ma wo wi pe ta bari awon kan oju won ma nfe ri ba kan boyo mo yo elomi be yi kun ba se apa ah eleyi elomi si wa to je pe won ni le mo se lo to ni
1: okay she so awon apere akoko ta ma ri fun awon to ba ni aisan romo legun to ba se pe ni ti o je because aisan romo legun yen na bo se ma n se lara awon eyan kan o yato sira won in fact ba ni to ba bi omo meji ibeji o se se ko se wi pe bi taiwo se ma se o yato si kindly ka meji de ni aisan romo legun kan na bo se ma ma gbegbe aye won o le yato sira won so to ba pe eyi to lagbara dada lati bi osu mefa apere akoko ni pe ma ri pe owo omo yen omo kase omo owo ika omo owo e o nwu o de ndun yen na ma pe ni dactylitis owo yen ma ma wu sugba apere to ma common ju na ni wi pe fun omo kekere ti o le pariwo pe gundun ohun na ni pe ma ri pe oju e funfun debi pe ma lati gbe lo sile iwosan pe eje e lole
0: okay
1: iyen lo common ju pe eje lole lara re to ba so omo to ti dagba die to le so alaye o ma ri pe boya inu egun dun o kan mo kan ji o sun o de ri pe egun dun ohun to n pariwo gan iyen lo ma n taba waye ju laarin awon to ba je ton wa ni aisan aromo legun gege mo so le kan na lo je kan yoruba ma pe ni aisan aromo legun egun a kan ma dun won kan to si fa kegun ma dun won ni wipe o ye ki eje ma lo sinu egun daada sugbon opa to n gbe eje lo sinu egun yi ko se daada tori eje ti di sinu e nitori aisan aromo legun to ni ye ko je keje ma flow daada ninu ago ara won so a je keje ma dun won opolopo igba bo miran a ma ro mo mi to ye pe oju e a ma yellow oju a yellow tabi ko ma toto to dabi coke to du ito ya dudu yata ki to funfun bi omi yen ito ya dabi coke a dudu bi coke so ara won kan ta ma ri niyan igba mi won ma ni aisan ara gbigbona gbogbo gba aisan ara gbigbona boya malaria tabi nkan mi a ma se won gbogbo gba igba mi a ma ri pe omo mi le ma ri na dada tori ona ma o ma nse nkan to le ni se pelu oju ati riran pe igba mi o le se pe omo mi o le ni aisan arun ki na ma pe bayi romolapa romolese o ma nfa to ipo omo yi o le ma le da apa gbe o le ma le dese gbe o ma nfa beyin ta ba wa wo mu so le kan wi pe bi awon eyan kankan se nse sira won yato sira won ati pe aisan sickle cell yi disease yi o pe orisirisi awon mi be to je pe SC ni genotype ti won awon to je SC yi won ma nse dada ju awon to ba je SS lo
0: okay
1: so e le riyan ko je pe o si ni aisan aromo legun sugbon SC ni ohun si ma gbegbe aye dada ju elomi lo
0: okay
1: ju awon to je SS lo
0: okay.
1: Even awon to je SS ele ba mo elomi tori opolopo nkan na lo wa nu ara to ba pe eni to ni ati sonra tele
0: okay
1: yo sonra na sugbon eni to je pe aisan e ba wa lagbara gan ti o de ma gba toju to peye iyen na o ma lati affect e debi pe e le ri kikun e tobi tori idi ni wipe inu edo lo ma n tobi ninu ikun
0: okay.
1: Edo wa tabi nkan ton pe ni edo foro awon edo ati edo foro yi won ni agbara lati ninu egungun wa inu bogo egungun ni eje ti ma n sun jade sugbon to ba se eni to ni aisan aromo legun yi tori pe ara re a ma wo wipe eje to ni ninu ara re o to so gbogbo awon bi ti eje ti le ma sun ninu ara re ni a ma gbiyanju lati sun eje si iyen lo ma je ki gbogbo gba mi ko je pe inu edo won a tobi sita ikun won a tobi so awon kan to ma elomi ti e le ni egbo lese ti o ni tete san nitori pe eje to ye ko ma lo si ibi ese nisale ko to so a je ki beyen boya o ni ipalara die a ni egbo to ye po ma o ma pe ko to san awon kan to ma n se awon nkan ta le ri niyen gege bi apere en to ni aisan aromo legun
0: e se dokita bi eyan ba wa ri toko ti yawo ti won ti fera awon wole ton ti se gbeyawo ko wa je ko n gbon wole ton ni won to wa ri wipe eja won o bara mu as bi won ba dodo yin eyin bi dokita kini n te so fun won ti o je ona abayo
1: to ba se pe awon ti won ba ti se gbeyawo iwe ma so pe nkan ti olodun ba ti supo keni keni ma se yawo se
0: so omo leyin jesu ni yin lo e gbo olodun gbo
1: so kan ta le se ni pe to ba se pe won ba lowo won le gbianju lati so pe okay o ti oko ba je ehe taboko je yes yawo je yes won le se to omo bibi to wi pe won mu nkan omokunrin to je he
0: ha
1: won fi si eyin obirin
0: ah
1: won se yen Nigeria won se bado kakiri won le se to wi pe won select won yan eto ni hes yen won ni mu.
0: Okay.
1: So that's what we call artificial insemination. Wa mu nkan mokunrin to ma gbe he dani.
0: Okay.
1: Eti o gbe hes won ni mu. Eto ni hes won ni mu. So wa lo fi si bi kan.
0: Imo jile na le fi mo o.
1: Imo bi na life mo. So wa le bi omo to je hes tabo omo to je ye. Won le se. Opolopo igba mi nbe to se wipe o le won o. Be a to yin ma sese loyun bi to yin be ba ti ke bi osu meta lara re. A le se awon imo jile kan fun to pe awo che omo to fe bi se ss ni abi as sugbon ni Nigeria ko ti so fe so so fun wa wi pe eni to ba loyun to je ss ki won se oyun na eni to ba se o tapa so fi le Nigeria o de le lo ewon fun so boya ti yen ba sele to ba ya o bo sugbon ko sinu fun wa se so kan ta le se don ni wi pe nkan to daju ni wi pe ki awon eyan to fe ra won won se ayewo ken to je yes ko ma fe ni to je yes e di kon ni ona to daju julo ni orilede wa loni o
0: lowo lowo bayi
1: lati le fi da bi aisan siku se bo se po se lati le da pada
0: itoju
1: ayi
0: e seun dokita e wa je ka wo iru aisan tan soro re yi bawo lo se rorun si e ti salaye pe o wonna lorilede titiwa gege bi itoju re sugbon to ba wa sele bayi tabi ka so pe ko to sele bi ru nkan ta nso yi kini awon amoran teyin le so fun awon to ngbo wa lowo lowo bayi ti mo si fe ke ba wa tepele mo ke ba wa tenumo
1: o ti ye mi
0: pe gege bi akose mose awon oduju ko teyin ma nri ju tawon eyan ma ngbe wa bayin to je pe iru ele ti sele senikan ko ye kele inu to sele senikan lawujo kan na kini nte le so laarin
1: e se pelu igbiyanju wa pelu ifosowopo ijoba o nkan ta fe ko sele lorilede wa bo se sele kaakiri awon orilede agbaye ni pe a fe ki gbogbo omo ton ba bi lorilede Nigeria to se pe awon bi won o mo genotype won ki a mo boya ss ni won latojo ton ti bi won a le se ayewo wa ta le se to pe omo ojo a ma mo boya genotype boya hehe ni o tabi es ni o so ta ba tete mo omo ta ba bi to ba ti pe bi osu mefa
0: okay
1: a le be bun se so le kan wi pe opolopo awon omo to je ss ko to da koko asiko yi opolopo won nku kan to di omo odun marun idi ni pe awon obi won ni mo so won ma ni omo to ba tun wa ni aisan ru won legun yi agbara won lati gbogun ti aisan iko iba nkan kan ko lagbara to ti awon yoku so kan to ma npa awon eyan yi ju ngba kan na ni ara gbigbona malaria aisan ba aisan ko beyin sugbon ta ba ti tete mo pe omo yi o o ni aisan yi lara a tete bere ogun fun to ma ran lati ma le ma ni aisan iba lore kore so awon ogun kan be to pe won ma prescribe fun to ma lo lojojumo ko ni je ko le ni aisan de bi pe aisan yi a wa dagun le de bi pe wa di emergency to lopolopo igba emergency la ma nri tori awon obi o mo omo eni ko won mo odigba ti aisan yi ba wa wo mo yi lara ni wa se wa gbe hospital o de le ti peju
0: amo dokita bi aisan yen ba ti e ki omo mo le nle nje nkan kan be teyan ti e le sare lo fun boya bi agbo keyan fo mo mu aboya keyan mo mi gbona ko fi ba lara ko to di pe yo gbe dodo yin teyan le lo ko to ni ati pe se gbogbo dokita o lo le toju awon omo yi
1: so bo nse nso lo lekan mo ti gba bere yin o awon omo to je ton ni aisan romo legun ko nse gbogbo omo la go nse awon ro omo la ma fun lagbo to je ba fun lagbo boye je re tele o ti lo le ba fun lagbo yin a to wa je keje yen to lo le si de bi pe mimi awa nira te ba gbe de hospital o le ti pe ju ko to di pe won fa eje si lara so to ba ti tete le ma won mo yi o ja won to se wi pe won ma di ore onisegun o ma di ore dokita tara won ba ti ya ka gbe won lo si ile iwosan kon tete le se nkan to to ko to di emergency si awon mo yi lara so kan mi ta tun lati se ni pe opolopo awon ogun lo wa ta le fa awon mo iru iru apere eni ti o ba ni asan arun mo legun eje pupa ti mo so nu ara wa yen o ma nlo bi osu meta susu merin osu meta osu meji susu me osu meta susu merin lo ma nlo so pe to ba ni asan mo legun eje pupa yi nu ago ara won o ma nlo bi ogbo ojo pere lo ma nlo ti a fi ma pare kuro nu ara wa so agbodo ma fun won lawon ogun kan lati le ran ago ara won lati le ma pe se eje pupa lojojumo e to ma npe de folic acid just to pa won to ba je aisan run mo legun o gbodo ba lo folic acid lojojumo so gbogbo awon ko yi ta ma lati se fun won awon ogun mi ti e wa le ni ba to ye pe pelu ise iwadi ati ri pe ogun yi o ma nje ki won gbegbe aye alaafia eni ti o ba wa si iwosan ko le ro
0: amo won ni pe bi nkan ta n gbo laarin ilu laarin awon eyan na ni pe won ni won ipe won yi dagba won ni elomi to ba ti e gbowo to je pe bi adile olowo lo ti wa won elomi ejo omo ogoji odun lo e gbo se be ni ati bi pe nje awon ajo to je taladani ti ki se ti joba se won wa lati ma ran awon eyan yi lowo papa julo awon ti ko ni ore ofe lati toju awon eyan yi
1: seri ti won ba opolopo ajo aladani tun si joba lo wa le ni tun ran awon ton ni esan romo legun lowo lati gbegbe aye alaafia
0: ke
1: opolopo awon eyan yi gan to je pe awon ti won je ti won ma npe ni warriors awon fora won ni esan romo legun won ti o ti ye won won ti gbiyanju lati ran awon omo kekeke lowo won po kakire ladugbo wa ni ile iwosan wa ta ni won kakire ni ti igbe aye ni ibi temi tin se mo mo awon eyan opolopo awon eyan to je pe won ti to be abi 75 years
0: 75 marun
1: di ni a ogorin rin be ni so it bi en ba se gba toju si lo se ma so bo se ma pe laye si to ra so fa pa won to ba ni aisan ro mo legun awon isoro die die wa isoro ni pe ore ko re je won le lole ko lole debi ko ma ni lati feje si won lara so to ba pe ni to lo le iwosan te je ti lole to ti ti mo to lo le iwosan to fa je si lara ti o ni ba ti o kan lo sibi kan ko lo rogun ba ti o ni sise to ba le ngba itoju to ye lore ko re won ma ngbegbe aye alaafia won si le se nkan ton se ati ri lawyer ati radajo ati ri doctor gbogbo won so ko se kan ti won le se bo won do ma gba toju to peye latodo awon akose mose dokita
0: ah ese oju opo yin tana mi na ma se ni alaafi bo mora won fun awon ti won ba ni ibere lati bi dokita lere dokita Peter Ogundechi ti won je akose mose onimo segun oyinbo nipa ba se le toju awon to ba ni aisan aromo legun nile wo san eko se nla UCH nile Ibadan. Hello
2: eka
0: so oruko yin ati bi te ti pe
2: yo la wala tani tani
0: lata de gba kini bere yin fun dokita
2: ajo ibere ni ni te ni ta ti oko yin ba je AS ibi ba je to wa to wa bi tu se gbo ni sa
0: an gbo yin dada
2: hello
0: I'm
2: going to check you.
1: Okay, she mo like mo fe ran ibere yin dada. Opolopo awon ton tin se genotype isekuse na nse be won mo nkan ton se won nse result to da so any to won pe ni ehe o se se ko je pe eniyan AC lo je
0: okay
1: so any te pe ni ehe yen
0: okay
1: tori ba se ma nwo genotype yen ko ti mo se salaye to le ye wa nbi bayi ni be ni pe aya ila sori iwe kan ni a wa nwo ila yi kakiri ba se ma nse niyan so eyan kan le je ko je AC ko je pe ni to wo ko mo nkan to nwo dada o lo pe ni he so nkan to sele because ko se se keyan ko je ki oko je AS ki yawo je he ko won bi omo AC
0: ko se se
1: won awon to je ti oko je AS yawo je he won le bi omo AS won le bi AC won le bi he awon omo ti won le bi di yen sugbon ko lo bi AC ti o si si mo lo ti wa ri si wa si gbodo wa ninu enikan nu awon mejeji
0: ha uga 0705 50949 tabi 0809 70949 ila okere plus 234 906 2049 hello e ka so
2: hello e ko so
0: yes ma oruko yin ati bi te ti pe wa
2: iya beji lati won ya
0: a n gbo yin kini bere yin fun dokita
2: ibeere ni akoko ni wipe pe eni to je AS o le donate eje teje re ba poju ikeji KCC ati AS ti won le fera won
0: okay
1: okay yeah, very good so en to ba je AS ko si eni to je AS ko ni problem eje o AS ko n se aisan SS SC oni aisan so en to ba ni AS o le donate eje bi ehe ko si yonu kokan pelu yen eni to ba je CC o le fe ehe ko ni kokan se but nkan ta fe ni ko se bi pe ko lo fe AS to lo le bi SC to ba bi omo to je SC yen na ma ni aisan arumolegun ko je bi yen se je
0: oda hello e ka san o Hello, e ka so e ti wa nbe oruko yin ati bi te ti pe wa. Ki le po oruko yin? Amina lati Ayegun. Kini bere yin fun dokita?
3: E jo mi gbe e se lo kan tori fun ka ti mo nda bi ni so lekan. Won ni ba se se yan le se den type ni fun omo. O tu wa ya la ni bi ya bi shi mo fa ki gbe ta tu wa ki ngbe an zo e wa ko tu wa ni pe je e ma abi awon to se yen ni won se nte
1: very good te ba tin ba mi latar mo so fun yi wi pe ta ba fe mo genotype omo ti o ba ti pe omo odun mefa ko nse genotype ti won le se kakiri gbugbu awon lab ta ni o ni awon specialized lab la awon lab kokan ton le se ni ba libadan le ni boya mi o fe daruko boya lab mi meta ton je awon lab nla nla no le se awon yen gan won ni se badan o se kan gbe lo si ko tabi kan gbe lo si ilo yinbo lati lo se because mo so le kan mo so fun yi pe eje omo o yato si ti agbalagba so te ba lo se omo ton se bi ti o ti posu mefa won le so pe ehe ni sugbon to ba si laarin su mefa o le ti o ma yi pada
0: bi omo odun melo gan lo da pe ka lo sayewo eje omo
1: to ba ti josu mefa lo
0: to ba ti josu mefa lo oda hello e ka so o
2: e ka so
0: yes sir oruko yin ati bi te ti pe
2: elda amowo ani dugbe
0: lati dugbe kini bere yin fun dokita
2: e je bere pe AS ti de ni aisan aromalegun
1: rara
2: se ko wa jeje AS se gbo ni sir
1: mo n gbo yin
2: ara ma ru eni yen lati omo odun mefa ni aisan lati be do AS nigba tan lowo genotype AS
1: okay so bi mo se n so lekan iru omo be o ni lati wa si ile iwosan ti ati le sayewo fun pere pere o le ma se AS o le se iru eje mi lo ni ti o n se SS sugbon to ba je AS ko le ko si yato laarin eni to je ehe ati AS ninu pe ka egun ma ro won AS ko ye ko fa egun riro e je ki n so fun yin pe eni to ba je AS ti a ma peyan ni AS o ta ba ka eje won ni 100 eje pupa

Olorun ogo ogo si ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni foruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 e wo mi laughter house lawa ni Premier Hill Mokola Ibadan eyin te ba o le ma so wi pe a fe lo wa lori Facebook abi YouTube e ma binu ko nse je o wa o internet abi nkan o lo seju obo as soon as to ba si pop up ma je ke tun gbo e de le darapo mo Radio Garden abi whatever whatever te ba fi gbo we yin ara ilu Ebo lori radio yin e kuku ma gbadun ilu ni kese kese e me pe kuku kin ri bebo e kokan beyen Kọlọ n ṣaanu wa ni kọlọ n ṣaṣaanu wa ni ọmọ n ṣe lo nkan o nkan ogun ni gimu ni o tin ba jala taaro ṣaṣora ko ba tọwọ bọ nunti e bo ki gbogbo eyin ololufẹ ki lati ṣe jake jadu agba nla aye bi se wa to ba je pe aro ni lodo yin mo ni good morning maza good morning sir how you doing how you say okay se na ye na albe bu e ma anu nkan je de lati mo mo bi to ti denjo ni bo ya america ron ha ba o ni MC show wa okay mo ni mi wa okay mu woso abi ebi o wa okay en ti o ba wa okay emi o ya won ebo buta ni emi o like e o ko tin to se mi o ni be ko o ni kiki na ma ni se mo wa okay mo wa ki e mu woso mu wo bata o so wa mi se mo wa okay mi gba ti wa fe wa okay nkan mo ki gbogbo wa ipe e ka san ni bi ti o ba ji osan de ka ro mi to ba ja ba de ti je pe o ti bo sowo leyin role well mo ki ipe good evening everybody good morning and good afternoon e se gan ni e ku fe mi e a kuku ni sunra wa mi ti ta ma sunra wa o si sherikin to so oro yi emi ni mo ni o mo de fe ke so nkan ti kin se fun mi then to ba wa tun je eyin na ki le fe se e ma ri mi bi onigberaga o no I'm not in actual fact I won't come back fi pe mo gberaga Sherry, Emma, kesi nkan ti mo se laye. Sherry, bi ti olooto ba wa. E je ka gba pe wa 30 la wa nbi kan. Ti olooto kan ba wa nbe. Ti olooto yi o ba madura agba ko le gberi. Se be pe ko ni compromise. Di olooto we call a spade a spade. Un to olooto yen ba ri lo ma so. They will not like him or her. Wa gang up against him or her. Mo fa so nkan fun e. Sori wo to ba jo looto. Iwo teramo ma so to eyen lo. Bo ba se sise ni se ni ma se sise tare. Be ni. Won si gba ti mo je oluko ni. N ba HM kan sise. Ah mo mo bi ti mama ma wa nsin. Ah of blessed memory sha because oro ti mo nso is over going to be 40 years now. Oga ti mo ba sise yin. Mi mo boya won si wa bo won ti si mo. Mama yin ani. Wo to ba de class lo gbori laga ko sun iwo fa won mo yen le ko ma ko won momo e lo si university to je wi pe omo enikan ni dudu nbe iru type we lo mo e ma pade as lecturer mama ni kilo disi mama yin se pe won lo ba won jo ko mama le pe ko mama ni o n gba owo osu ise to ye ko o se inu e ndun abi be ko wa ko si afi to ba fe gberi mo loku ẹyin ti e ba ko te ko awon omo won yi daada won lo private university type we gangan no ma pade as lecturer so dem and it is true ba se sise ni se di ba se sise are emi o ku ni ton yin je o ku mo pe mi o ni ton yin je sugbon nkokan ti mo mo ni wi pe ojo oluwa n wo everybody gbogbo wa lo lorun wo ketekete olomi apin fonikaluku gaga bi ise owo e Uba asiriri tabibi eje ka lo ibikibi tabawa eje ka je olooto o ko ma ndun mi

an sere gan awon to mo mi a je ka won ta jo ti je kan royin mi fun ah man sere gan mi de ki toyan bo wa man du mi wi pe eh tin ba ba yon sere mo le ma mi nkan ti mo nso o bo mama o toro ni mama ba so awon yo tete man count oro mi ko ye yin ah nkan ti mo nso o ye yin example ti mo fe fun yin okay elo yi ma bi kina lo nje ma bo mo fe fe example fa won ara ile oku sin talent won le ri wa bo won ma gbo wa sheri en ton produce mi losan yin omokunrin ni mi mo eje mi de fe bere mi de fe bere eje a ka wa jo ma se yeye kini a olohun mi mind e mo nku eje gan ni ah and some bobo o ti find you ah yawe mama enjoy e gan o mo like e o emi n ba sere gege bi mama si omo from the bottom of my heart mi mi ni nkan ti mo so o bobo ya mo ri to kan joko sinu e odu abo fajuro mo fe gbe kini yen ku lara e ki wa ba sere be yen ko wa ma ko ma ko wa fe ma feel ara e ko ro bi mo o pa ona le ri ko wa fe ma feel ara e ah mama yen gba to mi gba ti e se mo iru awon kan ti mo gbiyanju ati so ni yen pe to ba ti di ooto mu to ba fe lore you just want to waste your time olooto o le lore be ni and eleyin be se pe bed of the same feather gbogbo yin e ma jo so e ma jo kori si bi kan na ni but so riwo to di ooto mu yen I beg of you ma du ooto yen sile lojo waju ooto yen a pay way fun e boya mi mo mu kan so temi ni o boya next year boya next coming year ko sha sigba ti ma ku oni ku mi sha ni ju si 32 fm ma sha ku o na ni ki wa pade ru awon eni keni kan wa mo won kan ni ya se mo le recommend e olowa legbe mi emi ati e nkan kan ti papo lati jo to ti de bi o to ba wu recommendation in to ba nse ni ma so pe che ah emi o mo nkan kan pa e o e ra fe mi sile lorun bo se ma ri niyan bo se ma ri niyan whatever ta ba nse e se pelu pe to ba je mi ni mo ni nko e se pelu pe mi kuku mo bi temi na tun le si de lojo ola e gba mo je so fun yin ayo ga ma so ala o mo ta ko lo ma ko confidential report wa ni ti true awon mo ye lo kuku ma ko won de nko ba de se npade won nu won lu ah auntie ngba te wa labi olaje cause she ran ti mrs skinny amuni she mo ran ti e ma ran ti won to ye porun na ma nsun class ni gbogbo gba yin she se mo bi to wa nsin mi de ti mo teacher to nso mu ni mi ran ti mo lojo ti pe ah won lo to ni eyan ara ile mo be lowo yin ni she kin da owo oko mi pada ni igba to oko mi fe mi mi ni se mi se setan ni mi de ki so mo kekere ngba to fe mi o bi 25 lo fe mi se mo mo o sise mo ko se bi mo se self to mo lo ko se ni o wa ni pe on fe kin bi mo meji ko to di pe boya kin sise abi ko n set up fun mi mo wa fi ole singba ti mo fe bi ti mo fe bi first born mi cesarean section won se fun mi cs ibi ta de ti bi ta lo bi si yapo wo ni alada nla lo mu mi lo just 200k mo son fun first born lori cs mo se e understand mo wa tun fomo yen ni gap odun marun kin to bi mi awon yen ni pe kin ma tete bi mo ipe tori pe mo sere lala kokoko ni ti ma fe bi elekeji kin ma sole e wo mi mo tun sole lelekeji odun marun ni first born fi ju second born mi lo section na se fun mi oko mi lo sanwo ni tile tolorun 200,000 igba tara mi wa ya dada ise ti mo ko olorun wa gbe mi lowo soke mo ti wa mo se dada mo ti wa lowo lowo ti emi ati oko mi ba ti ni any little misunderstanding ani pele 400 ko je yin se be pe 200 lo so lowo lori owo omo kan o tun so 200 owo to na awon omo mejeji tabi lori je 400k ani le 200 ani le 400 to ba fe pe first born 200 wa lo pe 200 keji wa kini yen si wa mo lara anywhere about about the 400 ko de mo de so fun mo loruko osiwo lo npe mi olohun ni pe mi loruko 400k to di pe njo kan aburu e wa o wa ni kaburu e pe mi wa nule anti 400k won pe yin o mo kan dagba tu baburu e ni pe what do me ta lo npe loruko o ti wa sun mi o de ti dowo mi nsin eyan ara ile mo wa fe da owo yen pada fun mo wa ni pe kin kokko wa be lowo ise me pe eyin na le ni pe kin ye

0: Hello, ma.
1: Erama, ekabo ma. Yes.
0: Mise.
1: Eshima.
0: Ko ni di ko dowo pada.
1: Okay. Ki ma dawo pada.
0: Ma da pada yeye na mi.
1: E je ndawo pada.
0: Ah.
1: Ko ba le mo. Emi na se o si wa lo mi.
0: Ah, bo wo wa lowo yen ti do nkan re mo le ya mi.
1: Ah. A pe mi loruko ti mama mi so mi.
0: Bohun na ba fe pe baba 400.
1: Ju be lo.
0: Oh yes.
1: Beni ma.
0: Ami ko to gbo yen.
1: Eshima. Eshima, mo mo lori ma. Eshima. Asi ba won yan ti e tin ba mi soro. Emi na de gbudogbo oni ki ma dawo pada. Mm. Ko buru ma to ti ni ki ma dawo pada. E je kin so mo bi ti eyan merin si ka to lo si eto ti ni. Hello.
2: Hello ma.
1: Mo wa pelu yin sa.
2: Eka
1: so sa.
2: Community Adebayo Libela ti Boniya.
1: E se Boniya nko lo san sojo si ma ro.
2: Ah, ojo si ma ro bo to tin su je de ti e.
1: Ah eh, e se.
2: Yes ma. Oni di ke koni di ko da o pada.
1: Okay.
2: To ba ti ni ya 400. Ko na so pe baba 400.
1: Ko ju be lo.
2: Ko ju be lo. Ye ye ti ma dun okunrin ju be lo.
1: Eh,
2: to ba tin pe se re pe to se sele.
1: Any little mistake ni ni wa gboya 400k kilo de
2: ko more ni ko more to lon se fun ni
1: ah ah oruko ti se
2: mo bi ko mo bi ma meje ma
1: eshi sa en to ba pe wole nsin to ba je yin ni ki le ma se se me pe e ti ni ki ma do pada to ba wa je yin gangan ki le yin fe se oya ta lo wa loju de lohun pelu mi. Hello.
3: Hello, baby.
1: Mo wa pelu yin my castle ma.
3: Ah. Mo ti ko bi tun yen, san se yen fe owo mi.
1: Ah.
3: Ah. Yeah, 400. Ni mi ra ga. Ah. Baba 400.
1: Beni.
3: Te wa ri sister in law no.
1: Mm.
3: O ba ti pe 400. Ah. Auntie and his sister and me 400, they were okay.
1: Mm-hmm.
3: Okay, me,
1: Ishi pe boya se ba dawo e pada fun o yen to jo loju yen boya si medo oni ye pe mi loruko ti ishi. Hello masa. Hello. Ah daddy e ka san sa.
2: Yes ma. Yes ma. Michael.
1: Okay sir.
2: Mommy, you see, Connie, because a woman now actually is the lower of Connie. Because it's not good, so that a woman could just want more.
1: Ah, oh. Eh, yeah. Ah.
2: After you look on what, that woman is the lower. Because they can't want more. So you don't support to understand that issue. That man is not a baby now. When you get any other than it, only the lower. It's not good. So that woman, you know, they were born in operation in this
1: disease.
2: So that's my understanding.
1: Thank you very much, sir. Eshi, sir. God bless you, sir. Eshi. Beshi. To back present, I see my own. I wonder, I pay. You know, they see daddy, I won't pay mommy, I won't need mama 400 kisheko. See ye. Hello.
4: Hello, ma.
1: Eka, so ma, uruko, yin, ati, tati, ba, mi, so, ro, ma. Eshe e ba mi da sito.
4: Yes. Ma bi mi pe da ti pe nbe.
1: Okay ma.
4: Very important. Se mo pe ngba ti je ki ju akoko ti mo kokoko pe nbe. Ta se show
1: seriously.
4: Hmm. Okay. Na mo ni ma di ju mo pe ti ti na wa.
1: Beni.
4: Kini ti mo fa onje, kini ti mo.
1: Hmm.
4: O bi ni ta di ti ma change.
1: Eshima, Eshima. Oda wa yin gender mi to ba wa je pe eyin oko yin pe be ki le ma se. Eh, e je kin ti e gbo nkan teyin ma se. Se me pe ti gbe mi ni moran. Hello.
5: Hello ma.
1: E ka son sister.
5: Ajo la nu toro la tapata.
1: E se ba mi da si ma.
5: Ah, mi e ko fa ja ra. Wa ti mi ma kun le daddy 400. Daddy 400 ni ta pe mo mi 400 mi ma ko daddy 400 ko fa ja mi olowo si mo le se lofo daddy 400
1: she e je fe nikan dondo lori ofe si. Hello. ẹ ká sọ ma.
6: Ó bá jẹ́ pé má bí wọ́n ní ilé ọ̀gá wọ́n máa bí wọ́n mú mọ́ ọ̀rẹ́ ilé ọ̀gá. Ó bò yẹ kí ọ̀gá ẹ mọ́ ebi ìdílé yọ ọ̀tọ́.
1: Ẹ ṣe ma, ẹ ṣe ma. So ẹ̀yin ara ilé mo dúpẹ́ ó gọ̀ jẹ́jẹ́ kí n ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ má ti pẹ́ nìyẹn má tún pè mọ́. Hello.
7: Hello ma, ẹ ká sọ ma.
1: Ẹ ká sọ ma.
7: A kú ètò ma.
1: Ẹ ṣe ma.
7: Ẹ mọ́mí kẹbí fún ìyá 400 ni wọ́n ti ẹ mọ́ ilé ẹ̀yìn.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Layabílítì ni tèmi.
1: Irọ́ o.
7: Gbogbo tọ́lọ́run ṣe fẹ́mi náà sí mo fi bí nìyẹn. Layabílítì ni. Tí nǹkan kan bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí, ọmọ gbọ́ layabílítì.
1: Lọkọ yín máa ń pè yín.
7: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
7: Ọmọ layabílítì náà wà láṣọ ara wọn lónìí.
1: Kábíyèsí Elédùmarè. Gbogbo ìgbà tó máa ń pè yín. Gbogbo ìgbà tó máa ń pè yín lórúkọ yẹn mà kí lẹ máa ń ṣe. Kí lẹ máa ń ṣe tó máa pè yín ní layabílítì.
7: Mo máa ń sunkún yín.
1: Ìyá.
7: Mo máa ń sunkún ni mo dẹ̀ máa ń bàjẹ́ àtọ̀lọ́ náà dẹ̀ bá mi wo àwọn ọmọ
1: yẹn. Pé
7: lùkàdá lùkàdá tán pè mí. Kò dá sófo. Àwọn ọmọ yẹn wà wọ́n dẹ̀ ti gé èèyàn lẹ́yìn.
1: Aleluya.
7: Aleluya. Wọ́n ti fáwọn ọmọ yẹn wà. Kò ní fún Ọlọ́run nínú ayé yìí.
1: Aleluya.
7: Ẹ mọ̀ dáwọ́ padà.
1: Yes ma.
7: Ògo náà lọ jẹ́ fún yín ló sì jẹ fọpọ̀ yín náà. Ẹ mọ̀ gbé tó bọ̀.
1: Ẹ ṣe ma. Mi tún gbọ́ yẹn rí o. Liability. Ẹ̀yin ara ilé. Mo máa ń sọ fún yín sẹ́, ẹni bá sọ pé owó ò tẹrù, eléyìí tó fẹ́ fi kó yọ̀rọ̀ ẹnu ọmọ ẹ̀ ló já. Owó tó ẹrù, ó jẹrù lọ. Ṣé bí 400 náà pè mí tí mo fẹ́ lẹ̀ rí mọ́lẹ̀? Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan kí ló ṣe fẹ́ tọ́ bọ̀ mí lójú? Ṣé mo pẹ́ sọ̀rọ̀ mi? Ṣé wá ní yín? Ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí màmá yẹn ṣe pọkọ tàwọn ń pe àwọn? Liability. Bọ̀ ẹ̀yin ọkùnrin. Ẹ̀yin lẹ mọ̀. Ṣé rí tí a bá ń sẹ pé àwọn ọkùnrin kan ò dá, àwọn ọkùnrin kan ò dá, a máa rí àwọn ọkùnrin kan tó jẹ́ wípé ọmọlúàbí ni wọ́n. A máa rí àwọn ọkùnrin kan tó jẹ́ wípé in fact wọ́n bí wọn, wọ́n tún túra wọn bí. Tẹ máa máa nínú ẹ máa máa gbé fún wọn anywhere tẹ bá sì ń pàdé wọn ni. Dádì náà sọ̀rọ̀ yìí fún mi láti last month ni wọ́n ti sọ. Ṣùgbọ́n wọ́n nítorí pé àwọn ò ní sí around. Wọ́n wá pè mí lẹ́yìn alẹ́ àná pé àwọn ti dé pé kí n go ahead láti fi ṣe ètò. In fact, wọ́n send voice note ni. Bọ́ wá nínú pé because of the embarrassment àwọn èèyàn tó mọ àwọn ṣe mọ̀ wọ́n á mọ èèyàn through voice. So máa delete ẹ̀. Máa ní màá bá wọn sọ. Wọ́n ní ìyàwó. Wọ́n dẹ̀ ṣàbíyàmọ̀ àwọn méjèèjì. Ṣé mọ̀ pé imú jìn kò yẹ ká gbóòórùn àṣebí. When we are talking about love, ká ní pé inú ṣe é ṣí ni. Èèyàn ò bá mẹni tó nífẹ̀ẹ́ èèyàn dáadáa. Ṣẹ́ni gbogbo eléyìí tá a jọ ń fẹ́yìn síra wa yẹn inú jìn inú dẹ̀ jìn ju ọ̀run lọ. Ó ní ò bá fi ọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n sọrú èèyàn tó jẹ́. When we are talking about love, tọkọtìyàwó tán wà nínú ilé táwọn méjèèjì bá ṣí inú ara wọn wò ó ṣe é ṣe kán má jọ sunmu léyẹn mọ́ tí bèlà ò fi tí ó fi fọn fi rè. Ó ṣe é ṣe kán má jọ bára wọn sọ̀rọ̀ mọ́. Ìwọ ló mọ ẹni tó love. Ìwọ ló mọ ẹni tó love. Èmi dẹ̀ ni mo mọ ẹni tí mo love. When we are talking about love, love ju ń tá à ń pè yẹn lọ. Love. And the only person tó lè love wa olo ti love wa yẹn. O ni Ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ẹ́. Ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa. That is the only love, agape love. All other love, all loves, all loving, all loved. Erasmus ni conditional ni. You give me this, I give you this in return. Yeah. Bàbá yìí wọ́n dá wọn dúró níbi iṣẹ́. Ibi iṣẹ́ dẹ̀ ṣe dáadáa fún wọn. Ṣé mọ̀ kán dá yàn dúró níbi iṣẹ́ unprepared, unplanned. Ibi iṣẹ́ dẹ̀ ṣe dáadáa fún wọn. Wọ́n dẹ̀ fún wọn ní entitlement wọn. Wọ́n délé wọn sọ fún ìyàwó wọn. Wọ́n wá ní ìwọ kú ń tajà ó ń ṣe business. Èmi náà ní kínkìnkín kan tí mo fi ń pa ọ́dà. Bàbá yẹn wá dá owó yẹn sí méjì. Kò sọ fún ìyàwó ẹ̀ pé òun dá sí méjì o. Ó jẹ́ kí ìyàwó mọ̀ pé gbogbo iye tán sọ fún mi ní o kò sórí tébù.
8: damo oja e awa la kuku nile n ba ti mo de wa nbi ise ijoba na mu lawon kan kekeke ti mo nse yawo wa gba owo oko ye de ra manage kan kekeke leyin bi osu mesan ti won da baba iduro ni bi ise omo won kan wa fe wo school o baba badadi lo ba mommy e at least gbogbo eto mi si mo gba oni mo ko fun ah eyin gender mi eyin kan buru sa e le mo lenu kini hun ya o ba so fo ko pe nbo ni ko nsiri owo kini ko so lawa hun o ko lo badadi ah ah but o si mo gba going to a year now at least over 9 months mo si kowo fun e to the tune of ti se to je million ni mo ko fun e elo la fe san lowo omo school to le mu nbe ko so wo lawo lo nso yen wo ma yo je lo joko se di don ni ko kawe ni se di don ni ko lo si school ni baba yen wa pretend bi pe ko so lo wa won ko buru omo je kin lo ba won re mi awon kokan ti mo da si ma be won ma lo ba won anti mi boya wa raise fund fun mi se mo pe mo ni baba yen da si meji ni baba yen wa ra mu kekere ninu e omo yen sha lo school after 6 months baba accident shuba dupe pe accident yen o gba emi won se mo ese atapa sagbe won lo so hospital on da won pada wale omo merin ni won bi obirin meta okunrin kan se wa ra won first 3 guys yen ah won ma like baba won o won nigba ti daddy wa lenu ise afi ti daddy to ba je pe boya enikan lo gbe daddy ti daddy o gbe moto lo bo se e kono go one e sha mo sweet kan bayi to pe le kono go one baba yen ara nkan fa won mo yen sha ni so that love e de mo ko ta won ba rin je ku jeje lori kore to tun wa school te tun ra over provision fun won parent to ba se ra won ma like ko si nkan to kan won mama won wa yi third born to jobirin o wa fe pada si school so wa so fun mommy pe mommy e wo mi ni gari ti daddy ni kin ra jare e je kin bu gari die le mama yen wa nso fomo yen pe baba yen oku ni pe ku baba yen oku ni pe ku to ba ti ede ku nsin owo to nbere lowo hun ma mo bi to ti fe bere baba yen oni pe ku yen ko yi omo yen baba won ni pe ku abi hospital ti won ti gbe won lo abi nkan ti doctor so fun won yen pe won ni pe ku omo ba lo ba daddy kini condition health yin baba yen ni ko si pe inu ohun ko dun un raye jade bo se man jade mo daddy se ngba te lo so hospital se won ti won so fun yin pe ni pe ku ni o lo ti won ko se pe ko n take easy po n ronu kilo de to n bere mo lo ba mommy nsin pe wo gari te fun mi o fe ra pe kon je kin bu die lo lara ti le mommy wa se pe ni pe ku eh baba yen la won ni se la won fo dide iyawo awon ti mo ko owo ti mo gba ni bi ise fun pe ko da mo business ye awa la ni le so in to ku ko ma ro si mi oni ku baba yen so nkan kan won la won so ensi awon ka se mo awon ka sara bo se di following week awon pa kiti mole awon ya manage ese yen ese na lo ku si gbogbo itoku ti jina se mo ka oyin mama ni ah kilo de kilo se yin kilo se de ma won eyan eni te ri ti o si nkan kan lowo e to wa jade le to gbe ah kilo de bawo le sesele se subu ni sokada lo gbe yin mole se ru ire bo ni embarrassment ni baba yen se pa won o fe awon fi kese won ko si strong dada kan to ma jade won la won o se meni awon o se meji o awon ya ro awa lori owo yara awon awon ya nwo iyawo awon niran olo ba ti jokan awon ba pe mo ti kowo ifeyinti mi fun ensin ati todun me lolohun ran ti odun eyin ni ke mo odun oni oke to ba ran ti ati todun meji jo mo need owo olowo le need emi ro be fun ohun ni emi ro bi ngba te ti gbowo yen e fun mi se beyin na le fun mi pe kin da mo business mi ko ja mi le se dada baba yen lawon so fun pe awon mo pe tori na lo se nro iku sa won pe awon oni ku oko woju awon dada o ko si nkan kan to de ma se awon won ni lati gba yen ko dana fa won awon no de border ipe ko dana fa won awon ya bo si edemo se me pa won okunrin akora won abokunrin ko awon okunrin akọ be afi ko lo n dariji gbogbo wa eh olori kon ni ezo la dadi gba ta baye ezo la gba ni gba ta daye aye ti doju keji bi awon re baba se ni pe ah ore ah o je ra fi sile saye ti e pelu condition e ta re si ya yi now ah oye do ateyin o keta ijo salad o keta ijo fried rice ba de je iyan ni ayoka eh you things like that ah won ni kini won ni ko siru e rara rara rara si rara no ba sa ko baba o ni baba na de hun ko ye yin inu wa bi mama mama wa nsun ko kiri pe oko awon ogbele mo e gbo loju wo ye yin ki le robo le baba yen jade baba yen lohun ti fowo yen le fun o the little to wa lowo ohun ohun sa ran se manage en ta won de jo nse iyen no ni ko nse pe boyo ni di omo ko ye yin awon sa jo munu wa munu mi dun Olorun MFM ko ye yin awon sajo mu inu ara awon awon ara awon dun ni oni woro si woro se sabo bo se nlo laro da oju e gbo gender mi kilu e ma je ka roku sira wa nkan to wo ke yan se fun e laye the last thing to ye ko ro si ni pe ki di baje ba the last thing to ye ko ro si ni pe ko ma make the last thing to ye ko ro si ni pe ni ko ma da fun tomo tomo why are we doing this oko to fe sile ah emi yin baba yen o to kowo fe yin ti e fun yin o wa jade tonsin mommy wa mu gbe bonu pe e gba won o oko awon ogbele mo o but daddy dead daddy ni kan so ka won eyan fi keko awon mo pa won se mistake omo john la won but tori pa won ni fe iyawo awon oni mo se bere lati igbe pe eyin o le meni te fe eni a fe la mo amen to fe ni en to really love you can't know the person when to love lo ma mo pe ani mo love e se con rain concern eyin ara ile se ikuru ye ki mama yen koro si oko se me pe mi ki fe ka da eyan lejo loju wo ye yin baba lawo pada wale eyan meji pe lo ma ba mi da si tori mo ti ni alejo ton fe ba mi seto leni eyan meji pere lo ma ba mi da si eyan meji pere lo ma ba mi da si e gbo loju wo ye yin bawo lo siye kori emi ti se oju opo sile e ma binu 09062949 09062949 eni kini re o hello
9: ma
8: ele o
9: e pe to ma
8: e se
9: opo lo yin ni doba
8: ami
9: yes ma lo gbo omode temi baba yin o se mistake
8: okay
9: won so je pe on lo bi gbo omo fun won
8: eh
9: ko de si nkan to buru ninu nkan ti won se
8: won se
9: kun
8: se
9: nkan to
8: burun
9: be
8: rara o ni yo
10: ya ye ni o mori ja ye ni o mori e se ati pe en to koko baba ton ta jo fe ton wa daddy eh ba mi ton mic won ba mi ton mic fun won inu mi dun ipe okunrin ni inu mi de dun pe ngba te wo studio ni isin yi e si gbo nkan ti mo so e jo daddy nkan to sele eyin le se ru e
11: I can't say any bit here, but in life, I like my boom. I recommend Dr. Daniel.
8: Tori pe, he said you could meji. She me pe, you could 10 minutes leke bere. Mo fe ke babi dasi eto yi ni mo she ni ke fi.
11: Ati le lo ti wawa, lati ogba ide ni.
8: Lo ti wawa.
11: Bene, Adam ni Olorun. She mo so fun pe mo ni di obirin.
8: Soju yin.
11: She mo ni di obirin.
8: She wa nbe daddy.
11: Te lo obirin to fun mi. Ohun lo fun mi je.
8: A se wa nbe se yin le se lai lo birin ah
10: awagun ati eni kan ba wa ko bi kan fun yin kan ko gbogbo eyin okunrin lo re iyen tun ko
11: tolorun ba le se ki bi kan wa ki okunrin ma lo be won so pe ko ma so fun yin pe how are you ke ma so fa wa
10: a so mo fe yin e ma tan ra yin
8: akoko yin si pe ba mi daruko yin fa won ara ile sa
11: be ni lati le se agbalai osan to be ni san yo ni oruko mi Dr. Daniel ti o je oludari le se agbalai osan Edales Care Foundation mo ti wa si 32 FM leni lati wa so fun gbogbo awon agbalagba to pe ani agbasoro da oun ni oro te musile yojo aleni ki okunrin ko gbo ko mura baba yan olorun lo ni ko ni ogbon ko gbe si meji
8: be ni
11: agbasoro da iwo ti o wa se mistake pe ah nba se bayin gba yen awon kan ge ka je nigbati won wa ni omode won plan bi baba yan se plan to pe o ti ri pe enikan ti yowo o le sele sokunrin na o kokun na ma gbadun kobirin na fi ajilo han beyen
12: of course
11: o le fi sona beyen sugbon agbasuruda ni eto ti agbalai osan ma nduwa sori afefe kini tuma ni pe ojo ale o lagbara gbogbo ata sasuke sasale ti pe nisin awon kan to n gbadun yin lowo bayi won kan fi n paro nre ti pe ese o se gbe owo o se gbe emi o tere ran iti lo fi n gbo program yi emi a ni pe won ti gbe lo kakiri won ni ese mejeji yen o o ti kukoda pata to ba de ja ale kan na ko gbo yan pe ni spondylosis emi a ni side kan ba stroke lo ni emi a ni o n fa hun emi awo bata bata abo ani paja paja awoka awuka agi orisi si aran mo legun no ma n pe gbogbo e nipa to ba ti wa ya asisa kakiri lo kano go come ko eh omo mi wa n bi kan gbogbo mo lo school mo sai lo gbe to ba ti pe o fe dake je pe mo fe lo rest rheumatism atari zan pe ni eh an pe ni paja paja yi o ti wa lena le ona ile eni kokan ko seni ti o koja agbara eh tan pe ni rheumatism yi tan pe ni
12: arthritis
11: awoka awoka yi gbogbo eda patapata lo le se awon ti o le tete se ju ni awon ti o mo won ara won to ko je kan to ye kan je ton mu kan to ye kan mu ton fara nwira to ba ti wa ya iwo ni kan lo ma ku lori bed yo ton ma so pe pele daddy ba lo se se yin sin ade awon mi to ye pe won lo 100 years o ton lo 90 years won se lo ra won ni o tori pe ngba to ba ya won ni daddy mi de lo 100 years omo odun melo le mi bi baba se lo ra ya to seyin si lo ra yin e sora LDD LOS hospital e ma ni pe boya ten kan mo le ni abe joke lo nkan ni ogun ti a gbe jade ti a ta pe ni package yi te pe ogun marun lo wa nu e te ba ti ra arthritis package to ja le se agbalai wosan ogun marun lo wa nbe te ba ti ni pe e need e 35,000 la nta instead of 76,000 lowo lowo ba ti ti paro osu 35,000 ni wo te pe ese n wo orokun wu o fe ti ba o ji kara emi a ma na ma ti peke peke emi orokun meji ti koju sira ti ti paka paka paka ko le ni daada ogun yi wa fun e daada ibo to je pe eyin sin ru e wa dide wa joko bayi pa ti fe dide bayi wahala ni
12: se wetin gbo le fi se
11: mo ni phd lati india lori ewe ati egbo beni beni
12: okay
11: egbo gini se gbo je ti wa anti wa to de je capsule wa nbe omi wa nbe egun wa nbe so pe gbogbo lo ni o tejoba patapata
12: ko bere bere kan lowo mi won ni awon pe phone ni pe egbe mo ni boye busy ibere to be lowo mi ni wi pe se iju to ma mu awon obirin yen o ni tori pe agbalagba nikan le ntoju o le n to ba ni fibroids na pe se e mo n pa e won ni ko je kin be lowo yin pe mi o mo
11: arun tan pe ni fibroid yi awon ijoba gan so pe won awon yin bo fun ara won to n si scan won ni won mo kan to n fa fibroid ti an ba le de mo kan to fa fibroid ko so na mi ju pe e lo si operation e lo si surgery
12: kon lo si hospital ijoba ben ni
11: tori pe te ba si ti surgery yen o ma n dagba titi a be sinu ku eniyan o te ko ma ti major operation fun eniyan but ti doctor to pe e lo si operation na bo ni surgery kan ba yin mu kuro merin ni oyun iju won pe ni cirrhosis mucosa intramural appendicular merin ni won to ba ti wa nbe yen ele to ba ti so duro si bi to mo tin dagba o le loyun pelu e
12: ba
11: ba so operation won ayo kuro sugbon to ba ti wa dagba lagba to di wo 50 years to di bi mo tapatapatapata to je pe fabro je wa jade ma e lo si hospital eni kan gbele omo yin jade je ke le pe 100 years to koni yo ile no mo ko so pe cancer nbo ko so pe kini kan sele mo best thing ni e
12: okay
11: kan gbe jade so ni bi ti an bai wa eto alo lekan agba agbasuru da ti a pe ni package ti ogun marun wa nu eyen ti mo se fun awon agbalagba patapata ati en tara nro ati en ti ara nsun ati sese nwu ati n diabetes to ni asthma patapata package en wa nu be 35,000 ni ni ke sanwo ki ta ma fi gbe wa fun yin a ma gbe wa ba yin le lofe ni ibi ki ta ba ti wa ni pinle oyo e ba jo yo le tin gbo mi a gbe wa ba yin ni le
12: lofe e wa ni gbo te te ba gbe dele wa
11: e ma te ko sunday o sa kanti mi
12: ngba te de se pe lofe
11: ofe na ma gbe wa le
12: ba ni ki fun yin address ile wa ni
11: pe ba o te wa di san 35,000 sa kanti mi tin mo ti lati bayi a lo si park ben ya fi won se sin yede gba okolo ati ati ta to po daada sugbon a nko eru leni lo se ko won ba to ku la nta ni badan bayi but ati lo su kan lori e ni badan bi bayi so gbogbo awon to de ti ra awon de ti je si agbara lohun ata wa se promo kan lo won sin 35,000 le okan park meta le nikan ma lo sugbon te ba san wo meji po a fun le okan lofe tori pe ailera ni ogun oro
12: beni
11: ise ko san 170,000 2070,000 a gbe park meta fun lofe o le ma lo fun osu kan bo
12: ok
11: ti gbogbo ara yan fi lo ele to wu to nkan ni to si gbogbo e a lo patapata number ti won le pe mi si
12: okay
11: ni bi to office mi wa ni Sanyo ta ba fe wa ta ba lati nu garage se lo si challenge as a professor ni Sanyo bus stop
12: okay
11: e ti ra agbola osun lati legbe titi nbe
12: eni big boat nbe
11: be ni nla ta ba le nbo lati Sanyo lati Iwo Road te lo challenge abi nu garage e ri agbola osun nla legbe titi nbe e le wole ke ra ke mo lo sugbon te ba fe ka ba yin wa sile e ku number mi number ti fe pe kale yin na o ni opay account mi
12: okay
11: ona ni opay e ka mo zero chrome be ni so number ti e le pe mi si ni 070 4 5 6 9 3 7 7 1 awon kan ni o ma yaju ko de ya 070 4 5 6 9 3 7 7 1 te ba ti fe send wo si Daniel Adedotun to wa loruko mi
12: e wa ti e kokko pe yin na e je pa kan ti e kokko pe yin na
11: ah mo mo so mo mo won believe me awon am an koja
12: e ko ti mo so fun yin ni pe se mo pe be se fi number yin sile nsin
11: be ni
12: kan kokko pe yin kan salaye fun yin pe
11: bo se se won ni o
12: eh pe bo se nsa won re o bo se nsa won re o se eh sa won o le leyo kan ni se mo
11: to ba to ba la gbo ara gbo meta yen ara yo kan
12: eh eh
11: a to ma tura leyo yo
12: e ba mi ju we bi office yin wa le kan
11: Sanyo ni e ba da let's press eri agbala iwosan legbe ebe ni titi gangan la wa o
12: ki to tun te pe ara yin lagbala iwosan se church tun ni ni
11: be ni ah eto kan te nbo ni ati mo gbo yen wa ni on the first second third
12: eto e wa sanwo yen loto
11: wa sanwo yen loto wa kati da ogo pada yen ni o nbo
12: so pastor ti e ni
11: lagbala olohun wa kati e da ogo pada
12: okay
11: ojo meta ni
12: e fi ero bare ni soro yin
11: si 070 4 5 6 9 3 7 7 1
12: e pe lekan si sa
11: 070 4 5 6 9 3 7 7 1 e ba je ru e kankan to wa lagwa ara te be ka ba yin boju si do boju to e ba je pe omo yin wo mo ni o omo po sa gbala iwo san gan wa npin
12: but te se pe pastor ni
11: bene
12: ipe te tun lagbala iwo san
11: bene
12: olorun a se le to da eyan ara ile oro le ti gbo lati enu daddy wa yi o eh lagbara olorun sa olorun a mojuto gbogbo wa le kan si sa e so bi ti address yin wa e ni iseju kinkini aya
11: Sanyo la wa e pe number mi te ba ti nbo ni agbala iwosan ni Sanyo bus stop gangan 070 4 5 6 9 3 7 7 1 e se
12: eyan ara ile o dola

0: to si nkan ta ri ni ojo karun ninu dije fe ya agbaye ele to nlo lowo lagbon America to ara oto gba ni ti ana nigba ti yan ko ibombobo ra won o tori gbogbo awon akoni to nbe lori odan patapata na fira won lana ibi ifagagbaga to waye yikayika awon agbegbe kan ni orede America pelu bi nkan se lohun ori ni ojo elekefa ana lo soju wa gangan atujaja e to waye bi odun merin o le logun seyin nigba ti ko orede France ati Senegal ti yan kira won ni oni papa sere ti New York ni New Jersey ni ana ni won ti dara ni bebe to je pe meta se yokan ni agba pari e on to nbe lare o na ni ti orede Norway ni bi ti agbabolu na waju ele Arnold to ti fidi amule pe ke sere lo nba wa sinu dijo fun gba akoko ninu itogbesi aye re to si wa damage bole ni abala koko koda o tu wa lara won ti se ranwo ninu fagabaga e to so orede re po mo Iraq ni ti Iraq ogun ori afefe o du ja tori papa lo tori bomb obi ti bale ade bi ti o na ni ya je si fun won ama nigba ti Argentina kan na koju ko te babalu Algeria ni papa sere ti Kansas lori ede America meta si odo na ni e ko si won lawon ele to fi aye mule pe baba ju baba lo ninu fagabaga ti won maju e ni bi ta tin fete wo die ta to sare pe bi se fe ya o na ni Austria ti Jordan ni ajo paje ara won ni bi te pe won ko tin ta omi ayo kankan ko to di pe di abulabula ayo eleyi ti won simi lati nu ko se pe olu Jordan lo fun iko ti Austria lanfani ati lewaju ko to di pe nigba ti fese won seun to sumo bi gere gere ogbologbo agbabalu lowaju ko ti West Ham nigba kan ri Marko Anatovic o na fi eleketa le fun iko ti agbabalu ti Austria eleyi tan fi mowo oke to fi je pe ni sori won na ti ni ami meta to bi ta ba de lana o awon oni ta ti tun ko awon ti o si tutun loju won si loju tori pe lana ni papa sere lero to to bi egberun won kan ni adorin ni ye yun ni Kansas Stadium ni be ni Lionel Messi lo ti da bebe pelu awon oni beta eye to mi o ti wa wa lara wa gbagbolu tan ti mi awon julo ninu dije on ba kan na lo ti ba kole ile ti Cristiano Ronaldo to ni tele gege bi agbagbolu to ti mi awon ninu deje fe agbaye marun ototo ni ti Kylian Mbappe o na je ki won mo ninu fagabaga ile ti gba koju Senegal ni ko le da bi ba ti n ba bo lati gba iwa o na ni omokunrin lo fi agba on iko ti gbagbolu Senegal ni bi je so aso le iko Senegal je so de ni ti mu eye ninu fagabaga ile to jina sira won ta gboro fi segbe ba kan na ni oro eni anat mo ti mu bo lati ekan to akole ologoji odun o tun se mo Iraq lara amo bo ti e ti bu kori na won na sagbada won gbianju won mi awon kan ninu dije fe ya agbaye ninu fagabaga e to waye ni arin awon ati iko ti gbagbolu ti in the Norway yen ni asale ti ana bayi na odun 1986 ni ati wa CDG ohun ko se pe ko si anfani ati mi awon kankan fun won sugbon se be ni ana be ni iko ti Austria ana ni itan tuntun ti won fi bale nu fagabaga ti ana tori akoko ni je ki ma jo kekeke ba ere ohun ti bere laarin tani ogba meye agbabolu to mi awon julo ninu DJ tori pe o ti nalabula bula bula agbabolu orede Argentina Lionel Messi o ti se ti e pelu meta ile to ro si agbara fun alatako Kylian Mbappe ti mi meji oni na lo ni je eni afogudewo nigbati iko ti Portugal te ma koju orede Croatia nibi ti Ronaldo no ti ma wa ko tutu itan mi koko na kegbe pelu Lionel Messi ile to je pe o ti gba ameye dije fe agbaye amo bayi bi o ba sese fun agbabolu eni odun mokan le logoji ohun o nigba ti aba to bere si takagbon pelu ko ti olodo orede olominira Congo ninu fagabaga ti won e to fara pe be oni ti awon balola iko ti England ta won ati Croatia na ti won je gba ti won la sale to ni e ti o pari fagabaga lagbon ti be yen o na ni e to ma waye ni asale laarin ko agbabolu Ghana ati agbabolu Panama bi yo ba ti menuba a menuba tori akoko wa awon karakata kan na lo lowo lowo tori pe ba se ngbanu ko ti Real Madrid ati ko ti Chelsea awon ro to foju won yo da bi pe to fa lewu ra die yo si mu ibere dani bi asiko ba se gba wa si lowo ro le lati pe kelu e je ki wa ka san e ku dedi akoko yi lati ko nigerian portion lati ki wa sinu kuro ti wa 32 fm 94.9 laughter house oke cheche premier mokola lilu ibadan abimola la bi loruko mi o atemi atawon iko ege na lajo wa lenu se lowo ro le baba si cheche a menuba awon karakata ile to gbe won daada 32 fm 94.9 e ku ro le
1: Ridwan Adekunle clever and King Cabo so re to ege fun ti tosun to ni e ma ba bo
2: lafe an ba loko temi mi na King Cabo e ma ba bo
3: islami yola di mo ke bu sari loko temi e ka bo sori akotun to no

0: kaabo lati oju oja aye yan gbogbo si 32fm 94.9 koni aderin ipo osonu amuro yin re daya pale ni lati ago maru lati bere o bedago mefa ka to ye ba fawo eto mi to ntesi waju lori ikani ya aforo ti sibi kan paapa lori oro soki ma fe ka mu ka le mu agba bo mi ka le mu wo lori eta ma bo lori clear mbappe ogbon wo le fe ya muru abe gbon wo teyin kan ti ero pe iru ogbon ti ma yin le da lele ti ko fini tuni ko oro fini dabi amo kekeke tan ko fun
1: e won si ma manage Vinicius Junior for side to inu inu we adehun e odun 2027 yen next year won ni adehun e ma pa inu ko ya ma je bi odun meji si odun meta nsin ya di ba ti Kylian Mbappe ti de no so pe ka ku ima lo to je ya ikon le po won lo so adehun se o ko odun kun gba ton ma di bi osu ta wa inu ipa osu ta wa yen yen odun tun bo on ni sai ma ton inu ko ya ma ji mo je pe ya ma ji le ma ri ni won an ko ji ko si iju ko ton ma won ko ma fun mi lo ti sai ma fi pari ni so nkan temi ko re ni apa be to ya won mejeji en ko le work ko je pe yo tun another tactics gon pe won fe lo on meji waju en ko le work is it that kon yo Mbappe kuro ke pe o ma lo vini abi kon yo vini kuro ti won Mbappe ba sin be Vinicius ma perform fun won igba to ti sin be layo won ati Karim Benzema won sha gba Champions League fun won ton on Liverpool ton ja Liverpool ni final so Vinicius won na o ma wi nkan gba so emi kon pe sai ti lo aje gba je ti gba to fi won be o ti bi ojo kon to le se fun won so sai ti lo Mbappe je ti won be so won ma ni lati yo Mbappe kuro be aye tun pe yo tun de po se se ko je pe Michael Olise ma wa bo te je ko won ba mu che won ti so pe won le vi this Michael Olise sugbon Florentino Perez won shin duro le npo sese ki awon si ri awon igbeso mi pe won ma ko fun mi lo Vinicius Junior ti sai ma fi pari nipa to ma de sa tun bo won ma wule yonde ni adewon lo fe ko wule ma ba ti
0: lo okay won para si bi bere osugbo ka mu nkan mi sona upshape for knife oro shape yen o te se sonso ka ko mo ro World Cup na tori mo ra won iroyin kan to fun yan ni stomach ache oro raf no mo se fe duro si pasu ka ma play leni te ba de wo group won yen e ri pe asogbonu ni ko si jo le se le ballu sugbon lori iwe ta ba ni ka jo soccer bi eni keni ti ballu ba ye e so pe ti Portugal ba mo wo ki tan ba won eni to ba ku o tun mo mu ipo elekeji ni but first match yi bi mi se so pe oro oja to roju ni fun egba gba ballu Portugal tori Congo na ma koju going by iru ti Congo to ati bi Portugal bo se rin ajo won lawon friendlies ati qualifiers tan gba itin bele ti mo fe ka kiyesi oni Messi ti go meta o ti ba record Ronaldo Mbappe ti score meji bayi ni tournament to si e ri idije laarin Ronaldo atawon to ba jo pie lo waju pe I must match that achievement mo gboro go meta kin la Messi mo gboro go meta kin ba Messi mo gboro go meji ko gboro je mi ni je yo kan se ko ni de su lenu team yen
1: e opposite ko nkan be n se aje ti yo nkan be n po n se lenu na on friendly match e po ile de Portugal n gba pelu ija okungo to ma koju nini mi le so pe dia okungo je bi kankan to ke won ti prove nkan ton le se fun wa kiyan to le ja o ma ti Nigeria ni ti o je ki Nigeria qualify
0: sa eni
1: e o ma ti Nigeria ti o je ki Nigeria qualify lo si DJ fe agba inu e po won mewa lo lo lati le adulawo won ye tu je ile de Nigeria so dia okungo na won na se ikankan te po ke an oluko ni won na la le ko so gbon won ma sopon fe dile ni pelu tactics o ma lo marun leyin merin waju e kan waju na lo ma fe lo so o ma fe ni ra die fun orilede Portugal le so pe bi awon fe break boundary en ni owo yin fun orilede Gudea Congo ko singo ti o le sele to emi shin gbagbo ni awon agba ball owo arin fun Korea Madrid sugbon ju ton team wa ni pelu Cristiano Ronaldo ni pe ti Cristiano Ronaldo ba to ba wa ni oju papa pelu awon agba ball yi mo fe yin pe ko fe si agbo yin yen dagba lara nbe ni mo da dabi ti da kon nigba ton pe won fe kon gbagbo n gba yin awon people yin gbagbo n pe awa na star na lawa na awa no leader ali dadu organi vini fena Bruno Fernandes mi to timbo organi ja Neves mi to timbo organi vi time to bo timbo so won on play pe awon ali dadu organi la wa no so won ready ati play fun Cristiano Ronaldo pelu nkan te ni woye ti temi o won ready ati gba ball fun ko yen jo je pelu nkan te po tin yo le fun orede Portugal lati be awon odun die seyin so Ronaldo ko du ala mo pe Ronaldo to ba wa lori papa o ma fe go ni ko je si o ma go team e le lose sugba Ronaldo o ma sha win pe won sha mu go yen wa leyin ti go yen ni go ti go ba wa ni kan ni ojo en ni kan loku so Ronaldo ni eni o mi se pe o si ma so pe o mi si fe net iko dia okungo sugbon o ma ku si owo awon agbabo lo wa rin ko ya ma jo iko Portugal na sale to ni emi pa wa rin oko mi bale sugbon so ma le break owo eyin dia okungo yin oni ko so ta ma ko bi awon bi to awon bi saka awon remember baba remember to wa leyin yen so ma le kini e break to ta ba wo won matches so awon African team jo tin dancing e ma ko gbon won ni gbagbo nu defense line won dada ema je taba wo
0: be Nigeria na play won ni gbagbo nu
1: no say Algeria ti Senegal ati Tunisia yan won yen yi won ti Senegal ni first half yen ni ana
0: won si mo support Senegal mo
1: si won do owo yin won duro ko to de pe second half ko pe kini e to yi wo dada ko to yi wo mo lowo an ko je tin committee o le defense se lana e dun pe Mbappe won wa seyin tele nigbati match e fe ko bere sugbon won wa wo le fun Mbappe si waju pe ti o lise ba tin do on passes yen wa ko ma lo si waju nkan ti nkan te fun mi pada break owo eyin iko Senegal na lo so awon agbabo to wa lati Africa won owo eyin won o si duro de o si duro so mo je se nigbagbo na won agbabo lo owo eyin fun o le di dia kungun so Ronaldo si ma lego ko si npe ko ni lego yen ro ni ani ise to je fe siru papa ogan na ni ko si kan to kan pe biye n le bo abe n pass ko ke ko go ko je fun ni ni go o ni kan se ko yen Cristiano Ronaldo fe so go yen na je ma wa ko si at his age abi to si perform si ki je ko bi a
0: mi emi o dispute pe se ni yen France Portugal na Congo bo bi o se fe se laarin yen tori
2: To
0: lori fit to wa so pe Ronaldo wa rest eh lori abi ejo your blue
2: no ma
0: we ko to bu mi padi Ronaldo le mi
2: emi na
0: le leyin photo baba mi Ronaldo lo kunu le wa
2: ko se anything to luko ni fe lost mo to pe kini leyin DJ fe agba ton ti won gba lowo o na lo ma pada finu ko Portugal sile anything we so up ngba to ba pe yes boya Ronaldo bo emi kan ti mo kan mo pe Ronaldo
0: ma bere
2: fe eh eh bo Ronaldo ma bere fe se won se bo ko ma gba 90 minutes eni le mi mo pe ko le so ko satin to pe ngba to ye pe eyan ba ngba ball to pe nkan ye result o wa kini oni pada yo baba ko ṣugbọn wo lo lufẹ na ni won binu pa o ti wa ro yo Ronaldo ku to Ronaldo ba wa lo ifido le ṣe nkan ṣugbọn eye ka wo gan bi re lo to bi re Ronaldo Messi bo ṣe mi awon lo ru mo joni Ronaldo na ma fe to pa meji won jo le ra won ni to ye baba ye ko boya bi Ronaldo lo score goal ni oro ni to ye pa awon Argentina o so fun Messi na o score ko je pe won fi le fun ni o ya e sa ti gba ole kan mo pe ina mi awon ṣugbọn bo ṣe wa wa a le rapo to wa ninu ko Argentina a le fi we to relede Portugal lo to wo awon meje won jo ni star eras of stars jo po ni ninu iko mejeji yen sugbon ninu ile ninu iko ninu ko relede Argentina lele won fi pe okay Leonardo Messi leader wa lo to ninu ko Portugal na leader won sugbon awon to ye pa won na re won ti mo pe yes awon ti yo ba si Ronaldo gan bi gawa gan ta wa gan tun le se o tun fe ju ti Ronaldo le se lo nkan ti mo fi ko boya won agba bolu na won le mo fe fa ele fun fun Cristiano Ronaldo sugbon emi se wa si le pe loni o je pk ni o ko se pk
0: go wa congo yi e ba mi go original jade mo ba se ri cedric bakambu nbe
3: bakambu
0: te ati lo jabi e ja lojo ja ka pada ni 32 fm 94.9 ku kale
4: ma wo mi bi mo se feyin
5: o ngba ka ti 2 fm
6: 32 fm 94.9
7: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
8: S E L A R R I E
7: celery ah boda mi espelli espelli na di celery oya lokun igbiyanju espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
7: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alugosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: O le lowo mi ni jojo lenu ti rin lafo alabaro lojo ibide ayan fe mi laarin awon okele amala koro boto ninu awo kon la ninu ape ko ba se gbegire ko se weju Ogi amala koni sanwo lo sodi enu ebi amala na ko o wa deda lo so yefun dogun ebi amala mi o aje ta omi oge sayalara eku ojulona o

0: Introducing the new Dano Choco 3-in-1. It's tasty, creamy, and satisfying. Taste it, love it.
1: Amala dudu, amala fofun, amala to fele bieti. Nisha wewe du to yo kululu. Ore mulegbe giri. Pelu eran to muta. Kasa, eku oju lona.
2: Aseju ni ka gbe radio mi. 32 FM ti wa oke.
3: Ria.
4: Aka bo le ko si lati ojo oja 32 FM 94.9 ko ni aderin epo sonu. Lori oro emi o jiyan. Enu agba lo bi ti gboni ka le tu asiko wa lo. Mi o ri Congo bi en ti o shin kankan. I'm sorry to epo pa eventually jasi mi emi o ri Congo bi en ti o shin kankan ko ni
5: Portugal.
4: Bo ibi ti mo lo ni Ronaldo sin ti o ba ti go meta abi meji ti won pin pe ko wa jade fun awon Goncalo Ramos abi enikan yen. Ki le ro ko ma sele
5: o so gbadun fe daju ko le anba imole lo ko yen se ma se ninu ko ma gba ki omi tabi ko ma tolu ko ni ba di pe to ba ti ato si awon bi elemi okun ke panjo si tani o ma bon ta
4: ko
5: mo de ro wi pe Ronaldo ni fe dan ru fe ru ewe di gbogbo ise ma se ru awon kan be bi kiku omo wa ka ma ti vase lule ka ma ba omo ti ara o ti o da pe ni dageji ka ma ko lu ka ma le anba ni mole ka ma le je si mole gbo awon wa rojo rodo bayen omo na ti ndagba sugbon ti mo kan le mo nbe ni pe o se je ki go wa sugbe gbagbe hattrick ko se ti nje be ba do le go hattrick loni yi o
4: ko gba ti
5: ani o
4: mo lo lo fun yan ke se ti an le calorie gi
5: ko le wa hattrick le wa mi so be ko le go
4: ki o se wa join loju
5: oda ko buru di ti o le bi go e ni pe se ra
4: won anxiety
5: awon bruno yen gan elemi okoko ni won won ojo wa o ke gba kadara ni
4: kaduku na fe shine ma lo mi mo gba
5: so awon bi ti a wa nbe awon pe donate wa nbe awon ojo fe lisi wa nbe
4: o tun ko mo do ma na Congo pa o
5: ti ya bu ba won ta de na bu won ta de so ina ni si oni kaluku o na be se go
4: ona si o
5: o ga lu won go o ga mi o ani ko je okay se bi against Nigeria se won fo e mo square plate won fun rado ni to ma ngo to ngba seyin ni to n gba danu baba gan o collect mo bi ti jo sugbon tori ko je nkan to je pe o ni okan pe mo le se ma se ati nkan to tin ba le bo o ni won mole e lo wa na si opolopo asiko mi ni o da gogo won nu tan sugbon mo le bu tori bi pe mo pe ni yi o le mu wa ni gba ta won fokan si so n to ba le mu won to di tan je full assist be fun pass bi meji ti abada gonu
4: si gogongo
5: awon budo mo ba jota to kan ni o abada to awon ne to le mo across your ga bi bolu meji se yo wa lo mo kan gbogbo e go ni ara o de ri bi ti jo mo ni mo fi so pe o se se sugbon se ri Argentina yen gbogbo nkan ti mo se me patapata
4: Messi o la la se won ni won ni
5: so won o je ki aye ni lara won mo e je ka play pelu re o mo se se ni 2022 na ni yen sugbon Ronaldo won o le se be awon Bruno yen o ni gba Bruno se le o no mo distribute o de le mo koju sibe Bruno na le go free kick
4: ora e se olorun ja wa ra wa ti yin e je se ba se odo yin lo ku abodo yin
6: anyway
4: odo studio ko bodo raf lo ku now we ka wo nu fese won se England ati Croatia lo agbara olorun afojusun ti fe jo niyan lati 1966 e ri pe olorun ti se tan to fe da England lo o le mo soju wa ni tori under 17 ni won ti gba under 20 won ti gba ni World Cup to ba ti dagba oje yen na ni to ba je pe won fi qualify agbe trophy fun yan England o ni nikan kan ba tori mi o no kokko qualify na
7: o wa la on to kokko
4: qualify ah mo nikan ko si na mi ro po ye ki ye ko kankan gan o ti ton trophy o ti gba ti ka gba ko ti gba ti e sugbon Croatia na mi o ri bi Croatia yen ti o ti dogbo kese ko si nkan ti en mu yan gan mo nbe on
7: bo lati kan ti o wa nbe na ni a le gbe awon agba ball to wa ninu ko Real Madrid inu ko England ka fi wait inu ko Croatia iya to wa me pe ojo ri won and experience o wa pelu orile de Croatia ka ma pa o ton wa ni ta ba ti ni awon Luka Modric awon Perisic
4: Kramaric
7: ehn lu ni o wa ju yin ani o wa rin so awon people won le mu anything wa sugbon a le Luka Modric now baba ti pe eni ogoji odun a le fi ri awon declare lo wa rin a le fi ri awon Bukayo Saka pace yen yato si awon
4: mi ro pe Saka lo start o
7: Saka ko da yun pe Saka ma start
4: lo wa me
7: Radionic
4: Madureke
7: Madureke wa go kin Madureke fe se Finland ko sin ko Madureke le se o kan ma sare o ma sare ko ma le boss lo seyin post ni ko sin ko Madureke fe se fun won beyin so mo se pe o le
4: ko
7: Gordon wan be Gordon wan bo se se Rashford no start to Rashford o da favorite Thomas Tuchel ni Marcus Rashford
4: jawon eni wa safu
7: Rashford no good record to ba je to really the England o se ni good record and nisa yi sa yi ko fi be baje fun Marcus Rashford ninu ko Barcelona do ti gba ball so o se ni great star and Harry Kane si wan be so won ele mu anything wa at any time sugbon iko to ko wan be ni pe pace o really the England ya le fi wo ti Croatia to won people se ma gbe won sai awon baba Luka Modric emi won le ma le gbe o le je for south je pe be bot ma pa lo ke awon people kon ma le sare lo ti ti mo sugbon Christian on no young player sugbon young player to won niyan se won le duro le egbe awon agbabolo le di England nkan to wan be ne ni bi ti en ba ti njo da Pitchford lojule te ti ri awon awon ma magwe yi ma se ti ta ti won lojule awon John Stone nkan kan me kini ma yin okan yan go ma shake ni pe kila fi ibo ibo na la fe gbigba an lo wi ko ko yesa igi se ki bi awon ni agbo waju kan te po ta so so lo ti ti to ma le de bi church fun awon agbabolo lo weyin awon ni ko ile wan be awon an awon ki to ba ti en kan te pe o fun ni seju o ma ma launch attack lo sita no ma jade ni left wing to tin da bomb be yin so opposite to carry clean start won John Stone won je ti do mo awon dada nu ko Manchester City so ka to agbe do wa yan awon ebere chase awon declare rise gokan meyin ka to do waju awon Harry Kane mi ta ti awon cloak Anthony Gordon won ma ko Rashford lowo waju yin so anything only mo Anthony Rashford to ba je ti bi opportunity kan wa time to no le fi e taja ni to ba fe kuro nu ko Manchester United to ba perform dada ni World Cup team kokan le won le wa anytime so go mo you le England won si ni edge over Croatia ni apodo ti won ko je sin kan meji pe pace ati pe most awon agba ball England no tin gba ball so experience no je wa pelu won and awon agba ball that awon next be most won lo today final DJ UEFA Champions League so one experience and that so experience the main po match fe tell ni ara age mo po ma o ma fe tell ara o ko ise yen as we dey England
4: awon ara England tin para n bi bai awon o fo fun England awon o fo fun won iyawa
6: yes
4: team meji na ni won ni nkan lara sugba ni major tournament la fe won ti kaluku ni lese qualifier ke sa won te ba gba ni latvia won kosovo uzbekistan kazakhstan mo ba won country be le ba pade ni world cup yen le ma fe anybody co point te ba da ni pe I think there was a 2014 ko yen England ti won lose first match won season opener against Italy ni to ma ti ra abo ki won ma ri won ro abo ki ko ni Croatianism mo like won akesi kan ko to ri pe etu lati be true now Croatia nti onu mu mo Modric dani ban tu jo nbe lese re ko ni ban sare pelojo ori yen ban tu jo pass nbe lese re sugbon combination Elliot ati Rice laarin baba yen oni ko ni gas out eni niyan o tumo si pe England ni pe eyin yen fun mi ni concern ebe to ba da yin penetrate lati midfield ni o deyin eyin fun mi concern bo pelu Elliot Rice to lo baba baba yen se to ri nu ro lori kiloruko Bellingham ati Morgan to me ti o lo nu won

0: aki to wa to ye ti ko ile de Croatia ti won ti won na iko ile de England ngba na lo ona de ni semi final lodun 2018 ni dije fi aye agbaye ito te de je recent times don to ye pe iko ile de England don na Croatia ninu UEFA Euro Cup iyen lodun 2022 lodun 2020 bo se wa wa lo ile ita wa ipe iko ile de England arin yen mo fe pe yes won ma o ma wa capable won ma gba lowo iko ile de Croatia sugbon legbe yan na ni lo si nje kini fun mi te pe Bukayo Sakare lo to ale fu radio nick yun madueke ko te mi o bo si mi reti e madueke pe yo start ifese won mi ori
1: ah si ni do la polo je ko ma ja bo bayi
0: I know na bi se pe yan ja okay so on go see ni okay ki saka ki madueke start ahead of saka ko le possible boya gbo ko se kini lo sa ko le possible je to ri e to ri go post le to mi ko lo tun fe yin lengba to tun mi si tan bo bo se wa wa bayi iko orilede England be ko jo orilede Croatia le first match le to le pe o ele na ma fe decide pe ta lo ma pari si pa ko ninu isori ele ti won wa sugbe mi na si tele orilede ko orilede England lo wa yin mo ko ta yin ton ba fi le get there right ta de si turi ari kin na to na si wa lowo waju be e de ma je ka gbagbe pe ti a meji ba jon ko jara ki pe go ma po ju ba yen na go yen o ki leyin igba kan to je pe iko orilede England ton na ko sha 5 yen de le qualify ni sugbon jo pade ara won 101121 in to jo ma wa ile awon mejeji ni in ti mo re pe mo ma fe wa ile na lo ni na ni sugbon mo sin igan mo go with orilede England lati ri ja wi olubori ko yo orilede Croatia
1: ko ni baje fun yin ko ni fe baje
2: amen sir
1: thank you ko ni sumo pe yo baje
2: amen
1: olo jari yin pe ya wa olo lo re ni yin ra na ti na eh baba gbon se ka so lori England abi ka fu
3: eja fu opolopo nkan to wa nbe na ni won ti
1: oro yo ni daru ko ni loju we do ni gbo mo so yin ori bu ko ni so ndo fun yin nsoku le eh
3: ewo lo je ewo ni
1: mo fe fi ranse Ronaldo ni ebure
3: ebure ru ewo nbe
1: ta ma fa won agbagba kan le gbebe
3: ko o ni di ebure kankan fun Ronaldo
1: England ati mean Ghana ati Panama na play Panama bo ibabo ujo Panama ba fi ba fa fi fun
3: ha ara awon games to je wipe o ma nfoyan lori gege bi
1: kilo day 11-11
3: iro gege bi ohun yi lati le so igbe boye ni bayi o le na ni bayi tori awon mejeji gbe ku lo ni won
1: e ka san o
3: se ti Ghana le be so ko san
1: e ba bi mi ma so fun ara mi o
3: e te ba so igbe ti Ghana san
1: e bi mi ni pe iwo lo san o
3: e o da iwo lo san
1: Panama san ju Ghana lo o
3: eh na ni mo nso se ri to ba pe ti Ghana la ba fe wo ni pa
1: Ghana qualify for AFCON
3: mo se AFCON Ghana o se
1: e gba won friendlies to gba
3: won da da na se tori bo mo ti ri opolopo ami gan tele tele lo fa to e ko to ba gbo nkan to e ko yen be bere ni o se ko iwo pa pa ju lo bo ti e pe won mu kankan lara awon ore yin mejeji ti menu nkan yen awon ayi won mu okankan lona mi o se se ko je pe boya won le danu o le danu ro ni be yen sugbon Panama yen ti lo to gore yen le ma wi gbe omo bo ni team ile Panama yi wa si wo cup yi won ni shape gidi dada ka mo paro tan lawa je sugbon pe ka support africa wa africa ti mo le support ni africa ti ba ri po no je nu ke se pe yo ka mo support africa ti je gbo mo pe ile yo le deni yi mo esa ni ka mo support e ke se ka mo support e bi bawo so lodo de mi mi ore ko ya gogo wa be to be nkan ta ba wo gbogbo e ta ba gbe sori start mo yi ri iko Panama yen ni ati mo se bo dada lo to da mo nu se iko kan je pe a mo ko fili dada ta mo royin won ni world cup sugbon o wa ko wa iye ko ni nkan ta be lo pe o ti wa bayi kini nkan to le se bayi ninu sori yen e mo ke ngba ta si awon atupale na ko se nkan kan to fun iko Ghana leyin ori ofe wi pe boya o le se le keta bi ele kerin na lu ni kaluku to won si won gba lu bi ti nkan de duro bayi ah Ghana emi ro gbe nkan kan be to e gan wa ni ogbon kan to tayo nti opolopo afoju si aje be ka mo le ti omi
1: oya prof laarin seju kan won ma sun mo mic ni o leyin ifese won se Ghana ati Panama eri FIFA bi gba te pe yo tun so pe ki mewa mo wa mo abi yo da para si meta abi manu ta tin babo pelu ti africa gbanu dije
4: mo se nwo to ba si wa ni 48 do wa mewa lo si ma wa la africa
1: mewa ti wa doju ti ni abi ti o gbabo
4: tori to ro ma mu o ma fi kan di kan ni ndo awon kan le ma se o le ma se won ran won ran sugbon awon to ku ma ru awon senegal yi ndo o le je gba ni game alaroko but our next game meji to kun se ma play dada
1: ah meji wo loku okay je ti senegal
4: ben then morocco no awon ma lo fa so won kin wo gugu apo so won ma wo awon kan tawon kan ba se dada awon kan se dada awon europe no kun se gbon lo se normal awon kan se rondo awon kan wa okay so won ma wo gbe pa kan mo ra won na ni
1: ashu bo wala mo fugo fọlọrun oba tori pe agoti bọlu gada bọsiun e yo le sunra yo You know the rest. You think I'm about giddy? See, Jordan, I love about money. We're long. Oh, do me one leg, po. Do me leg, po. Are you mobile? You say.
0: Level.
1: Look, Ghana, T. Panama. You know, highlight.
0: Highlight
1: it. Go, go, let's go. That be Leipzig. Why not if you know Jordan Pelu, Matis Dimensions, Agbaba Luko, Beyan, Bakari, Agbaba Loweyin, Gege Bi Oluko, ni won full sa tutun. Bakan na Giremo, cha, o ti fidi amule pe owo feyinti. Ninu wa la fese gba ti DJ fe yagbaye to ba pari, nigba ti o ti pe odun mokanle ni ogoji, ki abale mo gbe awon momo won dani. Service lori Allah. Okay. Ba ti je ri eleyi na. To agbabo Ivory Coast ele why na poruko re won ni won ti ti bere ise iwadi lori ti e na agbabo le ni odun meta o le logo ni lori po na gbe game ota white paper o lo ti gbe game edin di awon people e sa fe gboro fi bi te ti wa han nje mo pe wa la ni te ba to bo clever e dakun oro loro la so lati aro Chelsea bo le sese ngba ti sabia lo so ba lo mo pe kukurela mbari amadi soro wi pe Romano Fabrizio lo je ko mo player ti je time pe ki wa mo mojuto ti Chelsea wa ki na pe blue card ki na pa people coach n bo so nke eni o ati fe sonu o ah si gogogo abao be ti fe sonu e si mo ta player mo mi lara in wuro ni na se wa na o ti de bayi
3: iranse ra awon coach kan wa de ke won ni lati gba coach fun won to coach won o da o ba se mo se de ta ba wa nu ko to ba se kan ri o emi ro wi pe ara nkan to tobo na ni pe ohun ni access gbogbo awon player e de beta tabi e de vera wa to wa denisi te wa nfa mo ju olegbe e ti e mo boya o wa nu awon ko to fe lo tabi ko wa nu kan to fe lo re ba soro leyin agba board
1: Luis Hall awon kan ti bere yen sin awon mo chief Chelsea bi toro libramento Luis Hall owo Chelsea gbogbo awon itijade eh ni tiri kankan le bayi nisin e tu wa tante ni
3: o ku a to bayi ni mi
1: e wo to mi mo pe ma so pa telomi ne sisin
3: pelu nkan dun se Chelsea o le man le to eleyi ni sa ni lesisin ni ṣugbọn ko do ya ke lo ma wo je ran si waju ke to wo bọlu won
1: ti da
3: Individual.
1: Ko ja soju kan na. Oka re ku

0: la la mama to ma waju
1: eh eba bi ko ma kan yo won ti pe yi
0: to ba je pori asegiri yan tin gbo kini
1: o ma pe
0: bo wa nu awe o mo mi lori bayi
1: bi do ma kan yo won ti pe yi
0: mi ti ni ronu aye ti wo se pature kan ti ma wa iwa ni na dada sorry o
1: I dey wa si u ara ba mi
0: inu hello
2: where are you
0: ege
2: na gba daro sa ku so
0: yes sir
2: pọlọ yin ni daro lawo ma ku ni se
0: ah mi jesun
2: Ni jabala la insha
0: Allah
2: la la la la la la la
0: la la la
2: la la
0: la la la la la la
2: la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la mi o drive ki tun ma drive mi ki tun ma pick ko o fara pe ra won mo ya sha mi je bu sha dura adura ti o wo po lenu je bu
1: oko mo ge iwo yes
0: a se o a se aje yin o e je ma lo were were je me yo kan si hello hi
2: hello
0: e ka so sa o
2: e ka so
0: o a hin Batches, batches, la lo. Omo ya gba Singapore wa pade mi. Koko na ba flight lo e ja se. Abi koko na ba le si Canada ko ba gba de ba bo ni Toronto. Amo ro mi nu joba Naija. Esta ko do ma fori ko. Eni foto si ni pe lara mo yen je ni breakthrough ran tin ba ni jaye.
1: Mama e sempe.
0: Hey, mo fe ma lo were were o. Ope pataki lo won ta jo se patapata te ni tomorrow le to ni.
1: Eni
0: to duro ti ero gangan ni Elio Ibadan Elio Jesa wa Erin Jesa na wa Elio Ibadan re
1: Eni to si ijo yen la jo lowo
0: Eji afẹ mi benu transmitter sale ni oni gbe o Eye mo pele be lo di na o Jende du awon lomo to mo wa jambo ni gba jamo to mo gba abeji ka ti o ja se tan roko mo di ope tan je ra yi o je yan Alaji wa ti dede do First Bev Limited
1: Akari si katu
0: Aji la ti adi amọ la America Alaji Mansura adi amọ re Muslim wa Ibadan Augusta, hello, up, gunners! The life in this year, Alaje, quoted, though. Portugal and England all the way today. Ah, England, the K. It's good, Timony. Hello, Tonasa, to come on, money,
1: see.
0: Alaje, let me see, Abu Lati. The job, I lay here, why, here, why, the job, Aki, the Molat, Lanio Kaukula, you go to Juru. I've been Bola Lami, the Rukomi, Sporty Christa. Am I going to come, Bell? Lẹ́yìn iṣẹ́ ń bọ̀ pẹ̀lú ọ̀gá wa délé akíbọ̀dé lílé ìjìnlẹ̀ kò ṣe jẹ́ tán ni kò ṣe jẹ́ tán ni ẹ máa gbádùn 32 FM mwah! Ẹ jẹ́ kísìn.
3: Alaye ṣé o mọ mẹmẹ.
4: Èmi.
3: Èmi mọ mẹmẹ. Ṣé o mọ mẹmẹ.
4: Èmi ò mọ mẹmẹmẹ.
3: Ah! O mọ mẹmẹmẹ. FM 94.9. À ń fẹ̀ ní gba gbogbo àgbáyé. Àwa gangan. Ni
5: me, 32 FM.

0: Apata roro oloko da si. Ejo ti oloko bada apata sigili oloko feva apata si. Alafia long e wae. Ite si wajue ni gbogbo ona ko ma ba yin gbe o. Ko si ma shaabu lori yin se daada le wa le kan si.
1: Eni odun ba laye ko so pe lo so o.
0: Kila ma jo gbe yewo ni role yi. Lori akose eto yi, akose ni. Ojo ojo anu ojo Wednesday bayi. A ma ran ra wa leti awon nkan kan ta lero ba

da si je awon ise kan abi bi meji ma gbianju lati ma plan awon kan le ma po omi le de ongbe asiko ongbe lawa yi o mo nkan tun le oye o ta loja le ni o wa lo ni wa shop lola o ti mo jo ta won customer travel o so won ba won bo ni ori e na fi ma encourage elomi pe ma gba le re jina sibi to tin taja elomi yo mo taja ni gbagi gbagi ona odive road ni mo nso.

mo ta mo lu ni akinle lai se pe boya won ti pari sakula road yo mo gba on taja ni akinle o si ngbe ni bakatari end to end niyan ndo ni o mo wale sibi akinle o le mo wa si family house weekend yo ya bi role saturday to mo bi sunday lo wa ba won eyan re o mo wa woju won be ma tun wa ni stage teyan nto omo lowo ore mi ile o se mo fi le n gbogbo igba omo kokan ya kini mo lo ni awon eyan omo lo nberu omo sedin omo ra oke mal oke ora ayi omo di tanu nkan ti se matara re je ore mi aye ta wa yi o duro loju kan ma pon omi nle de o ngbe ma plan ni nle igba ti ipa opo de o ti pajuba ko to gbe nkan ori do ba pajuba nle ti nkan yen ba wu to ba yo dada nbo lo wa da wa ko sinu aka bo lo ko si try your best and make sure you live the

0: 2FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Show me your 32.
3: Seri aloto ini ti mo fe ko ni ni e mo so ye yin alakoko ri ni fili so so ni fi so nan e so o se se mo nan ni e so so ye yin ba ni fi so 45 se mo tin je 45 so ye yin
4: 45
3: seri ba ko 45 ni a fe spell ya fi dis ni
4: 45
5: 4 5 ke 8 mo wa wa bi to ti ma tuto bi dada
3: right please
4: hello mama me dan we na exam de na
3: be ni
4: o tun wa le ju ti
3: o le o
5: se nu to
4: ah mi le ju Cambridge lo na mi la mi ji ni be se
3: please like ki mo na agbalaga mo nkan kan rara mo lati to te ti je bi mo so mi mo ni ke se to Milan Bridge ni e fe se iko yin bridge ni mo tuto yin fun mo so fun yin mo n to ba pe Tommy Land Bridge ni e fe se e lo po odun meta lodun mi amo iko yin bridge o su meta pere ni mo fi nko yin ti mo so fun yin pe e lo se samu eni ko ni
4: tani pe bi Tommy Land Bridge ko je
3: o fun yo pe ke to se to e se n se rada da waju kini e goda
4: daji de na ni
5: e mi to ko were because you be shouldn't trade go ijo ti keji o se nbi ure to ja bi aku o ma pa ti
4: agba eh se Cambridge ma ni eh awon le samu keke ke ja ko won ma npo
3: ko si le mo we ba o ye ko duro mi ati ko.
6: This kit was performed by Baba Laria and
7: Lizzie J.
8: 32 FM 94.9.

0: o lagbara alaji agba ti aba ni ka mo ba lo o baba yen olon lo mo n to n foro ese ninu orin fuji ta n so yo ina lo je mu baba wa ti won je alejo pataki wa njo ni na wa lale baba e kale e gbenu si kini dada
1: e kale o
0: e da ko e je ka won yen yo mo awon yen ti n be nle ti won gba awon men tin soro
1: orunko temi ni akade kazim olawale ti gbogbo aye mo si kaso eke kaso
0: eke kaso
1: kaso bada keke bi o babo
0: kaso bada keke
1: bi o babo mi
0: o ti da e wan soro pe alaji agba eni lo ni fuji oloyato
1: bene
0: emi na mo bet mo ri po wa nu eje yin e lo wa nu eje yin pe awon oye kan kan kan bon je babo loye pupo le yin pe won gba aye won
1: eh ni baba
0: eh eh e salaye e ja ma mu yi ti won je yin
1: se ri bi baba e si wa baba alalubarika ni iku ma doro kokoro ja gbadun bi o ye ti baba je po gan o ara won oye ti baba je gba won wa laye won je baba gun a
0: eh eh boga baba gun ati bo
1: ofi timu
0: leku
1: leku
0: aha
1: be ni won to je awon lodu of solo
0: leku na
1: leku na tori baba gbogbo
0: beni igbesi aye won lu to po gan leko beni
1: so awon are oko si mo yi
0: won mo yi won awa na mo yi won badan
1: awon na mo yi won a le gbadun won oye won to je ba love lagos
0: ba love lagos na
1: yes
0: ara
1: won yi ti baba je niyan
0: oko ju be lo
1: o ju be lo
0: e je mo
1: awon na won to je agba kin bo ba gbo fi badan land
0: itilu badan wa yi won fi badan sire na
1: bo se po ma
0: badan e ri pe central council badan digin won le ma wa sire fun wa won le ma wa
1: e mo pe e ba ti gbagbe odo to ba
0: gba bo sire nu
1: ti dada ki o baba to je seri ki won of kanu
0: seri ki won waka
1: yes
0: bi ori kan ajara bi atu wa be ni aro ni nkan lo kanu mo tele ngba won lo joyin ye
1: awon agusa to ma ri di won be na ni orilede Nigeria yi ti a ba
0: bo ba na seri ki wa ri ja mo gajia agaga to ba ori ja do ba ye ro gida ya di lo to
1: gida ya ri bi ogbe won
0: agodi ni je ba
1: ben baba tun se dada debi wi pe won to je are office yin
0: ni lu seyin na awon seyin na ngo abai
1: won bo won bo to ba si pe ro la pa o pe wa pe ro
0: ju
1: baba yen o ye awa pe ara won oye to je na baba tun je are of imore
0: leko na
1: yes
0: awon
1: re ko mo riri
0: won mo riri a mo riri won na mbadan se
1: e won na mo sugbon se mo pe bi ta ba farasi
0: be ni a mo e won lo bi ni o to nwo ni be ni won gbadun eko eko gbadun won
1: sugba
0: wa la ni nkan wa
1: ai ba yi mi ba baba to je aro of ilobu aro of ilobu
0: gede jo ni oruru wa bi nkan lekun
1: oruru wa
0: won to joye me na
1: to ye nbe oruru atoko ati o
0: me o gbodo wo
1: ni won wo oruru
0: ebe ba fowo bele
1: ehun o ti dada ehina ti mo
0: be ba fowo bele oruru wo
1: ebe ni ani ngba ti kan be nu ani e mo ba tete
0: be ni
1: ah o
0: be awon iya wa awon
1: iya mi kolo mo jo da
0: fun ami
1: gbogbo awon eta so yi o tu sepu
0: te wa ni ma na da ko won
1: ka to ma da ko ah baba to je atolasi of okuku
0: okuku na nipinle osun
1: ah ah won je losun in fact o je gan o ya lagbara ni won to je o tun ba taye se
0: nilu ti bonu
1: eh ti kini ni o eh ororuwo
0: ororuwo te so ye
1: ororuwo
0: won fowo bele didi
1: na
0: loruru gbe wo
1: o
0: ma ba dara na
1: ki sa bi mo wo
0: e to wa soro e ni esin abi nkan pe
1: baba tun gbesin
0: nje mo njo mi loju
1: won tun orin won seri bi ogbon ninu obirin ba bi amo bi ogbon ni o nbe orin ti baba yi nko ah e mo ti yin be ni
0: be ni
1: bi ba te yen ko bus call kale ni pe samu
0: ja ya mu tere awe je sa ni wi be ya mu tere awe
1: be loro baba e se dada o olomo ba wa
0: dada eni won jo yadi
1: o yadi ni won je osupadi ni of lagos state
0: leko na
1: eko
0: eko mo yi won lo to iku mo yin won lo to
1: eni ba mo yin wura
0: ibla ta fun be ni
1: o si ri gele nu won tun je ma yegun musulumi ti oyo state
0: but again be ri kini kan lowo yin emi o ni tan yin ba se jo wa se mo pe o ti pe ti baba ti lo je lo ni pe
1: be ni
0: eh emi ro pe fuji ti wa ku ni bi tan fi si
1: ah misaya baba e ba gbo ni won dede ki won to won ti korin bi pe ibi awon fi orin si awon oba nbe mo pe orin ti su si waju pe e no fuji yo e ma tele mi ka lo
0: ni e se npo ni dandogo yo ni fi lo yo
1: so eni oba wa ye ni o
0: ibi won fi si o ti ku o won ti so saaju aso tele ti wa
1: so ti eyin ifo ga egbe wa nbadan wa baba
0: okay
1: nigba aye won ta fe fo yi da won lo sugbon en to je bi alarina laarin wa
0: okay
1: ka so fa pe a ore baba die mo si nle a lo lai mo yi igba
0: okay
1: mo ngba ta ba mo bo oni baba ti do lo ni pe that was December 16 2010 o si ni lanu popo ko lo oba ko baba die
0: ami e se baba li so tan le kan lagbara olohun mo lero pe ta ba tun pe njo mi e je wa
1: lagbara olo
0: e se mo dupe ku ni re yin baba e se mo dupe e bo be mu e bo be mu e se adupe ah oro le gbohun

0: Hello, Yami.
1: E kaale
0: sa. E kaale utani.
1: E ku eto eri le wa la
0: gba. Ah, Yami ni. Number mi be lowo yin ki le ri wa si lale yi.
1: Ah, wallahi o
0: koja be. Wallahi tala is no be lie. Ilan la si la si la o.
1: Ba joko ti 32 FM
0: lo na. E mo pe e san mo la di fun mi tin ba ti wa soyo.
1: Ko si wa le ri o. Eyin le e ku ma so lori radio na ni a ni ri.
0: E mo wori e wa ri mi lele yi.
1: Ko si wa la.
0: E tata je sodo mi. E ni number mi wa lowo yin.
1: Okay, raja.
0: E ma kale baba mi uruko yin bi te tin pe o.
2: Uruko mi ni Akunwale Fata.
0: Akunwale Fata. La to mi adio. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Se be ri number mi.
2: Oh, mo ni lowo.
0: Eh tesi mi. Yes sir.
1: I like it.
0: Kin pe lati bere agbo. Mary Tokain.
1: 57.
0: Tokain Mary Tokain.
1: Beni 57.
0: 35. Sey ni number mi.
1: Beni.
0: O titan, e ta te ise.
1: E ji ta.
0: Hello?
3: Ah, mata.
0: Karole.
3: Ogbotade
0: se ta. Ah, eke I'm number 1.
3: I'm number 1.
0: Bo le ri wa si lale yi.
3: E wo ta.
0: Eh, ta sese.
3: Be le ta sese ko le baje.
0: Ami. E ju mi number. E ju number yi si mi.
3: E se ko le tan
0: be. Eh, bo se wa ni e. Ah, o da be pe o ri ba kan ba kan lale yi. Sugbon adupe lodo Olorun. Eh, ja lo si abala awon trophy.

0: omo goya mi ologun mo to de o adayeba on leto en ti o si onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: toje oto oluawo le bada general
0: adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibikibi te ba tin bo e sa won na lati dioje be ba dioje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo e pe won sori 080 33 26 0141 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto na riri isele ni isele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko CV re kaaki bo hun wase an wase titi ba te elomi o gekumba lori an wase ni o wa se amu won olodun ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun me dogbon nle oko lai si ere igbeyawo to je wi pe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipinya de ope ko jina ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an pinya baba n pota baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyin ti lokere lo to wa n se gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yo se laaro ojo ti ba n dojo ale mo eyan lo ko to se I like case ni o looto asiko ni gbogbo nkan kolon je are mi je se wa kore wa ko si ti a lo ni kan mo kan mo nipa opolopo gbianju ni ka dara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawo le bada general
0: won ti wa legbe mi moti e je n pe ri orile ko le tasu fun ni je
2: badan omo lu akoran okun ibe wegbe je ti egbo fidi ti sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye nle fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun bi

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade ope lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun ole won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labusun ajinde aro mo je o irukere o dokeni mo ki gbogbo awo ni sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoji ofoje badan land
1: eyin baba nta fe bere loni okun kan loni ona dimon on ta kodo on lukoyo gbogbo gbianju ohun pata pabo loja si awa ro titi njokan lo ba mokun olohun fe lo pokun so etiri baba ku esi oto ni kila nfani wu alaye to nwa alaye gbogbo n to na wa si ko si kankan ti ba mu so tun le runa abayo baba emi so fun omo ni ogbodo pokun so
0: ona abayo wa lodo olodumare baba ku esi otan gbogbo n tin sele se da alaye se gbogbo e lo wa ninu odu fa 256 ni page fa iko kan lo duo fun osun agbese aye ni kokan en to kokko da odu fa nigba ti wa se kini n to ni tin se toro re fi tuba to fi tu se gbogbo e lo wa ninu odu fa kokan
1: e sa wo
0: eje ka wo ifa odi meji e ma ba mi ka lo ifa ni babalawo ori lodi fa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle lo lopo erin lo nda fa si won ni okara le ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pri ntolu agwala imu lo se kere kere imo ba ori duro pri ntolu agwala kere kere orun ko sai dele ni pri ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni babalawo ori lo difa fun ori ori ntorun bo ale aye ori dagbede meji aye ohun orun owo tun wo si ori ore ni kankan ori wa mo kan keje ogbale alawo lo on le dolopo eni ni nda fa si waja ti babalawo da fa fun ori topon sun toye la odi meji lodu to ku loju opon won ba ni ko ri orubo eku meji abiruwere eja meji abiyogbada eya abiye ki ajinde ara ku le ma je ti ori ori kurubo tan oju lo se kere kere ibe loju ti ba ori duro imo se kere kere imo ba ori duro kere kere orun ko sai dele ni kere kere ore gbogbo wa ba ori duro ori wa wa de ni agbe ka ori wa wa de ni aji foro rere lo a wa ro sakun sakan ti dani gbe lai sori eni ori wa njo ori wa nyo ori wa yin babalawo babalawo na wa nfon rere fa ifa na wa yin olodumare oba lorun ngba ti ore gbogbo ba ori duro tan ni ba se be gege ni babalawo mi senu rere kifa babalawo nri lo difa fun ori nijo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lo nda fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kere kere oju ba ori duro pri ntolu agwala imu lo se kere kere imu ba ori duro pri ntolu agwala kere kere orun ko sai dele ni ri ntolu agwala kere kere ore gbogbo wa ba ori duro be ni arakunrin mo sori tinu ore gbogbo obori ti e na du ngba to na dimo ori ngbo ori nti ko le orun bo wa sile aye o ni nkan to ri se idi ni tawa babalawo ba so pe keyan lo ri bo ori re kona o le ba la fun ni ona o la fun ori re ni ko lo bo adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land odi meji lodu fatimo mu wa si etigbo yin lasale yi o elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewenje adubi to je oto oluawo le badan general adugbo oke ofa baba asale ni awa o eyan gbianju edoje ni bi odo awon eleniun ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na oje na e kan source kan ibi source ni e ti so kale e pe nbere oloye ewenje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080 33 26 01 41 at 080 53 45 92 23 titi ba mi ta tun lanfani ati pade iyo wa oni bo mi

0: Olorun fẹ nikan se je nikan lo otun oluwawo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dido wa mo gun ma te onisu loniyan ke yo ma se se nikan ma jeun bi eyiri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lo ta o so wo gbe yawo orere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe nje adu bi otun oluwawo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oje eleni egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri eko mo na won gbagada gbagada ewe
1: Kini won oni ye buramuramu niji meji asunrin osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo Coco care. Oh, 32 FM 94.9. I'm fair.

0: be your market balamodio. One man a manak, you see do when it's your pa. Marketing, we about to come for a bodo by you. A market balaju, bodo bolano for a madu. But okay, you can't let me keep it there, but in bum in there, cocoa. Gbogbo e ti parapọ lalẹ atoke ati sale gbogbo e ti join together e ku le mode o e ti mo mi mo fasa mi be le si ti mo mi mede enu itori emi ko o olomo ba mi lo ni kori be itori pe ki wa ba ti fe dagba nu eto yi je lale yi
1: o se boti
0: eh ma kibala loju opo Facebook e ma bo nbe ti le ise wa eh 32 FM 94.9 fe yen nbe ba si doju opo Facebook na e tun le lo ma dara papo mo mi lo ye sawuse mi eh ya loju opo YouTube le ise wa
1: o se boti pa
0: be ba tun doju opo YouTube na e tun le lo mo parada pelu mi loju opo Instagram andu wa na
1: e tun wo
2: e wo bala o to la ku sei jaburata
0: ori mi tete la
1: ami o ti wo
0: ori olola mo ba pe mi ran ni se ori mi gbe mi eh bo se gbo logun eru ori mi wa ja fun mi
1: ani won se bo ti tan yan yan yan
0: e ja jo lo lori number yi dada lale yi

0: wi pe ba go mewa ba ti lu kan go eni o se pe loju opo YouTube lo ti fe mo wo wa bi loju opo Facebook kaluku ti ma parada wa ki yin lale yi mo se yin pele daada a do fa ti o to ra won lale yo
1: emi na ko oluwa
0: ai DJ ife yi agbaye lo lowo lowo Larry ori lede England ati Croatia England ti gba mi ayo meji wole Croatia ye na ti gba meji wole wa mo nti le o fe wi o yo ni England yo na won ni obo ni won na England ni ohun imo fun o e ka le mo se yin pele Lajo jejo ni last week Wednesday Oba Akimola lajo so wi pe oda aro o
1: ye ka ma se
0: ah o si tun da leyi mu tun kiyin wi pe e ku le o si nkan kan ti mbembe ju pe kemi ati yin ka jo ma

0: yo many ti won mo pariwo po nlobo olodun lase ni loruko gbogbo loga loga pata ni kon yi
1: iye ta ma se lo
0: ni bi to ti bere ati bi to de
1: kase mu yi
0: ati gbogbo pele pele ti nbe ni kon ni yi pata ni mo fi nkin yin lale yala won ti won ju mi lo lojo ori o ah ta won yala to se pe boya ajo jegbe ata won temi na ma ke bala mo nkin yin daada la koko ni
1: ti baba nje ti ki fomo ije
0: Shaju mewa re o ti ku olara ago mewa lale yi
1: already o sun mi o
0: loni yi to je on the 17 ninu oju June eh to ba mi o ni ja junu ninu oju yi mo so oju ti nbo na ni gbogbo gba ti gbogbo akoko ani to se pe boya ni kan si junu ninu ebi won oba mi o se riri o eh tori to ba nsoro to npa samo eh ji nbo n do le lori won awon kan sunkun le lori oba mi ko dakun ko jo ko mo pa wa lekun e ka le ku le mode o
1: oye ka ma se lo
0: e je ri comment yin lojo opo facebook ko duo kakaraka o
1: kasemo
0: be na be ba si tun ti dojo opo facebook yen na e je ki n ri be se like yin e tell love be na ni e tun je ri be se share

0: ogun lodun
1: a feyin a fa go kenya paro eh doju ba wa bayi loju
0: ni lo ni o
1: e ja jo ma lo bisa bisa lori eto yi lale yi
0: ogun lodun le ni
1: o eh ti mo wi pe ba e ba ti pade mi bayi lori eto gbogbo nto ye spell si yin leti ni mo spell pata
2: e ma fenu retirement
1: eh gbogbo nto si ye gbo o ma kibola iwo bi won ni fun yin lakufi oro ama lile iwoda lale yi eh ama lile ni won ranse de toru toru ah to ni oba nbo so
0: e be nbe so ni
1: ma ke bola to ba gbo
2: baba ori
1: ah ti mori ti nbe nbe ni wipe won ni bara ale ni ba

orí kọ jẹ nnu bi to ori ki won ti ma lu o ba jẹ nnu oselu ni won ti nlu o ni o pe bo ba ti ri banner to da iwo lo fi blade re dan ba re nje se poster re iwo lo lo gbe kini oil dudu to da si loju sora re dada owo egbon mi kan ni laide olobe yo lo mo lile pawo wan bile re la aro yi pe itumo omo lile pawo ale so omo lile o dagba yo darugbo ni bo omo lile na ni o fi para re yo wa ja sipo fi we pare

0: baka lo be ti se wanran wanran na o se jeje omo lile o sibo omo lile re se le to fe kaluku be nle fun ti won ti ba ko le tan ti science ndi wa ma so ni wi pe baba ti po mo dun mejidilogun kun omo ti ijo lo fe aso pin pin roko oba ododo oro ni won wa mo bi won fi o si to dun mejidilogun won fi pe wa ojo re ti pe ejo wa ma lo bi o fe ma lo arafa re
1: o ti la la be
0: ama wa to ba se po o ti le lodun mejidilogun
1: oro mi lo oluwa lo wa
0: ai ma si ko lo yo wo ti won gbe wo na si aye ti e na nbe nle onekete lofin la kete lofin e gbo mi daada se kete nikan ni nbe lofin seju me ndogun ti kuro lara ago mewa lale yi eto yin te le ma gbo re o eh to se pa wa ati yin lajo ma fi sawuse ni popo ojo Wednesday bayi to ba ti di pa ago mewa lu eh ite lo yi la pe ni yun gba yun pa
1: ale ale gole
0: won ti ma ti dara papo mo wa nbe titi te ida ago meje la ta dide
1: oluwa
0: o ma ki bo la won e regret pelu
1: wa oluwa lo wa
0: dini yi ta wa no si fi gbodo disappoint yin rara e te gbo lowo lowo ni ebin ni saube o se lu ti de o ah politics ti de wa to wa yi poru abe le lo ma so nu le nikan to ma lagidi kankankan ah to ma so pe ko se ji o mu o fi o mu o joba kon ni o mu ofin ni won fi mu o akon ti mo wa mo re le nisin to ba ti da koko kan bayi bayi bayi ni e ma se won dan je o
1: ila tekun fe fi
0: bo wa la re to se lori iduro o ni je lori idubule aisa temi na o to ba ti se wanran wanran ati wanran wanran o ba je won bo fowo ofin bo gbogbo nkan to ba ti lofin nu patalaye ba ki bola inu ohun to fin wa fun re je ngbe ode bi kan yani ko lo duo fe nikan wi pe o yawo nbi kan o te ba ti ri tuma didun re ni wi pe ki won mu o wa duro ofin bamba ti won se lori lede yi ene kan ba mi window ni a need you fin ton ton ton ra lo ti le mo ni ma gbo mogun wo se won ran ran o ri pe won bo wa ofin re wa nisin ti won ni think ene kan won safe ebo la kan ton ton bi o bi bo package ese re to se un ye lo fi gbodo se won ran ran en lo ko fi ma pe yawo re de pe dakun mo be o ba se pe egusi la npo ta nfi ororo robosi ama isi fi n gbe amala so won abi fufu ja ma jejeje fun ra wa bayi baba si se wi pe e ba ko lo be lo lohun ba ni ko ma mu o

to fe ya eh kan la jagbe si olorun to mo pe ba ba gba le ti an gba ita ti an gba gbogbo nu ebi yen pata eh ko se ni kankan ti o du fun yin iseju iseju ni omo poko re npe e dakun eh ba ti e wo tun te wo ti ya yin bi o ni ya te wo ti baba yin e wo ta won omo yin won won mo joko rugudurugudu lawon adugbo kankan won mo mo kene kan to tikide fun yen nipa bayi aluko be nti ba nbe lagbegbe re soro o joba no fin o baba ti do wahala go mewa baba ki bola ka ma sare ta koso eh ka ma lo sinu iroyin awon osere yen iroyin ta teme baba ti wa de lati nu iroyin ta teme nti ka to sare bu pa pa pa eh o ma ki bola ka ma lo sinu oro agba fun tale yi a tun ti ku onu oro agba egbe yewo tale yi ka jo na nbe ka jo yewo fun rara wa ka le mo ki yin ladugbo yo ninu ile yi na o ma ki bola won sai ki yin be o be na mo tun ki yin ladugbo yi na inu ilu te tin gbo mi lakoko yo ma ki bola mo ki yin mo se yin pele pupo lọmọ dara papọ mọ mi loju opo Instagram and do le ise wa eh 32 fm 94.9 fẹyin baba wa ku loju opo Facebook na tan o ma ki bola tun lo dara papọ mọ mi eh loju opo YouTube le ise wa gbogbo e tan na ni genge mo ba tun ku loju opo YouTube le ise wa tan tun ma loju opo Instagram and do na eh ibi ta si wa yi ma ki bola aye to ni tumo to lapere ni eh bi la n pe ni laughter house awa lori oke tente mo kola ni premier eh o nkan soso bayi la gbe ni be re o nkan soso la luku na eh o di dere nikan ni ba won keti e ni meya meya o ma ki bola le yi to n gbo o laye asamusi loruko mi awọ buru ti pe okan la bi eyan to bi meji iru ekan yonu afoku gore ma ki bala yo ma ja ti kora laya bayi ni ba won sowo e si akini yen jo lo bo se yo lo e da like bo le nbe e wo bi eje nri be se love ito yi owo lo DJ ife ye agbaye tin lo laarin Corinthians

0: toro pa mo agbalagba ti won mo so wi pe ogbon odun ni omugo emi ti won wiye won o awon ti won so wi pe odun ogbon odun ni omugo emi o ma wi pe ogbon to ogbon 2026 yi o ba lo fe loru ogbon pada lodun 2027 gbo mi daada o le ja si nkan mi mo lowo
1: oro akopa o ba ma
0: ami olohun
1: oro adaba
0: eyin o lo fi ma se jejejejeje
1: ni ko bo se mi lojo si o se fari
0: be kaka ba sele ladugbo yin ti an ba ni won weran o won wa generator
1: o o ti o po o ti dudu o tun so
0: ko buruku gan ni won so won ni e lo bi boda gungo awon je wa so wi pe ogbon odun ni omugo emi o je oro pe ti won wi oyi na na won tun so pada won ni bayi lo se to fi merun isin je erun ori bakan na won fe ko gentle die o mo lile o o ba re do wo so tuntun ti n koja lo ladugbo yin o mo ki o mo sa jaja be ba ri sele celebrity boro ni royin ni o seri oni theater ni e mo boyo ngon

0: agbenta kali o era baba ta lori rilaye to foko pajana ku o meta bayi lo de ogbodo pa laye
1: baba mi mo yoyoyo
0: eh o de ogbodo pasan obe lo de ogbodo pofo
1: baba
0: at the same time o ma ki bola o de ogbodo ba won padanu emi ati yin ta jo ngbara wa na lale yi ati won to mu omi loju opo Facebook na a ni jo pasan ni o nbe la si ni jo pofo at the same time a tun ni jo padanu mo se yin pele kaabo le kan si sori eto yi lakoto eh eto to ngbo tin dun yayaya yi eh la pe ni yongba yongba wa foruko gbogbo loga loga ni koni ye pata lale yi eh ta jalase atoludari ikoni mo nfi kiyan eh atomo mi ogo ninu ogo o soro bi oro bi ten years ago kan fun mi
1: danu danu
0: ide o o lo lowo button fun sa yi o ni producer mi ayayayaya o e je ma lo nu royin entertainment
1: baba mo kepe o edun ma re dami lo baba
0: olu aye fuji yen ke one the ultimate amo ju sagbola ni jebu ode ara moto jeep ayanran meji pere ah fun ikan ninu ara awon olilu re atawon omo eyan gbo awon eyan ni ti wan ki awon omo eyan olu aye fuji ye wipe oko na oni fori so gigo ni fori so pe
1: o da mi loju oju olojo
0: awon tin ba wo sise
1: ba da lati leyin
0: mi laduru n to kojo ise won.

ọlọpẹ lomi ọmọ ọwọ ẹni tọ jẹ ìyàwó lemi ti ma sa nylon si ma nlẹ pe abọ fẹ romu ko romu won ni njo na ni baba kola oye wo ko ma gbo hun so hun ko ma gbo hun so hun lala keji eh bi o ba fadagba aye ro si awon omo re ni oloyo kugbo e ton da si waju omo akibola o eh iye yogba yogba to ba tin dowo o lo ni bi kotato 11 no ma akibola ka ba ma lo nu oro agba fun tale bo kiyin dada kugbo mo se yin pele eh omo pe ko si be se ngbo en fili olando owo yi lara e share loju opo facebook e fi comment be je nri e da like bole e pe lalatagba e je won mo wi pe e bi ta ngbo ni won pe 32 fm laughter house lori oke tente

ya tolo won ba mi da wa awon ka aro ni lolo won ba mi oni o da fun awon kan be olohun ba mi o ba won gbe ti won wo san awon kan ni atosan ataro atale ati yale ta obi ni ya ni mo fi fe je ko mo wi pe oba mi ye oba opa bida so bijire ni ite bi pasun le da aro la ko se pon ni omo ra onja pelebe pelebe nu nke n fa won yi sin to bi olohun oba mi lo pa bida to so bijire baba si wa se pe won na nbe nu ayo ma re ni to se pe nbe ni nu ibanu je ko fi se yeye oro ti ma ni ngbagbo wi pe eni ti o mori oke lo omo ni ngbagbo lokan re wi pe eni ti o lafa eni ti o ni sewu mani legbagbo lokan re wi pe eni ti omo be yan se fe ta keji oro pe ta to fi keji abo lafa abo ni pastor abo ni babalawo so oro pe n lo so de yan e so fun wa pe ko omo ni gbiyanju o kando ama to ba re ni titi e lu legbe ile o ma fi ru eni be se yeye akura en to ti se wi pe ko la ko lu fi mi kankan ba won je eyan laye mo gba tọlọrun ọba mi o tun mewo lori nti nse oba ti sumo yawo re keke keke bayi nti ba nbe lara re na ni o po si yawo la keke keke tun sumo yawo re la koko ti yawo forin kokan le kone kole ti o fi geji dide obin ori be na lele keji titi ti a fi bi omo obin marun ba ti ori tun bi omo obin ni kan sa awon imo omo re mo si se wi polohun ba mi lohun ni je gbe ile na ko ri ko be le pe yo ri le ra kanu awon omo lohun ba mi ni ko won lo kaaki kaaki kaaki kaaki kaaki to lo yi opade okun to lohun ofe ye ba wa won wa

ile lo bete lo toro re be yawo wa re o abaki bolo ye ja ma lo nu oro agba lowo kan loju opo Facebook le ise wa 32 FM 94.95 yen aya ba ni be ni ke ti share dada be ba si se share na ni e ma like be ba se like na ni e fi comment yen be e tun love e e tun to ku so ku se e ma loju opo Instagram and wa na laughter house ni bi o asim be lori oke tente imokola 32 FM 94.95

nani o se balabala elomi won ase won aro mbi titin sise o kan sadede kowe le omo mi yo si binu lo odidi opportunity nla lo lohun ba gbe si won aju won si gbe ku o yo wa wo bi pa sawon ya ile okan ni won ra mu ni abi kilode toro ohun fi ri bayi oda boro ba ri bayi won fe pada bi se o yo ba mo kowe an ti kowe so la won ti gba yan saye re opportunity lo abi olo iyan ni mo fe ko ro daada awon onimoran ko le nbe o awon onimoran ko le tan buru inu osu wo le wa yi awon wa nu osu kefa awon wa ti fun yin inu osu keji won ti fun yin salary kan yi o mo se bi imugun o mo se bi imugun di to fi gbadọ se bi imugun bo ba sise awon eyan mo pe o se awon ti sanu eyan olohun oje won ko meta obi imugun na se ko winu lo ba fi sele

le koba. 5 minutes to 11. Lori eto wa lale ita pe ni yongba yongba. Nekon ni radio. Olon bugba mo. Yen 32 FM 94.9. Laughter House inibi ita wa lori o kiti nte mokona. Kori ba ye bege o. Koba yo ko panu. Koma na pupongong. Kori ba ye bege. Mama mi lo ni koba. Yemi l'opportunity lodo ek banre. Padodo ek banre bai. Akashu ek banre. Panu. Koma na pupongong. Padodo ek banre bai. Akobata. Mamba just support.

si mo pe bo de eleyi ti eyan ba wo lawo ju lo ju ese ni o mo fi okorin o ni awon eyan ni kokoro omo mi dana o mo lo fe ma yo mi je mo ni mo ti fle ti e nigba to se sorry mo tun tun wa tun lo treat e gbogbo wa to bayi re lo mo opportunity ta won sori elegbe.

0: o so di moto ogboro mo lowo ni wipe jeje la won yen park ka won nu ile
1: oni soro sai
0: ni o gba won park enu ile won na lo re nba won mommy nkan kan omo soko yi
1: won
0: nkan kan se je daddy o de ko won bi won na oma won ni ku mo gbe jade awon si start eleko kan o si pa won o si romance romance body won romance romance oro pelu won ni wa gbe mo fi sise to ba ri mo mu wa
1: o si lo me wa
0: ori bukata to ti wa nwaju ti e to ti po bi omi oku
1: o re wa npa mo
0: ni sise loni koko wa loni le mo kowo wa lola
1: sugba ta ba si je
0: won kan ta oni pe ko gbe wa pa won ti e fe ye mo to won ti ri ti pe park enu ogba me fi kokoro ori table
1: o ti nlowo mo ti wa
0: aduro opportunity to ni bo si sonu
1: toro
0: opportunity la won eyan sonu awon kan ni owo de bi pe won ko le bayi ti won ko kokoro re le yan lo
1: ba ti ba ni kateka ti
0: a kan lo nke won de bi pe le mu olo bi an tin ta moto liyin oke ado pe nawo soko to wo
1: sugba la to wo ni le lo
0: elomi ti so opportunity no laye
1: samo pe mi sa fuji lowo sugba
0: so opportunity no londo eni to je evangelist pastor
1: wan
0: gborun kan na furu gbogbo na dara da were to

0: filia dada po la le yin
1: oru awon orin are mo te bayi mo mo ni lo to mo buaya
2: ma to ni suru de bi boya
1: lo ma share loju opo Facebook o de fi comment e be like dada

0: adangba ti rin yin ke mu pe wa oba akibola mo se oju opo un pa na
1: omo la
0: oba ti wa dowo oloni bele nja die si
1: ibarubani
0: eh ka te keje keje ka ma lo nu egbe yewu fun tale egbe yewu tale yi iya yi mo sun mo be o tori olohun won na to se je fe segbe yawo yi mo tun be won na ati won na to ti ipade afesona kankan baba iwo yi na mo be o mo foruko ba mi to laye atorun be o oba ta mo bi fried rice ni nje ba mo la ni bi semoni bi fufu ni bi wait ni mo je ni mo be o bon ti mo gbe wa ni egbe yewo tale olagbara die o e si adada wa ki bala mo nbo na o gbogbo ara bayi ni mo fi nbo wa bi nba pada ni nuela mo lo so se won si se oju opo le fun yin kaluko so bo se ri lokan re aya mo yo mo kunrin lo ti tiru oro bayi bo panpe aya mo yo mo birin lo ti tiru oro bayi bo nu sago aya mo yo ya mi to ga yo ko lo ti ta ti bi ru oro bayi kan saru mo nbo ma ki bala gbogbo ara mo fi nbo wa eku kale

0: ori mo nwe elomin pe boyo orun ti fe ma fi systematically boyo to orun ti fe ma fi systematically ma ara yin lo wele wele ori nbe oruko omokunrin ya ma je kunle ni do si oruko yawo re to je afe sona un wa ma je iyabo yabo ati kunle won jo nba ere aniyan lo ife ofe mi Lari sabi amọ fun odere ni won ti lo gbogbo igbesi aye mi ni yabo nwi eni tere eji tere
1: e ku ise olorin se gaya didun lo wa ladi kan
0: kunle lo re so fun mama re nbi ti mama re ngbe ni jebu omo awure fasebanu mo tetibele je wa bi amọ lale

0: kole bo ta boyo nlo nba yan soro abole receive ko
1: eni ti esun ko ma gbohun eya je bo se
0: ta ko olohun ni dola mu awon mo benrin sin ile o pepe sese nkankan se ti ibimo ri o lohun omo ke o jo lomo kan loju yin ni mami aya kole ni o ni damu eni e wa koro o le baya
1: ayi nba mi
0: ba kole wa wole mama re dale pe mo bi yawo re ni pe se ke se po ti bi mo kan ri ah kun le ni laye mbodi o ti bi ri futa ni
1: awon mo baba sa lo n fe ti e gboro lodo mi
0: mama pada o wa da aro ojo keji
1: ni o n gbona ba won o dudu ba wa
0: kun le wa pe yawo kun le yabo wa pe kun le o
1: bi oro ti mo so lo
0: ti re mi lo ni ori oke to won ati ejo lo njo ni ke won ni omo se won ni ko un mo fi ole lẹnu igba to fe win kan ekun ke bi eku abi ku oke bi eku oni nke
1: won ma ni
0: aye yi na nko nke bi aye abi oye oni nke bi aye to n fe salaye fun o ni pe bo ba wu ogbo bo wu omo gba ti po ti egbo e to n ba so fun o ti gbogbo e lo mo so fun mo mi ni ohun ti bi mo kan ri o
1: kan bo ni boli ni
0: o da okun ni nbe lodo awon mo mi won ni ilu awon ni saki won so fun mami o lo n ti gbo pa ni ko le mu phone bo se jade lo
1: ki
0: mami n te wi se o yabo ti bi mo kan ri o iya lo ti se kini ri
1: eni eran
0: o to sese bere gbe si aye re o wa fade le bosele e wo orisa
1: awon eyan bi iru eyi la wa
0: iya to te ko le ti won jo keta
1: bi iru eyi la wa
0: yabo bo ni o ele o kankan iya o ti e tura ka daada le wi nkan bayi bayi fun mi o ni ko le gbon bo lo ti gbo kole ni se bi wo lo so fun mama je ni kole fe o o
1: lo ti ba tai mo
0: wa ni bi kole oba wa fe won ati lo yawo re o lewu ba
1: o ma joro ti ba
0: koda ati bi mo re yo lagbara ejo fi nle yo mo film wo oro re ta gbe wa lale yi o se ko fe olomo kan ko fi sele
1: ori olowo bi e won
0: iyabo si ti leri fun mama si ti lawon ojo wo sokoto kan na Baba Joma, you show your face 07055 or Dometa 949. 07055 or Dometa 949. 08097 or Dometa 949. Plus 2349062 or Dometa 949. Shako Fia Delebo, Shelle. Hello? Se ko fe
2: ah akoyin re tafi
0: se to ba jomo ti yin lo mu obin wa le ba se yo fe olomo kan
2: hello
0: hello
3: hello
0: e ka le ma
3: e ka le
0: e ra ma
3: iya e ni zo ti le
0: kan o ne baje fun yin se ko fe
3: awon mo bi so pejan lo wa na apoti kada re nko
0: ah be ka pe omo eyan lo mu wa lomo kan wa le ka gba
3: lomo bibi san ko fe na
0: ko ne baje
3: ma boya ko le se ni
0: ko ne baje e ja tun gbelu mi